0: Ntinze yakuwa nange ndibajjako emigugu egy'aba Misiri. Ndibajjirawo obuddu bwabwe, ndibanunula n'omukono gwe ndigolola n'emisango eminene. Era ndibetwalira okubeera eggwanga. Nange ndibabeerera Katonda. Namwe mulimanya nga nze yakuwa Katonda wammwe abajja mu migugu gy'aba Misiri.
1: Katonda ayogedde. Kubira mwagala ekigambo ekyo mwana wange. Akyogedde ne kaakati era bw'ayogedde kaakati. Naye abakitwala bayinza okuba nga basatu. Ky'olaba tusomesa ebigambo bwe nabawa obujuzi baba nga mukaaga. Kubanga basigadde ogera n'omanyirira embeera n'ovuga nti ebyo tebisoboka, ebyo tebisoboka eri bulamu bwange, ndowooza Katonda alina atulondamu. Naye abakikkiriza be bagenda okifuna. Aleluya. Otyo
0: era ndibayingiza mu nsi eri gye nayimusiza omukono gwange okugiwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, ndigiwa mmwe okubeera obutaka nze yakuwa. Musa n'agamba bw'atyo abaana ba Isirayiri. Naye ne batawuliriza Musa ku lw'obunaku obw'omwoyo ne ku lw'obuddu obukambwe.
1: Olw'ennaku yali yabakuuta, yabakwatira ennaku emyaka 12, engeri gy'oba oludde mu mbeera okimanyira buli n'owulira ddala nga tekisoboka. Katonda ne bwayogera ate ne bwaloota ekiro, ne bwakuwa ekiro tulabanga emboozi obuboozi. Naye njagalanga bw'obadde oyanguya ebya sitaani ebiwanguya, kaakati njagala ofuna omwoyo agenda okwanguya ebintu bya Katonda olwaleero. Gamba mutwale olwaleero mu jjina lya Yesu. N'olwekyo Katonda takwagala nkukubeera musibe, takwagala nkukubeera ku ddaala limu. Tokkirizanga kumanyira mbeera n'ogumu. Njagala obeere ng'otwala amafuta gano olwaleero gagenda okujja mu kifo w'obadde mu linnya lya Yesu. Haleluya. Katwogere mu Zabbuli 17 olw'ekkumi. Kwegamba ekizikiza ekyo ky'obeeramu n'olabanga ebitasoboka, tolaba kyakuddamu, ekyo kigenda kulwisa nnyo nnyo nnyo. Gamba nkyeyambula mu linnya lya Yesu. Zabbuli 17 olw'ekkumi.
0: Zabbuli 17 olw'ekkumi. Psalms 107 verse 10. Abo abatuula mu kizikiza ne mu kisiikirizo eky'okufa nga basibiddwa n'ennaku n'ekyuma kubanga bajemera ebigambo bya Katonda ne banyooma okuteesa kw'oyo ali waggulu ennyo.
1: Abo abatuula wa?
0: Abatuula mu kizikiza ne mu kisiikirizo eky'okufa.
1: Mu bisibu ebiyitibwa obungi bajemera Katonda. Otyo?
0: Kyeyava azitoya omutima gwabwe n'okutegana. Ne bagwa so nga tewali anaabayamba.
1: Nga tewali n'omu asobola bayamba. Ng'embeera gy'olimu ng'olaba teri ddala asobola kuyamba kaakati.
0: Ne balyoka bakabira Mukama mu nnaku zaabwe n'abasumulula mu kweraliikirira kwabwe.
1: Mukubire mugala Katonda. Gamba ayi Mukama, omwoyo w'ennaku n'okweraliikirira okugwamu essuubi y'abadde ansibye obutayanguliza mu bintu byange. Oyo tugenda okumweyambula olwaleero. Aleluya. Tajja kukwatagana na quickening speed amwe yayanguyiriza kubanga yakulwisiza ddala. Abaana ba Isirayiri yabalwisiza ddala. Musajja n'akola ebyamagero naye nga tebiseetuka. Falaawo ng'akola ki, ng'akola ki. Paka tuddeyo tumulabe. Musajja ono Musa n'akola ebyamagero bingi naye nga Falaawo takkiriza. Musuuleyo musanvu. Sooka tumaleyo ono bannange tetumazeeyo. N'alyoka abajjako ennaku. Zabbuli 17.
0: Tuzeeyo mu Zabbuli 17. Zabbuli 17 tugenze ku lunyiriro lw'ekkumi n'ennya. N'abajja mu kizikiza n'ekisikiriza eky'okufa. N'amenyaamenya enjegere ezaali zibasibye.
1: N'alyoka amenyaamenya enjegere ezaali zibasibye. Bw'akujja mu kizikiza kyere ekikuzibya amaaso ekyokweralika n'okugwamu essuubi. Buli lujegere lwonna lugenda kutuka. Gamba sirusigaza olwaleero. Kaakati n'alyoka akola atya?
0: Kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe.
1: Amiina. Olabe Katonda bw'ayanguwa, Katonda ayanguwa nnyo bw'obeera nga oli mu kitangaala, oli musana. Katonda yeekulula ng'ojjudde ennaku n'okugwamu essuubi n'okweraliikirira. Ebyo bye biruisa emiru gya Mukama. N'olwekyo Katonda si alwa, gw'olwa. Vuko byangamba ngamubulira enjiri ngamba nti musumba zobulokolo obo nabulimu naye nze ekyabinzi kyamu bituika Yesu wa moyo yeekulula nnyo ate sooka osonyiwe ate sooka okole ki nsenga ebyokwekulula ebyo ebyantama ebyo. Haleluya. Yesu si wakwekulula ali very quick nnyo naye ebiri byoyagala ebya sitaani ebyokwanguwa ebyo olwokubanga ogenda kubasawo abaganda ne bakwanguyiriza naye manya nti gye bakutaddemu agenda kukola obulabe kubatolabangako. Haleluya. Naye ffe abamaze okusibuka amaaso tugenda kulaba obwangu bwa Mukama Katonda olwaleero. Amiina. Kati bwe tuddayo ku Musa. Musa musajja tu yagezaako okukola ebyamagero naye olwokubanga abaana ba Isirayiri baali mu busibe bwe obw'omwoyo nga tebanasumula myoyo gyabwe byonna byagaana. Essuula ey'omusanvu oluyi lwa 19.
0: Okuva musanvu 19 Exodus chapter 7 verse 19. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Aloni nti twala omuggo gwo ogolole omukono gwo ku mazzi g'Emisiri, ku migga gyabwe ne ku nsalosalo zaabwe, ne ku bidiba byabwe ne ku nnyanja zaabwe zonna ez'amazzi gafuuke omusaayi.
1: Olwabiri.
0: Olinyiriri olwabiri. Musa n'Aloni ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yabalagira. Nayimusa omuggo n'akuba amazzi agaali mu mugga mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be. Amazzi gonna agaali mu mugga ne gafuuka omusaayi, n'ebyomu mugga ne bifa, omugga ne guwunya.
1: Kakati genda ku lwabiri mwebbiri.
0: Olwabiri mwebbiri. Ne bakola bwe batyo abaloga Abamisiri mu magezi gaabwe ag'ekyama. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala n'atabawulira.
1: N'abalogo ne bamugamba tetukanga naffe tubimanye ebyo nawe ne babikola ne bafuula amazzi omusaayi. Falaawo n'agamba nti ondabye n'akakanyala. Kakati embeera eyo n'erwisa okukola omukolo gwa Mukama Katonda okukola. Paka mu ssuula 12 lwe yabagamba mukwate omwana bwendi nga mugulye. Genda mu 12 nkulage maawo.
0: Kuva 12 olusooka. Exodus 12 verse 1. Mukama n'abagamba Musa n'Aloni mu nsi ey'Emisiri ng'ayogera nti, omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi.
1: Nange bwe kugamba olwaleero. Aha.
0: Gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka.
1: Ye.
0: Mugambe ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga mwogera nti, ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana gw'endiga ng'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri, omwana gw'endiga buli nnyumba.
1: Olwokutaano.
0: Omwana gw'endiga gwammwe tegulibaako bulema, omusajja ogwakamala omwaka.
1: Yaani oyo? Yesu. Yesu katana najja mu mubiri yatambuliranga mu mwana gw'endiga ogutaliiko bulema. Nkalubaale Mukasa bw'atambulira mu ndiga emyufu, bw'ogitwalayo otutteyo olubaale oyo, akajanja kakutwalayo. Waliwo emisimu egitambulira mu nkoko enjeru, waliwo egitambulira mu nte enjeru. Kwegamba emisimu olw'okuba tegirina musaayi na mubiri, gyo giyingira mubiri gw'ekintu kyonna ne kigendera omwo. Na Yesu nga tannajja mubiri yatambuliranga mwana gw'endiga. Era awosooka okwateo mukulage Petero ekisooka bw'agenda okusumula olwaleero. Petero ekisooka essuula emu oluyo 18.
0: Peter Isoka esule soka olinyiriri ole 18. 1 Peter chapter 1 verse 18. Nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebigwawo, feza oba zaabu, mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwaweebwa bajjajjammwe. Wabula mwanunulibwa n'omusaayi gw'omuwendo omungi ng'ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala, ye Kristo.
1: Mukubire mu ngalo omwana gw'endiga ogwo. Teriye buti kintu kyonna kisobola kujja mu mbeera baganda bo baalemwa gw'owalemwa. Buli abantu bonna bakuyambe balemeddwa ng'ono bw'atugambye bonna bonna baalemwa. Abeewaabwe baamukyawa ng'ali yekka ku lubalaza, pusi ne zimugoba ku lubalaza n'addawa paka bwe yagwa emikono gya Mukama Katonda gy'ogenda okugwamu olwaleero. Amiina. Kakati nno n'abagamba ddayo wali mukuva twanguye, mugende mukwate omwana gw'endiga mugulye. Mugenda gulya mutya olw'omwenda?
0: Temujirianga kombisi ne wankubadde nfumbe n'amazzi wabule enjoki n'omuliro omutwe gwayo n'ebigere byayo n'ebyomunda byayo
1: bukwata omwana wiire bugulye kyewala n'abasabira lubaale nabakwata endiga ya lubaale ne bagirya yonna n'amaaso n'amannyo n'emimwa n'ebigere haleluya gamba nange genda kulya Yesu olwaleero kakati lwaki Yesu Katonda yaleeta omwana gw'endiga kuno nti bagulye bavuemu empisa eri eyaabwe badde erwisa bafune omwoyo wa Yesu Kristo agenda okwanguiriza obulamu bwabwe gamba nange mufune olwaleero ofiiremu ddala ebintu biri byonna ebibadde bikugenda okulwisa obulamu bwo kakati ki ekyaddako olunyiriri olwabiri mu omwenda
0: awo latuuka mu ttumbi Mukama n'akuba abaana ababereberye bonna ab'omu nsi ey'Emisiri okuva ku mubereberye wa Falaawo eyanditudde ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye ow'omusibe eyali mu kkomera
1: ababereberye saddaaka y'Abamisiri abaana ababereberye yonna n'agikuba nga temukyalimu saddaaka gye bakozesa saddaaka emu eya Katonda ey'omwana omubereberye yakuba ababereberye Abamisiri bonna eno saddaaka gy'ogenda okulya yegenda okukuba emizimu gyonna oba gyenkanawo obungi oba gyenkanawa gyonna tosigaza n'emu mubereberye ku mubereberye mubereberye wa Katonda wa maanyi okusinga ababereberye kikumi olire bwakolokesa saddaaka makumi ameka saddaaka emu yezikuba amina muli wano muli embeera togivaamu osanga bakuloga bakulogesa emizimu gy'abafu bakulogesa emizimu gy'awa oba bakuwongawa njaga kutegeeza saddaaka emu gye tugenda okulya yegenda okwanguya obulamu aleluya kakati ki ekyaddako
0: olunyiriri olwasatu Falaawo n'agolokoka ekiro ye n'abaddu be bonna Abamisiri bonna ne waba okukaaba okunene mu Misiri kubanga tewaali nnyumba etafaamu muntu n'abayita Musa n'Alooni ekiro n'ayogera nti mugolokoke muve mu bantu bange mwera n'abaana ba Isirayiri mugende muweereze Mukama nga bwe mwayogera
1: ebizibu ekigenda okwogera olwaleero mukate akaana akawala katulemeredde mukate kagende kafumbirwe kabadde kasula ku lubalaza twakasiranja akeebaka n'eppusi waye katulemeredde mukate kagende kafumbirwe omusajja waako haleluya yogera Yesu engalo lwekyo toddayo kumanyirira mbeera toddamu kufuna birowoozo byakwetta byakugwamu ssuubi kyusa endowooza olwaleero n'omusaayi gwa Yesu omusaayi gwa Yesu omwana gw'endiga yagenda okukyusa endowooza kakati ekya kyaddako olugi lwa 3:3
0: n'Abamisiri ne babakubiriza abantu okubanguyiriza okuva mu nsi
1: okola ki
0: okubanguyiriza
1: luli baali bakola ki ne bagaanirawo ne bajeema kakati ne babanguyiriza yes
0: kubanga bayogera nti tufudde ffenna abantu ne batwala obutta bwabwe nga tebunnaba kuzimbulukusibwa
1: abaali batandika kuteekamu baking powder batwala bitali mu baking powder nga bagamba batya
0: ebibbo byabwe ebyokugoyeramu nga bisibiddwa mu ngoye zaabwe ku bibegabega byabwe abaana ba Isirayiri ne bakola ng'ekigambo kya Musa
1: engano bagitwalira ku mugongo ng'amaze ogigoya atena agenda mu baking powder nga tebasobola kulwa gamba amafuta ngatwala olwaleero ate nagamba buli lwova mu busibe Katonda alina okuteekako omwoyo w'okuganja abaana ba Isirayiri bakola batya
0: ne basaba Abamisiri ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri
1: yes.
0: ne babawa bye basaba ne banyaga Abamisiri
1: haleluya ne babanga babanyaze kubanga babawa ebintu byonna byonna byonna ebintu obungi zaabu ffeeza biki byonna ne babawa ekyo Mukama kyagenda okukola buli muntu genda agenda okusumulwa that is a quick and sweet kakati yali amaze kukola ki okulagula eno nga wakyaliyo emyaka mingi nnyo mu kitabo kya Luberebere essula ya 15 ng'abulira jjajjaabwe Ibulayimu yali amugambye atya ebintu bino byonna Katonda tolowooza nti amala gakola nti biri coincidence aba yamanya dda pulaani 15 Lubelebelie. Oliyo kuminenya.
0: Lubelebelie kuminatano, kuminenya. Genesis 15, verse 14. Era negwangeryo, diebali weleza, ndirisali romusango. Nebali okabavamu, ngabali nebi ntubinji.
1: Neda soka kule kuminesatu.
0: Ole kuminesatu. Nagamba Ibulaamu nti, tegerera ddala ngezadde lyo liri bagenyi mu nsi eteri yaabwe.
1: There will be strangers. Bagenda kubeera ba strangers, bagenyi. Yes?
0: Nti era tegerera ddala ngezadde lyo liri bagwira mu nsi eteri yaabwe. Era bali baweereza. Era bali babonyaabonyeza emyaka bina. Era n'eggwanga eryo lye baliweereza ndirisalira omusango. Ne balyoka bavaamu nga balina ebintu bingi.
1: Aleluya. Yali yakyogera dda amabega emyaka 2400. Kyeggamba bwana wange Katonda nga essaawa etuuse ayanguya ekintu ku sipi. Gamba ayi Mukama, nange ekiseera kyange kituuse. Jangu onyanguyiriza olwaleero. Kale tuddeyo mu kuva 12 tulabe mangu, tulabe mu 12 engeri gye yayanguya ebintu bino. 12 olujiriri tulabye olwana.
0: Okuva 12:4 Exodus 12 verse 40. N'okutuula kw'abaana ba Isirayiri kwe batuula mu Misiri gyali emyaka 430.
1: Yes.
0: Awo lwatuuka emyaka 430 nga giyise.
1: Atyo?
0: Ku lunaku lwennyini
1: emyaka nga gituuse bweruti. Kyekyabaawo.
0: Eggye lyonna erya Mukama ne liryoka liva mu Misiri.
1: Atyo. Eggye ne liryoka likola ki? Ne babakubiza mwangwe mufulume ne batamanya nti batuukiza kwagala kwa Katonda mufulume. Mpozi Katonda yabakubiriza mwanguwe. Era ku lunaku lwennyini the very day. Ne basimbula ekigenda mufuluma. Gamba ayi Mukama. Onsaasire. Nze mbadde neerwisa. Naye ngenda kulya olwaleero. Nfune endowooza yo. Nfune omwoyo wo. Agenda okwanguyiriza ebyange. Tewali byakwekula kaakati. Ngamba gwe abadde aweddemu amaanyi. Njagala ofune omwoyo ono. Aleluya. Abadde agenda okweta mwe muli muna nammwe abafaanana ngo n'abadde bagenda okweta. Naye bw'obanga ogamba okweta, njagala otegere gy'olaga kubanga omuntu tafa, osigalawo nga w'oli naye ate gy'ogenda we wakambwe n'okusinga bino ebizibu by'olina ku nsi. Bino eby'oku nsi essaawa yonna bisobola okuvaawo naye ebyedi tebivaawo gy'ogenda. Oteekangako n'ekirira, njagala kweta ngende mu geyeena, leka kwagala kugamba kanetempo n'ensi tolina gy'ogiwona. Olina ensi gy'ogenda mu enkambwe. Aleluya. Kaakati nno kakwongere mu kitabo kya Matayo. Nedda. Isaya. Essuula egenda kuba ya 6. Olunyi lw'abiri.
0: Isaya essuula y'6 n'olunyiriri olw'abiri. Isaiah chapter 60 verse 20. Enjuba yo terigwa na terwakubiri so n'omwezi gwo teguligenda. Kubanga Mukama yanabanga omusana gwo ogutaligwawo. N'ennaku ez'okukungubagako ziribanga ziweddewo.
1: Siwedde olwaleero njagala zigwewo. Oyingire musana ofe mu kizikiza ky'obaddemu, oyingire musana Katonda agenda kubeerera omusana gw'ogenda okulya ye Yesu Kristo. Otewamala omulya n'akufuukira omusana.
0: Era n'abantu bo banaabanga batuukirivu bonna. Balisikira ensi okutuusa emirembe gyonna. Ettabi nze lye nasimba, omulimu gw'engalo zange ndyoke mpeebwa ekitiibwa.
1: Otyo?
0: Omuto alifuuka lukumi n'omuto n'alifuuka ggwanga lya maanyi.
1: Otyo?
0: Nze Mukama ndikyanguya ebiro byakyo nga bituuse.
1: Kwekwera mu ngalo Katonda. Abiri mu bbiri baddiremu abiri mu bbiri.
0: Omuto alifuuka lukumi n'omutono alifuuka ggwanga
1: lya maanyi. Omuto n'asula ku lubalaza alifuuka mufumbo. Lwaki?
0: Nze Mukama ndikyanguya ebiro byakyo nga bituuse.
1: Ekiseera kyakyo nga kituuse. Gamba ayi Mukama, maze okufuna omwoyo wo, agenda okwanguyiriza ebintu. Ekiseera kituuse. lekera wabimwe uza uza mwana wango kwe uza tekuchi usambera ilifaki tekukusula ye ususi kuangira mwagezi usito kuchintu na imu kama katonda agenda kwa agu yeshintu. Aleluya. Nore cho fago badosi katonda teka wakali na kwa na mwini ndogo kubeda mchifo chimu eno buloko le wali yoru gendo tambula mudini tubeda mchifo chimu mwusiwe Jewasirani na chivula mtu wa mtu uizo kulao mukazi ya tunda busuiti obwemfu ngomita ko gendo okusoma piwa neka wakati miaka asatu aliyao ne busuiti bwe. Aleluya. Nefe tubera mu mbere yo fwe twino okutambula olugendo pa kudala paka kudala. Ekyamateeka Sulemu oluyiro mukaga wagamba watya Deuteronomy 1:6.
0: Ekyamateeka esula esooka n'olunyiriri olw'omukaaga. Ng'ayogera nti, Mukama Katonda waffe yayogerera naffe ku Kolebu. N'ayogera nti, mwaludde okutuula ku lusozi luno. Mukyuke mutambule. Mugende mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli. Ne mu bifo byonna ebirinaanyeewo mu Alaba, mu nsi ey'ensozi ne mu nsi ey'olusenyi, ne mu bukiika obwa ddyo. Ne kutale lyennyanja
1: agambe atolukaga ruddem
0: ekyamateeka esula esooka olw'omukaaga Deuteronomy 1:6 ng'ayogera nti Mukama Katonda waffe yayogerera naffe ku Kolebu n'ayogera nti mwaludde okutuula ku lusozi luno mukyuke mutambule mugende mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli
1: mwaludde okubeera mu kifo kino. You have stayed in this place for so long. Olude mubele kumale banka tonda ulira bubi. Siwe ya kuiti lao. Ogenda kusetu kauluwa mpaka. Ero ogenda kusetu kauluwa kastoli omu yoli agendo kwangu iliza. Ofe mkwe gira gira biobande we korakolo usolo solo mundayo. Ogabe mukama katonda wanuvao uruwari mwijana Yesu. Era kikubulira olwaleero nti musituke mugende muli ensi usuubize wano we baali wali walungi nnyo era ndoosa oyinza okulaba okubala ya kirago obulungi soma nno
0: olw'omunaana laba ensi gitadde mu maaso gammwe muyingire muli ensi Mukama gye yalayirira bajjajja bammwe
1: habira waliwo Katonda byakulasi ebiyitivu obungi situka ogende obirye onoobiri otya waliwo omwoyo agenda okwanguyiriza olwaleero yakwitira kubo nti obeerawo kaabe amazigo obonebone nedda buli muntu mukama amulinako pulaani amina nga gwe bwosaala omwana n'ombaako ne pulaani nja mutwala mu piwano mutwale mu primary mutwale mu siniya mutwale Makerere kwegamba omwana omumaliko pulaani naye omwana bwe yeetabaawula n'ava awaka n'atabaala n'akola ki pulaani zo zigana okutuukirira naye komawo omwana gwendi gw'oguli olwaleero tukiza pulaani za mukama tonda katwa weba gwana mu biri manya satu mu biri okubala olyosoka
0: okubala esune ya satu mu biri olusoka numbers 32 verse 1 abana ba Leubeni na abana ba Gadi bali nensolo nyingi nyo nyini awo webala bensi ya Yazeri nensi ye Gireyadi era laba ekifo ekyo kifo kya nsolo abana ba Gadi na abana ba
1: nsolo zitya national park nebalaba ekifo kye was a grazing land nga kifo kijjudde omuddo omulungi kya faamu omuddo ogulisa ensolo zaabwe nebagati ate lwaki tuva wano ensolo zaffe endiga embuzi zijja kuliira wano n'ente ki ekitutwala eri guli obwo bwafunyefunye obwo obusamambiro waliwo Katonda ebintu ebirene byakwagaza okutuukayo amina otyo
0: olwokubiri abaana ba Gadi n'abaana ba Leubeni ne bajja ne bagamba Musa ne Eliyazaali kabona n'abakulu b'ekibiina nti Atalisi ne Diboni ne Yazeri ne Nimula ne Kesiboni ne Ile ne Sebamu ne Nebo ne
1: Beoni
0: ensi Mukama gye yakuba mu maaso g'ekibiina kya Isirayiri ensi ya kulisizaamu bisolo n'abadduwo balina ensolo ne boogera nti obanga tulabye ekisa mu maaso go Enseno ewewa abaduwa okubo butaka. Totu somo sayodani.
1: Aha, uja somo karuwa mpakanze kubuli de. Kakati.
0: Musa nagamba abana ba Gadi n'abana ba Lewubeni nti baganda bammwe banatabaala mwe nga mutudde wano.
1: Noolwekyo situka otabaala ogenda oli ensi. Amina. Ogenda kutabaala togenda kulwanyisa emizimu egibadde gikulwisa okuviira ddala mu ntaayo. Aleluya. Kaakati emizimu era kigendo gyonjagala olwanye kyemizimu egy'ekika. Gamba ekyo. Bw'oba tosumuluddwa ng'okyaloota ebirooto ebyo ebizibu bikirwisa Katonda aba yakulaga ebyogenda okufuna naye ebizibu gino ekikikkiriza bikwatako ebizibu ng'ekijjira mu nte eyo ejja kukulwisiza ddala era Katonda ojja kusooka omugamba akusumule mu ki mu byeyo gye ekibadde kikugoberera kikalondoozi emisota ebizibu eky'abafu Deka londozo yu wakuza ye kaga pulikasera uroto li wambwe kaji wakulira. E nyumba debo waya vau pulikasera jorota. Katia yu wiki enda kuluisa dalugula mnjonyo na amai. Na echi soko kuluisa ye moyo oli uwokwe tamano kwe chawa noku kwa mga amai. Akati tuja kulumbe mizimu jinonga tusaza mwe daganu za josh tujukube. Aleluya. Lio kati ito moyo agendo kwa angwiriza obula mubo. Era agenda kuyingira. Aleluya. Tugenda kutuka ku mutikko ya emikisa gyaffe Mukama Katonda gyatwagaza. Mukama waffe yeebazibwe. Gamba ye Mukama. Ntegedde ebibadde bintwisa. Ebibadde bisubidde mu kifo ekimu. Naye olwaleero genda kubyeyambula. N'omusaayi gwo ogw'omwana gw'endiga. Nyambale. Oba oyagenda okunyanguyiriza. Okuntuusa weesandituusa obulamu bwange bwonna okumpisa weesandiise okunfuula kyesandifuuse obulamu bwange bwonna awo wennyini awo
2: mugulumize muwe ekitiibwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna Mukama twewaayo

tuzisazamo endagaano z'obuwange, endagaano z'amanya, endagaano z'amalogo, endagaano mukama tuzeegaana olwaleero, tuzisazamu n'omusaayi gwa Yesu omwana wa Katonda omulamu. Yingira mu ndagaano ya Katonda, yingira mu ndagaano ya Katonda. Agambye mukusa n'abagamba tibabuulira abaana ba Isirayiri, nze yakuwa olunaku lwaleero, nze yukidde endagaano yange nange olwaleero mukama. Tuyingira mu ndagaano y'omukama ey'okutuukira mu Katonda, endagaano mukama ey'ekigambo ky'omukama, endagaano ya Katonda ey'okufugira mukama, endagaano ya Katonda. Tugiyingira mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu olwaleero.

0: atumie chigambo chorwarero. Yes, yes, chizikiza chibawa chokwera likirira. Obadowe demwe subi. Obadoku lidira docha kulina. Yes, orwarera sajori bulinyeria yes. Akutasaka akati. Yes, akuyingira kakati. Omusana gwaka mumemeyo. Gwaka mumoyo gwaka akati. Akweba gara kakati. Akweba gazaba malaika kakati. Akomia we mirembe mugwe mulinyeria yes. Esanyu lya Katonda litula mugwe mulinyeria yes. Waliwo byobadde wasuula, waliwo byobadde weerabira, waliwo byobadde ogaya n'okugaya. Leero komezaawo ekukkiriza okwo. Wanika mikono gyo tokuba mu ngalo. Yes, okwagala okwasooka wali wakusuula, wandibadde oli wala. Kukomyewo, kukomyewo, n'entiisa ekomawo kaakati. Olaba nga esaawa yeeno esaawa ye ey'omukaaga, esaawa ye ey'omukaaga yeeno, bw'ayogera Mukama ey'omukaaga, omwoyo w'okwanguyiriza obadde mu kayumba gye baali baakuggalira, oli mu kifo kino, oli sayidi eno Mukama akuggyayo olwaleero, ompayo mu kayumba ako. Ovayo nawe ali ku radio, walika emikono gyo, ali ku TV, ali ku YouTube, Yesu akusuulula. Opa mu kayumba ako mu linnya lya Yesu. Otebwa. Awo owaaludde okuvaawo, laba omukono gwa Mukama gukuggyayo. Ogwo gwayanguyiriza Eriya. Oyingira mu nsi gizo. Oyingira mu mukisa gwo. Oyingira mu buwanguzi bwo. Congratulations. Congratulations. Oyingira mu ekyo kye baaliba. Kituukiridde, kituukiridde mu linnya lya Yesu. Wanika emikono gamba nti ayi Mukama. Tambula ng'ogenda maaso gamba nti ayi Mukama. Ngena maso. Wanika emikono gyo. Omwoyo n'agenda kugwako mu maanyi. Wanika emikono gyo werabire neibawo. Omwoyo agenda kutorosa. Omwoyo wa sipidi. Omwoyo w'okwanguyirizibwa. Ebintu bigenda kudduka mangu. Ebintu bigenda kwekola mangu. Omwoyo oyo omufuna kaakati. Quickening spirit mutwale mu linnya lya Yesu. Obadde empapula zo baazituulira. Bagenda kukubira essimu. Bagenda kukubira essimu. Bagenda kuwandikira ku imeero. Mu linnya lya Yesu kikubeereko mu maanyi ag'omwoyo. Sente ziwaliwo omuntu, sente zibadde zeesiba. Sente zo zibadde zeesiba. Olindiridde sente zo. Naye omwoyo akwanguyiriza oyo n'abadde azirina. Otulo tumubula mu linnya lya Yesu. Omwoyo wanika emikono gyo tumalirize. Waaludde. Naye omwoyo ono taziyisibwa. Taziyisibwa. Kanaaba kampegaano ng'olina bebi. Kanaaba kampegaano ng'olina bebi. Kanaaba kampegaano ng'oyonsa. Omwoyo akuguddeko. Omwoyo akuguddeko. Mu linnya lya Yesu. Obadde olindiridde okuwonyezebwako. Mukama akuwonya kaakati endwaddeyo. Obadde ku ddagala ebbanga, omwoyo wo twala mu linnya lya Yesu. Akuwonya kaakati mu sipiidi. Obadde ogamba Mukama nga siwona. Koti nsebulichia wandiki wacho nechila go kuwonye zebwa. Na ye muri nyari ya Yesu. Tuwalo kuwonye zebwa wako mumanya gomo ya mutukufu. Yesu tukweba zoro moyo. Tukweba zoro moyo woku wangu ilisibwa. Otuamba soku ganja. Otuamba soku agaribwa. Ogulensi jenene nentono. Osende ni baby talibi usende. Otuwa gazobu kono mogu amai. Uwebale Yesu, uwebale Yesu. Oleta sento, oleta matako, oleta mayumba. Uwebale olete mineme nesanyu. Neguanga li apoli angu isi mamuli baipu. Pulijale abukama fe Yesu mkubile kumungalo, mkubile kumungalo. Mkubile kumungalo nga wewebaza. Mkubile kumungalo nga wewebaza. Webale, webale, webale, webale, webale, webale, webale, webale, webale, gayolo, webale. Mulinya lia Yesu mwana wa katoro bravo. Aleluya. Shide muna amanyi. Ngabwo buka. Aleluya. Yonger, aleluya. Enjegere zonde zimazo kugwa. Enjegere zonde na mulichambara bimazo kugwa. Omoyo wokwangua. Alina pamulinya lia Yesu Kristo. Omwana wa Katonda omulamu. Amina. Omusayi gwa Yesu n'obuliro gw'omwoyo. Omusayi gwa Yesu n'ekigambo kya Katonda n'obuliro gw'omwoyo. Omusayi gwa Yesu n'omwoyo w'okwanguyirizibwa. Atuukiriza ebintu mu bulamba bwabyo. Aleluya mu linnya lya Yesu.
1: Eno yebadde enjiri y'essaawa eno n'omusumba Tomukerwa. Sigala ng'owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.
2: Emmere y'omwoyo gwo. Abazadde n'abalabirira abaana mwenna, amawulire amalungi gaagano. Kambanjulire essomero lya Victory Junior School erisangibwa okumpi n'ekisaawe ky'ewankulukuku nga lyadde ne boarding okuviira ddala ku daycare paka ku primary 7 lirina abasomesa abatendeka obulungi nga n'ebyensoma omusingi eggulugulu mu reading, spelling, handwriting ennungi n'okutumbula ebitone byabwe okuyita mu swimming, omupiira ne MDD. School fees ntono ddala ow'ekisulo Kwa 5 joka, ngomu faliso, blangiti, amasuka, ekikopo ne sowani, abisanga ku ssomero ku bwerere, ate abayizi, abagenda P7, abasukumye ku bannaabwe, bafuna half bursary, kati dduka bunnambiro, ng'okwewandiisa ku kyagenda mu maaso, ku Victory Junior School, okumpi n'ekisaawe ky'ewankulukuku, oba bakubire ku ssimu 0704-23-08-10, oba 0758-00-19-00.
3: Tusubwe njiri ya basumba abenja uro wano kuchienda mumunana katonyeze musamfu okuva kubalaza okutusa uro kutano sawa muenda okutusa kuminemu ezo uro gulo kuchienda mumunana katonyeze musamfu
4: chienda mumunana katonyeze musamfu Kampala chienda mumukaga Fort Poto chikumi mustatu akatonyeze muenda Iganga chikumi akatonyeze musamfu Masaka, chena musatu, akatonyeze tano. Mwende, chena mutano, akatonyeze munana. Mbale, chikumi musavu, akatonyeze musavu. Mbarara, chena mukaga, akatonyeze mwenda. Masindi, chena munya, akatonyeze musavu. Kabale, MCF Radio, emere y'omwoyo gwo.
5: Here we go.
6: Chino cheche nyulo chesa weno ku MCF Radio emere y'omwoyo gwo.
7: Bisera bweti bwaba ahwe bizu byestani asindika moyo wa nakuwa kutabuka wa kwerali.

0: nakuwala
1: bonoberanga mbisibu naberanga munawe
0: ndimuonya ndimuwe chitibwa
1: ndikuonya endwadeso ate ndikuwe chitibwa ndikuyimusa waguru
0: ndikuwangaza nnyo
1: togenda kufakati
0: ndikukusobulamu
1: ndigenda kukusobulamu mukubere mungaleza amanyi mukama katonda wafuwa ngenda kolachi ngenda kukusobulamu. What is okukusobulamu? Okimanyi katonda nga yagadde okukusobulamu kwe kukusa ekintu kyewayayaniranga enyino ng'okugamba okikaabira n'akikukusa ne kikutuuka. Nababuulirako wano nti obwavu obwaffe tewali yali yayavuwaddeko ngaffe bwe twayavuwako ne mukyala wange. Amina. Wali osuuliriddeko ffene gwe ate kifene nga kito. Omusajja n'awanula ffene nakugamba nti kino kitujja okulya ekyekiro ngamba nga nkola kimumaka ye tokimukubye mu mutwe gwe oba teweesalidde magezi bweru naye ng'oluusi ekyokulya kibula ne tusala kiffene ne twebaka lwe tufunyeyo akawunga ne tugoya akawunga ne tunywerako obuugi simanyi owulira olowooza tuyita kwefumula wano twava mu ggulu ne tugwa naye Katonda oba yansuubula naawe agenda kusumula mwana we. Amina. Kakati nga neetikkanga emmere okuva emabega olusozi ebibanja zikayo ekibanja nenema muwogo nga neetikka emmere ku mutwe gye mba ndeese gye nalima n'ekireeta waleeriiko isiza ku ttaano gye neetoole kati mwanyina ze nankwatirwa ekisa nampa akagaali akagaali ne kankaddewako nga sisobola kukakola ne kavaako bino ebisotta ne kusigalako musumaali ne mandi gaadi enekwata ebisooto neevaako kuba nakatikkanga nnyo n'okukyama ne kakyama bwe kati omupiira gw'omu maaso nga guli eno gwemabega guli eno ezo gali mwazirabako ezo aleluya kati najjanga nga nfe eri nekkutya ya muwogo ngisibyeko amiina nga nzija nvuga kakati abasajja nga banfuire eŋŋombe banvaako emabega wa muwogo va mu kkubo naye nga ti banne bano abantu nabo bali ndi bali banfuire eŋŋombe va mu kkubo mpozi omupiira ogw'omu maaso gwe guli ebbali ogw'emabega guli kukolas ensawo ya muwogo ezibye oluguudo nze ngoberao guno oguli eno guli ogw'emabega gukozebwe guti aleluya akakagaali nga tugendeko okusaba ku sande gye twasabiranga era olala nali mupeeseeko mukyala wange nanogokako yazitowa nnyo nekagwe ye naagwe eno nze nengwe eno gumpiira gw'omu maaso simanyi gozanyisa nze nsomesa ekikolimo nga nakyerabirako ddala ku lwange nikimanyi bwe kikwata nga kyakutte oli ne bwalikuwa ebyenkanawa kikolimo kyakuba akagaali nekakutukamu wabiri aleluya kaakati mukama katonda n'atuyigiriza ebintu bino ebya deliverance netusomesa bwe twabala okusomesa wajjawo omwami obundi avaa mu amerika eyo n'abiraba n'atuyita n'atuweereza tiketi ne tugenda mukama yebazibwe netugenda mu amerika bwe twatuuka mu amerika tusomesa ebintu bino nga tebabiwulirangako ne bakyamuka nga ne batandika otuyita mu states zonna nyingi amiina katonda nga akuguliddewo omwana wange aleluya twatambulanga mu sterisi zonna zonna nga tugendera mu nnyonyi batusasulira nnyonyi twali twakatambulako ndowooza nga ssatu ne tusanga tiketi awaka tiketi yaki ngaetuyita mu seeti endala abatugamba temutuula bannange mujje naffe tubeetaaga ne ngamba mukyala wange tewali kutuula tewali kwebaka ekiro tugenda twatuuka misana sanga munaana ngaekiro ku ssaawa bbiri tulina okusitula ne mugamba nti tetulina byetuwumula tugenda batuyisa ate ebbaluwa yino naŋŋamba nti nkubulire eddadi nze nkooye ennyonyi nze nkooye ennyonyi oba gwe ogenda genda nze nkooye ennyonyi ne mugamba mukazi gwe wali omanyi nti Katonda alikukkusa ennyonyi okuva kagaali kali akakuba ekigwo n'okkuta ennyonyi kya omusajja kyagambye ndibakusa obulamu

0: Mbala msiza nyo, mulinye lia mkama face Kristo mwana katonda omulamu ntu alo mkisa guno. Okwebaza katonda tuwadde chance okubeera fena mu program ya fena nganzi muwanguzi mukwano yeno tawanika. Na dakika ziri 13 zise kusawa mukaga na kuzo mwezi 5 mwezi ogwokutano 2 mu mukaga tuli ba mukisa okubeera fena mu program ya fena nganzi. Juliet Juko Jeje ndi mabega omuzinda aluguno kuchenda munana katunyeze musambu atene ku frequency za fezo na endala katonda nga bwali omwesigwa era nga bwali omulamu tuli ba mukisa okubeerawo n'okuwangulira wamu fena era nga mu studio sibeera mu nzeka mbeera muno omuwanguzi abaliko nine mbatumiddeko nnyo Idrin Siria Nantambi UAE mwenamwe walikuwa ni kabendera mu studio ndi muno omuwanguzi era nga muwanguzi ono agenda kutubuulira obuwanguzi bwe temwerabira nti akabwa kalamu kasinga empologoma enfu kasitoba ng'okyali mulamu essaawa yonna gwe manya nti oliko ekisa ky'okuwangula era njagala kutwala omukisa guno okwaniriza omuwanguzi waffe atubuuzeeko ku linnya lye gy'asinziiridde bw'atyo ate oluvannyuma alutuviire tandikirawo olw'omukisa gwa Katonda bannaffe aba Midland Airtel abamututuusaako muwanguzi waffe nsanyuse nnyo okulaba.
1: Nange nesimye okusinkana olwaleero. Mbuuzaako ku bantu bonna ab'emutundwe bonna abatuwuliriza nesimye nnyo okuba te nate ekisa kya Mukama kinkomezaawo ku rediyo olw'obuwanguzi. Tumira abaana bange beneseeko nga bampuliriza kase na Kintu baba wange omulungi Aneti manyi kwali ampuliriza bonna abampuliriza mukyala musumba wange manyi naye kwali
0: bakuulidde
1: bampulidde
0: amina
1: era nebaza Katonda kiba kisa kuba si byangu oyinza okujja ne watabaayo akuwana budde kuwuliriza ekitiibwa nkiddiza Mukama
0: amina. Tusanyuse.
1: Amina.
0: Jakulu tuvira ku ntono na Yesu ku ntono nnyo. Na kule gulo twatambudde abatatu ulidde basobola okumanya mchala Kintu. Mchala Kintu yayita
1: mitsa kya Katonda.
0: Mitsa kya Katonda. Ekyali kigoba mchala Kintu kyali ki?
1: Omwoyo gw'obwensi okwenjera omwoyo gw'obuddu. Naye olw'ekisa kya Katonda yabinsumululamu omwoyo gw'obutafumbirwa. Olw'ekisa kya Katonda yabitusumululamu.
0: Ngamba okwenjera kwe kuleeta n'obutafumbirwa.
1: Anti oba totuula wamu.
0: Muntu nga tatuula wamu.
1: Tosobola fumbirwa nga totuula wamu. Buli saawa obeerako ekigamba genda genda genda.
0: Fuluma.
1: Fuluma.
0: Liba ddoboozi libeera ki?
1: Oba oba owuliranga ggwe ekirowoozo ekiri mu ggwe naye ndowooza aba mubi. Omanyi ne sitaani ono ayina ekyoyooyo naye kuba sitaani naye mwoyo.
0: Takomyenga Mukama yali akuwadde omwami yali akwanjudde n'okwanjula naye nga yakusanga n'ekintu ekyokutambula
1: ekyokutambula
0: muntu atatuula
1: nga laavu yafa ey'obufumbo. Nga sina kwagala mu basajja nga mbaagalako byabwe
0: ng'okiggyayo bulungi
1: nga mbaagalako byabwe
0: yali mpozi yafiirawa
1: gye nasookera bamenya omutima kuba bankwata bukwasi kati nga sinneetuuka nekinkyayisa nnyo.

0: zina kubebere na ya nsumulula era nina omwami omuyeka omwami kintu olwekisa kya Katonda mwagala nnyo kuba yangumiikiriza mu ddalu lyonna lyenakola Daddy Tom yatera okyogera nti ndiba ddalu mu ddalu lyonna lyenakola ng'omubyali nkozesa namala ninsumululwa era ndi mukyala mufumbo wampeta
1: awe tujja okutandikira ofumbiddwa ewa mwami Kintu naye ate ovuddeyo
0: namutawaanya nnyo naye mu lugendo olwo twakomye wali ng'olwo omusajja gwe nfuna ono musiraamu kati olwo ajjirira okulokoka naye okulokoka nze gwawasizza
1: katutandikire wano tugende ebibuuzo by'abantu ebibadde ebingi abantu nga babuuza musumba jjajja ekiva ku kyabakyala okugaba abaana si we twabadde mu kavuyoako
0: twabadde mwako naye nga tujja waneeno nga bamaze omubuulira enjiri nga gumiikiriza
1: ani gw'obuulidde ani gwe wali obuulidde awo
0: ng'olwo omwami wange ono gwe nnina kati nga atandise okutegeera Katonda bamubuulidde enjiri naye ekyo kibeerawo nga nkomyewo ewuwe nga bazadde bange baŋŋambye nkomewo ng'olwo amaze okukyala nesijja nembagamba nze sigenda
1: ntakomye eggulo ng'ozadde abaana bana mu basajja bana simanyi anti obwongo bwange nga bwe twagambye ebintu byo bingi ate ebimu tumanyi bimalirizaayo netugenda ku birala ate bw'otabikiggusa kiba kizibu kya kaacinga apu kanzikize tutandikire awo then tweyongereyo twakomye ozadde mwami Kintu omuzaaliddeyo omwana gye wasookera wazaalayo ono gwe wali ogabye w'omugagga ataali wuwe gwe baanona ate kati nawane walandi roodi
0: awewalandi
1: roodi omaze ate okudduka mu maka ga mu maka kati oli mu landi roodi
0: kati olwo ng'awo mpangisizza nina mu saaluuni nfunye landi roodi kati yayingiddewo anfunisizza olubuto naye engeri gye nayina enkolagana n'ono omwami wange gwe nnina kati ate ng'avaako akasente wemba njagala essimu ey'ebbeeyi aba asobola ogingulira kati we namanya nti nfunye olubuto luno olwono ne ŋŋamba kati n'ono nina okugendayo nga lwa mwezi gumu ne ŋŋendayo naye ne mugamba nafunye olubuto ne ŋŋenda n'ewalala naye ne mugamba nafunye olubuto ne ŋŋenda n'ewalala naye ne mugamba nafunye olubuto naye nga kyenjagala ssente naye ate nga omaze okutegeera nti olubuto lwawo lw'oli singa wali emabega nti nga sitegeera
1: oli olwasooka wali totegeddeo
0: n'olwokubiri nali sitegedde eyo nasiba omugagga
1: olwasiba omugagga wali tolutegedde naye ku luno olwa landiroodi
0: luno nali ntegeera bulungi
1: olwo ddo wali otegeera
0: nga njagala ssente
1: bonna n'obagamba nti ndi lubuto
0: ate bonna ne bandabirira bulungi
1: abasajja bana
0: bana
1: oyo omwana gwe wayise Mukisa
0: oyo ye Blessing
1: gwe watuuma Mukisa muli munda oba okisuubira otya oli kizannya otya obwongo
0: oba tokirowooza ki ekinaavaamu obeerako ndowooza ng'ekintu ekikubiseeko oba tobirowooza oba ki ekinaavaamu oba n'obuvumu muli
1: nti ndi kizannya ntya
0: nti wekinaatuuka bano nja bba bulookinga ate ono ye ono omwami wange ye nga ndi redi omubuulira amazima kuba manyi talina kyagenda kunkola atanjagala nnyo aneeguya
1: ekyo wali okiwa kikakasa omutima gwo
0: oyo nali mmanyi nti ye nja mumwatulira mugambe funa omukyala nze ono omwana si wuwo naye nga bali bo bangu nga nali ngenda babulookinga
1: mubeera mu n'endowooza eyo nti njamumwekutulako
0: njamumwekutulako ate anansangawa
1: naye ng'omuntu alabiridde olubuto
0: nga ndabiridde bulungi ebintu by'eddwaliro n'abigula sente za tenento njoyezza buli kimu era nagenda ozzaala oyo omwana nga buli kimu ngebintu alina bingi nnyo.
1: Shopping ya vambasajja bana.
0: Bana. Atenga ne sente ngaluze bamba zino nimba nti ngenze ndi mulwadde. Ne bamba yo ku sente nga nteeka mu musaluni. Naye saluni ngono omwami wange yatandika omusingi.
1: Kati bano bavujjirira.
0: Kati saluni ngekuteyo. Nagenda ozaala ku simu nga ninako emitwalo ataano nga gwe tegaliiko nti oba ga bizinensi oba gaki nga gwo kwegali.
1: Kati olunaku lw'okuzaala olugambo otya ani gw'ogamba nti
0: nannyini mwana omutuufu.
1: Olunaku lw'okuzaala
0: kuba ye yali ambeera kumpi ng'abeera najja nga ndabako abalala nga bali walako. Nga
1: we mbasi tebajjanga wakaawo gwe wagendangayo.
0: Tebajjanga. Ate awo nali mulalamu nga ndi mukambwe ng'era tomala ganneesembereza nga sikugambye. Era ng'oyinza okujja ne nkubuuza ekikuleese nga saakuwadde appointment nga nze nina okubuulira nti kati jangu.
1: Nga mmanyira abasajja.
0: Nnyo. Ate w'obeerako kiri ekyoyo.
1: Ekyoyo ekyoto
0: ekyo. Kankiyita nakyoyo.
1: Tukiyite kyoto.
0: Kyoto.
1: Gwoto gwa sitaani.
0: Ogwo ogukwambaza n'olowooza nti gw'oliko omukisa oyagalwa nnyo.
1: Oba ogwa Jezebeeri.
0: Ogwo. Ng'olowooza nti gw'oli muganzi nnyo buli omu akweguya. Ng'omanyi nti oba oli mulungi nnyo naye ate nga toyina na bulungi bw'oli. Naye ng'omulabe yakwambaza ogwambalo. Kati nga tosobola nakuntambala nga simaze kuwa pulogulaamu. Nze nino mmala okukkiriza. Omala ssabalukusa. Kati we natuuka okuzaala ono nannyini mwana omutuufu gwe nabuulira. Era ne ngenda mu ddwaliro n'asasula bbiru y'eddwaliro naye we namala okuzaala buli omu yasindikeza eddwaliro. Naye ate nga sibabuulira ddwaliro kiri endimu.
1: Baali bafumbo nabo oba baali ba bulijjo?
0: Ono omwami wange yali si mufumbo. Omulala ye kirabika yali mufumbo. Omulala naye nga si mufumbo nga muvubuka. Kati we mbabuulira nga banteerako bonna ssente ez'eddwaliro, bbiru y'eddwaliro.
1: Anti ne tubabagamba mmeka. Sorry, bbiru y'eddwaliro.
0: Bbiru y'eddwaliro. Asatu.
1: Bonna bana buli omu n'akwata asatu.
0: Kati ne bateekako.
1: Naye ng'ozaalidde mmeka?
0: Balo 10, 15 awo. Naye ono omutuufu ye yasasula entuufu ez'eddwaliro. Naye bali nga w'obagamba ezo ng'era bakuwaayo ebitundu kuba oba obagamba ezo ng'osuubira bayinza obutazikuwa zonna. Kati nvudde mu ddwaliro.
1: Abaana omwana alina okutuumibwa erinnya kubanga abasajja bana
0: bonna baamuwa amannya.
1: Ebyambi bisekera bana mutusaasire. Mujjukira nti twaleeta wano wiiki ewedde twaleeta abaana abazadde tebaabalaga taata. Naye Mukama n'atuwa omukisa nti olwaleero tugudde mu mikono gy'omukyala ono ate baami n'abeera open okusobola okukiikirira abakyala bangi abayita mu buvuyo obufaanana bwe buti. Olwo buli omu erinnya yalisindika ku simu.
0: Bajjanga kubona omutuufu yali mufumbo nga mmanyi olunaku lwalina okujja ate naye alina omumala okusaba olukusa. Wadde yanzijawo wali nampangisiriza ennyumba naye nga ani naye tamala gajja. Alina okunsaba olukusa nga agenda kujja. Era nga tasobola gamala gajja nga tankubidde essimu nti nzija. Kati nga mmanyi ddi lwajja kuba ye yali tasula. Kuba yali musajja mufumbo ate nga wavunanyizibwa.
1: Oyo landlord? Naye nga mukyala we tamanyi nti nno.
0: Nagenda ovaawo awo ng'amanyi. Naye ng'abiwulira mu ŋŋambo nga takakasa bulungi.
1: Mpulira.
0: Kati ono omwami wange kati gwe nnina ye yasooka okujja mu bonna. Kuba yali mukwano nnyo gwa baaba wange. Nga buli ekinkwatako aba akimubuulira naye wadde ye yali tambuulira. Naye nga mukwano gwe nnyo kuba ewaka baali bamwagala nnyo. Najja era ye yampa n'eryo erinnya lya Blessing. Naye ye yali tamanyi era we yali ogera nalyagala nnyo.
1: Omwami wo olwaleero gw'oli naye?
0: Olwaleero gwendi naye ayankuba embaga.
1: Gwe wanobako? Nolio kujia wepangi siriza. Nolio kujia ukula katembo ono yena. Katukome wabalunji mikwano jafe mnange. Tukoma wo. Ensine vye unisa. Neku muangu zitawanika una wetu sonyira uka. Wetu sonyira, wetu wagalira. Ate wetu labida antikatunda judechi sano kolachi. Walu wagambi musuma wabano yo mufumbo katunda judechi sa. Mnange mufumba alikone mpeta. Tukoma wo. Toba.
2: Emmere y'omwoyo gwo. Emmere y'omwoyo gwo. Bannayuganda ebyammwe biteredde nga bbumba mu nkeero. Nanti essomero li Midland Parent Secondary School lizze okubamalirawo ekizibu ky'okubunza abaana amasomero. E Kawoto Kajjansi ku luguudo lw'Entebbe we tusangibwa. Midland Parent Boarding Secondary School lyawandiisibwa era ne likakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo. Era ne ssenta nnamba etuli mu ttaano. Essomero liri ku musingi ogutya Katonda ng'amasomo gonna ku mitendera gyonna tugasomesa. Ate nga n'ebyokwerinda by'abayizi binywevu ngalwazi. Kuno sikuta kulonda kubanga omuyizi asasula emitwalo 89 atengo okwewandiisa kwa mitwalo 5 jokka. Ebitabo, peni ne uniform nabyo omuyizi afuna bya bwerere. Bwono okubira abakulu ku noti 754 273 98 ne noti 777 46 noti 735 nango onoba omponyeza okwogera tolototongo w'omumwata kuba.
3: Hello, abai, mumpulia, wanji? Ha, banyanyi, usilaidi buja kulaga. Ni screen yange yomu jiraba?
4: Uwa wuna awe.
3: Lekira ukutamatama, tandika ukugamba antichiwede. Na Airtel Business Network Solutions. Uwefu niye network yesigika. Atenge duka njiziwa wakuguwa Airtel. Tuwachali kutataga njiziwa na wakutubamu network. Na ye omu yunga gano uwe sigika. Na Airtel Business Solutions.
4: Jen, ngambira IT, bamfuni ya Airtel Business. Kati, tukumile koku M25. Over to where is Obubakaku? business.support@ug.airtel.com. Airtel.
5: Obulamu bukyankalanira ddala nga tukozeseza momo. Otawanyizibwa okunoonya change wano na wali.
6: Hey, papo inamu ka change awo.
5: Ukakibu kwegayirira ku sente ezizo.
7: Conductor, balance wange.
5: N'ebiseera ebimu zikuyiikako. Ate oluusi ne zikubula nako.
6: Banange, enkumi zange 5 mu zindabiddeko.
5: Weewale okukalubirizibwa mu ngeri ezo zonna. Kozesa Momo app oba nyiga *165#, ogusasulira ekintu kyonna awantu wonna. Onyumirwa obutasalwako ssente ezisindika ng'osasulira ebintu ebikka wansi w'5,000. Olina amaanyi okubeerawo nga tokalubirizibbwa. Ago ge maanyi ga Momo.
8: MTN.
5: MTN Momo Uganda Limited erungamizwa banka enkulu eya Uganda.
1: Buterebe tukomye oli kuchenda munana katunyeze musambu mu program yenganzi muli muwanguzi mukwano yenno tawanika Midland Secondary School bagamba basangibwa Kawotoka Jans ku luguudo lw'Entebbe essomero lya Kisulo. Security eri abayizi y'amaanyi balina center number ate nga abayizi bayita bulungi ebitabo peni uniform omuyizi abifuna ku bwerere okuwandiisa abaana kugendera ddala mu maaso school fees 89 okuwandiisa 5 kuva 7 ez'okumakya mpaka 10 ez'olweggulo. Namba esimu bagituwadde ku 0755 904 343 ne 0780 131 393. Ate bo mikwano gyaffe abalungi aba Airtel postpaid bagambye nti y'ensonga lwaki kampuni engezi zirondawo Airtel Business Postpaid obutataganyizibwa ku masimu data eyesigika n'ebisale ebyawamu ebya buli mwezi byonna nga byangu ddala geraageranya empuliziganyayo nga bwogeraageranya kampuni yo. Kyusa leero era onyumirwe amaanyi ag'okusuubira n'ag'obukugu obw'okuyungibwa ne Airtel Business Postpaid kubanga business ziri serious teziteba butebi naye zikola enteekateeka. Kuba ku 125 oba sindika email business support@ug.airtel.com webatee batugambye. Atebo aba Healing Power of God International Ministries Conference omusumba Apollo tukyahikayo wa Healing Power Church ebusaba na gangu kubuma road akuyita okubaawo mu conference jai senti ndi kulembera nintereze bifebi talibi sende umutogu vude mchitabo cha Isaya na mutano conference eno eja kuwa wena kuzo mwezi nga mnana mei mpaka anga kumi nana mei mpaka anga kumi okutandika sawa satu izo kumacha mpaka mukaga eze dieze chilo tosubwa basumba Pastor Vincent Mongs Mulembe go Pastor Kankwasa Jackson Pastor Biamu Kamalubin Pastor Dennis Walugaba Pastor Kim Nomu Yembi Dennis Kiseka chagena maso Nomu Wangu Zwafi Mkaseira Kanomu Wangu Zwafi
0: Anjum Sun
1: Kulira
0: Aungaja Yampe Yeri Nyerio Yeria Blessing Naliagala nyo Kuvana Raba Nomu Anone Vintu Vye Mufunye Business ya jude siri bubi ngobudomala bwa matabu yingira omu budde kati tata wenga mugambo mwana nyina mutuma blessing kati nagamba ya blessing tata wa wadala na yeri nyate yali gana je nalonde lyo blessing
1: nena blessing yalilo na yali tata wo bawo
0: ono gweni na kati
1: walito naba mukakasa anti si mwana we Uwa walio mazumu mkakasa.
0: Aya, onalisi naba.
1: Natona jina ya atumi omwana we.
0: Kati ono na ina namutumi ilie. Ilie chika. Ilie nachila vila. Kati nabira nachila vila. Blessing.
1: Ani atuma nachila
0: vila. Tata we. Okay. Uwadala.
1: Uwadala ya atuma nachila vila.
0: Kati. Naba lana nabone batuma. Umarana ya tuma rahuma. Elie chikoba ya mtu marinya che ndira de
1: olubu naba tumila kusimu obo ugenda yo
0: nga atenze sina bude ugenda yo okay. Bobe bane taga nze kati chave taga bebaja buliomu mwalu na kuruwe
1: mbama nebaja mkayumba ko buliomu luna kuruwe ntijango na kuweruti
0: atenga buliaja jayetisi
1: kazi gwe buli ajaja yetise
0: kati ono bawange gwe nina kati
1: oli alese balese eki baleta byenda
0: ngoye za mwana sabuni sukari pampa webityo kubana ina nyama lala manji era sina mwana wange gwe nakwatira ko muguni mu bebiso mu busuka suka bunene nga ino kwambala pampa okuleka bali eri ababiri benazara nga sina tegeerawo sina kuguka nnyo mu bwenzi
1: nye wana bewazala nga omutima gwa kumenya
0: abo bo nga tomara gajanga tozirese pamba eranga ono tata omutufu ono na mugambira omwana gwe nkuzalira wa pamba
1: mpulira
0: kati ono omwami wange yali angulidde simu Samsung nenge simu yebuguma ati wayajja aonali ndoza bukatara buchanimu esimu nga sizitegera bulungi nagamba ka jitwala jitereze ajikomye osadiriti nga mu WhatsApp yena atuza mulaini natandiko jikozesa ku WhatsApp kati ajja apostinga yo mwana nga wa ngono omusajja omulalo ono nga ate mwagala nnyo nga ye mwagala muko kuba yali aina sente ate nga aina ne motoka
1: aluwa landlord
0: omulala kati nga awereza message ya manya chatinga nange kumba chatinga n'omwami
1: mwami chi
0: ono gwenina kati naye yali ampulira kebuba kati nga yagala ngobeko bali bonna nga mtera yo mwana na amanya yege yali yatuma kati nga yakoma weno kusimu eyo nga avudde ku WhatsApp na nkubira nangamba niyo yantumidde omwana amanya ku WhatsApp omwana wamutadde wamutaddeka amanya amalala
1: go wadira WhatsApp yo no muteka kama no jiteka ya amanya amalala
0: ono omwami wange kati gwennina bwenamu esimu eno nangamba nti agenda jitereza ye yatuka natandika okuchatinga na bali bemba den chatinga nabo
1: bonna waliwo abasavinga musimu
0: eh
1: gwe bateka nko manya ki
0: Eranze nali mujozi nyo. Ngamba teka kuhani. Sweetheart. Ebyo nganze siti obo bilabye gwama nyo nego baweka. Bobo uliranga chukulu miengo labyemu. No uliranga tocheta aga genda.
1: Alito genda kufagwe.
0: Mukama ya sasi la busasi zi.
1: Osevinga muhani.
0: Mukama ya sasi la busasi zi. Jetu jamase yetu ya nabitu kakobi.
1: Ok, kangira nenda mwana wange.
0: Kati, natabu kanyo. Oline ye goba. Ye na achivama na tegera antio mwana siwe. Ilate yanka ayanya. Kati no nengeje ya liyama ze kati okunzi jirawe li jenzi jaka sendi. Kati omwami wangina ine mugambo mwana siwe.
1: Olo kubona wali ogenze kufumba wani.
0: Ngandi mumuzigo gwange.
1: Omwami yachala nalyoka kutereze simu ngali mumuzigo gwo.
0: Kati na yene mugambo mwana siwo. Okubana olwalero kimanye omwana ina tatawe. Kati yendo ozengeri je nali muyombesa nnyo nga tabikiriza. Yo mutima gwasigalayo. Na yendo oza kati nga ndoko senga tukomye omukisa. Wategeredde nti kituufu omwana siwo. Simanyi oba ye akyakiina mu muli. Naye nze nga nzija mugamba omwana siwo.
1: Era olina ye waka?
0: Ali wa taatawe.
1: Mpulira.
0: Kati awo. Wali emabega n'adda nerabiddemu katono. Wali we yagendera okukyala omwami wange oyo. Gwe nnina kati. Nali nalwala ekikulukuto. Naye nga kivuyidde ddala wali nga nkyabeera naye. Naye nga we ngenda ewaffe mpona. Bwe nkomawo ewenziramu ne ndwala. Bwe ngenda ewaffe nga mpona. Bwe nkomawo we nga ndwala. Kyamalako emyaka gyali ng'ena.
1: Aliko ebyewamwe bitayagala ofumbiwe.
0: Nedda. Ekyo nakisanga eno mu bufumbo. Kati awo omwami n'atandika okweraguza. Ono gwe nnina kati. Kuba engeri gye yali anjagala nnyo.
1: Akutambulireko.
0: Antambulireko. Naye ate nga wemba siri mu maka ge. N'embeera eno mu bwenzi bwange mu biki byonna. Mba bulungi. Ne wengendayo olunaku lumu mu sisinkane. Mba bulungi.
1: Naye nga kutanda ofumbe.
0: Naye nga ngenda mbu simanyi kati mmaliridde ngenzeeyo. Awo. Nga ebbanga lyonna lyenaamalawo. Erikwata ku mita bokisi.
1: Walina ebirooto biwalootangako obituweeko mwana wange. Abasajja tebakola loosi n'ateekako omukazi empeta n'akulukuta emyaka gyonna.
0: Nali siina birooto. Kyeka byali bijjanga oluusi sibimanyi. Kati awo ako mbadde nkeerabiddeyo. Kati nkomyewo wano. Kati awo tuyingira. Nkomyewo atandise okweraguza. Nzizeeyo ewaffe. Nzize nyingira mu nyumba nga bamugamba mbu alete bino simanyi ebita by'omwe nga ateeke mu nyumba simanyi ebyebwawe bibeere nga binywako. Awo tujja funa emirembe. Kati nze engeri gye naliko ekisa kya Katonda nga maama wange oli ayimirira ku lwaffe kuba ffe twali tetubitegeera.
1: Pozi maama mulokole yabazaala.
0: Kati we nakomawo ntuuka ku mulyango kuba motoka zaffe zituuka bukyali ku makya nnyo. Yali tanagenda na kumulimu. Anzigulirawo kugenda oyingira nga mpulira ekintu kinsindika nzire emabega.
1: Olwo omaliridde okuddayo ofumbe?
0: Nange simanya nti olwo we namenyekanga omutima. Nze ngamba njagala okutuula. Naye we ntuula. Ne mmalawo nga wiiki bbiri oba omwezi. Eddoboozi liri oba ekyoyo kiri nga kingamba kati wano okolawo ki. Genda. Ate nga nalina emikwano giri gye nalina connectinga najo. Nga najo gibeera ginkubira amasimu. Gimbalira kati waliwo kino, kati waliwo kino. Kati ekiro. Ng'ate olwo terikwata ku mita bokisi ku olwo ne mita bokisi yabula eyange. Neziba. Nagenda
1: n'akola. Oli nakawere?
0: Wali awo nkudizizaayo wali emabega kukembadde neerabiddemu.
1: Miisi nga maama ongambangako anti kati obwongo bwa pasita jjajja tobutabula.
0: Wali we yakyalira nga n'okudda. Kati ng'ensonga ate naye yali ya munkyaya nga wenzija ewuwe.
1: Ebintu byonooneka.
0: Wengenda mbeera mulamu. Kati awo. ekironga akomawo ekintu kya tuganzi kumacha yanekereza kumacha kumacha nanzize waffe kubache yaraba kyali tekyebereka au nanzizayo
1: katika tukome weno ategedde message omusajja omwaso so kutuma amanya omwami wo kati gwoli naye achati nzina ya mugambi oyo si mwanawo kakati ate nawe ono omugambye sebo nawe edi wayogedde n'oli naye nange kati ono si uwo
0: si mwanawo kati
1: tusigaza babiri
0: yoli namulekerayo kuba yali alina nakyayinza kunkola
1: aluwa
0: ono omuvubuka omulala
1: omuvubuka naye naye naye yaleeta ebintu
0: oyo yaleeta ebintu oyalete ebintu bugato bwa mwana
1: buntu
0: bingi
1: byogere kutulire
0: yalete engato z'omwana baby ne yalete nga obugato nga bungi nasanyuka nnyo kuba obugato bwali bulungi obugoye buovulo biovulo bine birungi ebyempewo ndandetera yandetera n'olugoye ng'ekirabo ky'okuzaala
1: bikolimo byomnatika nga bingi omuntu nakulowooza ko mu ndowooza efaanana bwetyo
0: ate nga yali tayina mukazi
1: bambi ate nga naye asatu yagateekayo
0: oyo yateekeramu ddala
1: agati
0: kuba yali tayina mukazi naye yangulirako ne mateneti yangulirako
1: oluwa balimba ng'otya sijja kujja uwo kufumba nze nsigale mukazi go kange
0: nabo bali tababingamba ebyo ebyokuntwala
1: no.
0: Ate nga n'embeera gye nalimu ngera naye andaba bulabi n'agamba kasita nyambye n'anzaalira omwana nga sisoboka nga ndi mukambwe nnyo
1: obukambwe obw'okuyisaawo ddiiro ayaw abantu abeekambuwaza
0: oyo namulekerayo
1: maama n'otamugamba nti siwo pulira
0: kati ono nanyini mwana ye nga tugenda mu maaso awo COVID nejja ng'ebintu abimpa mu bungi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo kati COVID eyo nakola nnyo sente za saloni kuba natunda ebintu byonna ne biggwamu kati mbandi awo ate nga wenjira omutima mpulira gwagala kuddayo eno ew'omwami wange kati gwe nnina naye kati ogenda okuddayo wali wetwaviire ewaka nga maze okunzizaayo maama atututte mu kyaki wenaddayo nga ndi bubi
1: mwaka kyogwo
0: omwaka ogwo sigujjukira bulungi atututte mu kyaki bansabidde naye bamusabidde omusumba oli nga amugamba olina ebintu byewaleeta mu nnyumba ebintu ebyo bifulumye era okkiriza olokoke ng'omwami wange takkiriza kulokoka basiraamu nnyo kale nga ye abirabanga ebyokusaaga ndowooza
1: olwolwa ddi okulokoka ng'olikyali mukazi goko
0: awo nga sinnagende ne walandrod kuba amabega awo mbadde nerabiddemu paati
1: anti kati mwana wange sooke tukwate zino sooke tukwate eno landrod erinja kuddayo sooke tukamalize kano ka paati then tujja kulaba engeri gye yalokokamu
0: anti kati ekyo kyekibadde kigenda okugjayo wali okuddayo kwange nga COVID egize ebaddewo
1: kale
0: kati bwandekayo nemmala nenkoma wewuwe kati weyajja naye n'agenda nga waliwo mukwano gwe n'amugamba n'amubuliramu ndowooza buli kimu bye yali atambuza byonna yali amubuulira newe yagenda nga mbasamize yali amubuulira kati naye amubuulira enjiri naye bambi naye yali tamanyi ng'amuwabya amugusawo abanabbi w'obulimba ng'amugamba oyo mukyala wo onoomuleeta omutwale mu kkanisa eyajja kuwonyezebwa era nenkomawo n'antwalayo ekikulu kutono ekiwona essaawa eyo kyawonerawo
1: mpulira
0: nembeerawo nembeerawo nemmalawo nenziramu ne neekyanga kati kwegenda wali mukazigo kati COVID etuuse mazze okuzaala COVID etuuse ewedde mu isoka kati yokubiri ankomyao kati olwao na yenga yafuna mu mukazi na wasanga covid tena bawo nga bino na yabikoyi
1: yabikoyi mama
0: yabikoyi
1: wategeera nti no yawasiza
0: ne mikwano ndozanga jimugambo mukazi mwesonywe olaba koze ebyo byonna muleke
1: naye wamanya nti omusajja ono omulumiza nnyo
0: nali nkimanyi kubane waka bali bangamba nga bantu z'okumbulirira naye nga manze simwagala lwaki wengenda embeera bwenti ate wenvayo nembeera bwenti kati olw'obukyayi ne bweyongera ku kiri ekyasooka oli omusajja eyasooka neŋŋamba lwaki wengendayo mbeera bwenti ate wenvayo mpona kati awo ng'awasizzaayo omukazi naye omukazi oyo nze yangamba muyereeta bwereesi yamwagalako bwagazi ye n'amwesibako naye ndowooza yangamba mbu olubuto yalumusibako obusibi kati awo simanyi oba omwana wuwo basiwuwe kati amuleese bwe yamuleeta n'akyalako olunaku lumu n'agenda yo omwami safaali omukazi ne yeereeta yekka n'asitula engugu ze n'ajja n'amenya kufulu n'ayingira yagenda ova safaali ng'omukazi waali kati yali amuleese naye ng'omutima gukyali ku nze
1: nga naye noona amuleese
0: oyo yeye mbu yeereeta bwereesi ne yeefumbiza ye yali amwetaasizaako bwe yaŋŋamba kati omukyala baneiba ne bamugamba oyo onetowaza n'omwagala ajja kukwagala kuba olaba oli amulumya naye amuwa buli kimu ekyebbeeyi olwo gwe onetowaza n'obeerawo taakuwa ebisingawo kati naye n'agendera ku bigambo byabo n'aguma n'agamba katuula afumbe ng'ali lubuto kati agenda okudda amusangawo nze nalina bambega bange nga babeera bambulira ekigenda mu maaso ekimukwatako
1: ate ng'olabanga amukyayi
0: naye nga muteekako bambega
1: ki omulekako kamera
0: awo nange nali simanyi
1: buli ekigenda mu maaso ogenda okulya ng'okitegeera
0: kati nga wabeerawo omuntu omu ankubira essimu ngaŋŋamba naye wazze n'otatugamba nga ndabayo omuntu ali mu kulongoosa wazze awo nemanya yakyazizza awo obujja ne bugolokoka ne mukubira essimu
1: naawe tulekeera kati obujja buvaawa si mutima mubi ogwo
0: oba mutima mubi naye bujja kuba wali aba atajja kuddamu kumpa ssente ng'awasizza kati
1: ng'abaana babannamu mwagala baleka.
0: Batulowooza
1: emizimu bwe gyali gyagamba
0: mukubira essimu mugambo oli ludda kuba yali antya nnyo kuba nali mukambwe ennyo mukubi esimu mugambo oli ludda wandi wano ewaka ani ono ali ewaka nga simumanyi ne mu baganda bo nga tewamundaga nagamba omujaasi ayingiddewo nagamba oliwa ne mugamba ntuuse wano ewaka naye nga siriiyo
1: ng'omaze omugamba nti omwana siwuwo
0: ebyo byonna amaze obitegeera
1: amaze okukwata essimu yo
0: ebyo byonna amaze obitegeera kati nangamba nkwegayiridde leka nkunyonyole ne muganja yayingira mu nyumba nzigyemu ebintu by'omwana wange ebyasigalamu kuba mwalimu ono muwala we nga abeera naye naye nga yamuwa baaba wange naye ngaebintu byebimu byasigalamu kati nze ne muganja akuyingira na mu nyumba kujja mu bintu bya mwana wange nankwegayiridde toyingira jangu wano nkubuulire ne mugamba ate ombuulire ki kati naŋŋamba nali siriiwo oyo mukazi ne yeereeta naye nze simwagala era ne baawula ennyumba omu n'abeera mu kisenge omulala n'abeera eno mu ddiiro oluggi lwa wakati ne baluggala nampita ne ŋŋendayo kati we nagendayo oyo omukazi n'ajja n'amuyita ne mufuluma ne mubuuza omugamba ki namba saagala gwe njagala oli ne mugamba yeebasa omugamba ki kuba yampita nzije mu mugobere nga tamwagala kuba ye yamugamba nze omukyala gwe njagala yooli gwe sikwagala
1: mubuliwo
0: mubuliwo
1: ng'oloota buloosi
0: nga abimugamba mubuliwo
1: olwo wali wano b'emyaka emeka egyo
0: nga no ndowooza emyaka ng'ebiri esatu na inga nga ye achaa gamba nchari mukazi we. Ilando uza nava wala mbunabe ya galako ya bagamba. Nti anja gala nyo. Kubechi fana nchangite chava anga kusimu ye. Nemu nyumba yenge fana nye mfremu tebivako. Na yeyo mukazi ya liare soru gezi gezi nye fana nye vizinzeko. Na mugambe chochoba tokula. Engalozo ziteka kufana hivya mchala wangi.
1: Kaka tuondete la chingo ina mukazi wa.
0: Haona. O mukazi anti yereta. Ye alia mbulese. Yeta ase kati yate na alimirawu. Kati haona andeta nsije mugobe. Era enkomerero omukazi batuka kone ku polisi.
1: Yali myaka esatu. Oba yali ya tebanna bagenda nnyo wala.
0: Abantu tebanna bagenda nnyo wala. Kubana olubuto olwo yali amugamba nti yali tanaba natuka duzaala. Kati anafuna ennyumba endala. Nangamba ngendeyo nzigyeyo ebintu. Nagenda ye ne muganda we naye muganda we teyakitegeera yali ayina emmotoka. Ye yatikka ebintu. N'agamba nze wananda bakajja kutugoberera bwe mugende muggyeyo ebintu. Ne tugenda omukazi n'atuulawo kabalaza n'olubuto lwenga lukulu n'atutunulira kuba omukazi yali antya. Ne tugyamu ebintu byonna mu nnyumba.
1: Nga tusaasira mukazi munno.
0: Kuba omusajja yali wange nze namusookako kati gw'ongamba ki. Ate naye anjagala nnyo ate ababuulira nti ono ye mukazi wange.
1: Okumusookako nga wagenda ne bampasa. Ekyo nno tukyogereko abakyala bannange. N'abasajja nammwe muleme tukozesa nsobi. Bw'oba ng'owulira okyayagala mukazi wo, lwaki onneeteekako?
0: Awo nange simanyi. Kati ono mulamu wange n'ambuuza naye omukyala ono kiki? Namugamba kimu oyo mulala owo ku mizigo naawe muveeko. Kweteekako ebintu tugende. Kuba n'omwami wange ono yali tayagala muganda waabeeko ky'ategeera. Ate ne muganda we yali tamanyi nti nze ne muganda we buli omu abeera bibye. Yali amanyi tubeera ffenna. Nga tuleeta ebintu nga tubiteeka mu nnyumba, nga mbeerawo, nga nziramu ngenda. Nzirayo eri. Kati COVID we yatuuka. Era mwawe ennyumba egye namuteekamu. Namu munnaye n'awasizaamu. N'awasizaamu omukazi. Omukazi oyo.
1: Eggobo bwe mwakyusa ennyumba gwe naawe n'oddayo mukazi goko.
0: N'enzirayo eri. Nze nga siina budde bwe. Kuba laali nze mwagalako bwagazi ssente naye ate nga saagala muwulira nti alina omukazi.
1: Wangi?
0: Kati omukyala oyo. Ne yeetumiikiriza. N'akwata essimu y'omwami wange ono kati gwe nnina. N'ankubira. N'angamba ono mwesonyiwe yawasa. Kuba nali sikimanyi nti yawasa. Olwo omwana wange oyo omuwala nga gy'abeera. Kati ne ngamba baaba wange ne ngamba ono omusajja siina kye mwetaaza. Naye ate ono omukazi amanyidde. Ankubira atya n'angamba mwesonyiwe oli yawasa. Ate nze nga siina na budde bukubira mwami simu yankubira.
1: Ne ngamba kati mwami yawasa naye ng'asigala kukubira. Mulumu anyumyanga biki nga kkubira.
0: Ebyalaavu oli otya ndi bulungi. Oba ayinayo emitwalo ebiri esatu ng'azinteerako. Nze nanyumyanga kimu bibiri obwavu bunnuma. Ng'ateekako.
1: Abantu abakaaba abatakwagala.
0: Abatakwagala mu butuufu.
1: Kiddemu nnyo.
0: Abatakwagala.
1: Omuntu kimu bbiri ng'akola atya?
0: Osibye otya mukwano oli bulungi ate ng'ebigambo ebimuwana obeera nabyo. Okumulaga nti muli erinayo omulowoozesa nti omwagala.
1: Naye kasita atuukira ka ssente, kasita awunzikira ku ssente.
0: Kati awo mmala mugaanayo obwavu kye bunkola. Oba oyinayo ebiri. Oba oyinayo omutwalo wandigunteereddeko. Naye ngamba kanzije nkuteereko. Essaawa yaba yakava ku ssimu nga message. Era abatakwagala. Omuntu abeera akabirira obwavu. Abatakwagala. Kuba aba ayagala kunyunyuuta.
1: Tukyogereko. Omuntu red flags.
0: Abatakwagala.
1: Kw'olina ozirabira nti
0: takwagala
1: ndio muntu ono akozesa
0: akwagala ko sente
1: bachiita tulu oli tulu ye
0: ani ngamba baba wange kuba yali mukwano gwennyo
1: katukome wabalunjo bonero botugenda bulaba sobola to okumanya twebaza Katonda nti kumwangu stawani kati tusala misango naye tuyiga ebintu bingi waliwona abuza musumba yali yamukwata muko yali yamulogamu ajja tubuliro bayali yamulogamu oba yali mukazi wa mutima tukomawo tuva
8: emmere y'omwoyo gwo.
9: Oli muzadde ayagaliza omwana w'obuwanguzi mbiseera eby'omu maaso? New Creation Junior School Day and Boarding kye ky'okuddamu kyo. Tutegeera omugaso oguli mu kunyweza omusingi gw'ebyenjigiriza by'omwana wo okusinga abalala bonna. Tusimba essira ku byenjigiriza, okutendeka n'okuwa abayizi baffe obukugu bw'okwenganga okusoomooza kw'eby'omu maaso nga tuli ku musingi gwa bulokole. Tulina abasomesa abatendeka obulungi. Computer labs ez'omulembe okutegekera omwana w'obuwanguzi mwenensi ejjudde tekinologiya. Tulina emmotoka esaabaza abayizi abava ewaka era tulina ebisulo ebigazi nga biyonjo. Abaana tubaliisa bulungi n'emmere evira ddala mu nnimiro. Tutumbula ebitone by'abaana mu mizannyo, okuwuga, katemba n'okuyimba. Okuwandiisa abayizi kukyagenda maaso ku ssomero lyaffe erya New Creation Junior School Day and Boarding mu Wakiso Town Council, meters bina okuva ku Main Road. Tufune ku ssimu 0394-81-77 oba 0575-58-92-19. Osobola okukozesa eya WhatsApp ku 0774-680-63. New Creation Junior School Day and Boarding. Tusoma bwe tugamba, love and hold the truth.
10: New Creation Junior School.
11: Kino kinango kya njawulo eri abawuliriza abaffe abaagalwa aba 8:47 awamu n'abo abajja okusabira wano Emutunywa Christian Fellowship Church.
12: Twongera okulabula nti Musumba Tom tasaba ssente okuyita ku masimu oba emikutu gya internet gamba nga Facebook, WhatsApp, Twitter oba okozesa abeeyita ba agenti okukubira essimu. Ensonga za ssente zoogerwako mu kkanisa moka oba okuyita ku mukutu ogwa rediyo. Twongera okutangaaza nti Mutundwe teri na tabi obaba agent mu Uganda ne wabweru wa Uganda, naye tulina makanisa mu Uganda ne wabweru wa Uganda betukolagana nabo naye nga betongodde ku lwabwe n'olwekyo tebalina kye bakola ku lwaffe.
11: Twongera okulabula nti mwegendereza abantu abakozesa erinnya ly'ekkanisa yaffe oba radio yaffe naye nga beenoonyeza byabwe. N'ekirango kikomyawo.
13: Essaawa ziweze 7 ogw'emisana.
14: Here we go.
15: Kino che chijulo che saweno ku MCF Radio nga chikutosibwako.
16: Chakala akomyewo namanyi gamirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kimera wansi wakasanikira. Chola bacho wangula.
17: Sakune banafe aba
15: MTN voice bundles ezikuganya kuba kubuni mukutu gonna ku bei dondolo. Nyiga star 10 star 2 muemu hash. Obokoze semi MTN app olondeko daily bundle kubanga wetuoge. Tatuba akokomo. MTN Uganda erungamizwa kitongole cha Uganda Communications Commission.
18: Jukira omuliro gwa tandikira kongolokoka. Jukira okwagala ko badwegala mukama Katonda ni yakati ebizubi kujjemo okwagala mukama Katonda. Ngabo yingide mu gumikiriza kati njagalo yingire mu okwagala mukama. Omwagalire ddala nakajanja. Abakyala bafumbo wano basomesa gwe. Abasajja twagala kutwagalira ku mutima. Omusajja yenna ayagala mukolerako kajanja. Mujagatte mulereeko ku mubiri muweweteko mu kiwalaata muliise ng'omwana omuto. Nego omusajja wange mwagala n'essajja lange ndyagala olyagala ki ky'okolawo? Mwagale nga bw'oyagala omwana omuto bebi musajja ye bebi asooka awaka. Ekiro nga tonnatabala genda ng'obikka abaana sooka olaba omwami yeebikkudde. Awo tolina w'odibira. Kakati kasi toyagala Katonda n'omwagala tomwagalira bwereere. Wadde olina ebizibu, wadde tonnafuna kintu, wadde kiki. Omwagale nga ye bw'akwagala yakwagalira mu byonoono byo ate n'ademonstratinga laavu n'akuwa omwana we. Teyakwagala mutima kyokka. nina kwato mwana namuwa nawe mwagala to rakiko kwangale wewe
15: kino che chibadde chinjiro che sawa eno ku MCF radio ngachikutusibwako echo kunya cha rock boom mu boom cha kalanga bo wangula
17: sakune banafe aba
15: MTN voice bundles ezikuganya kuba kubuni mukutu gonna
8: omanyiche wetaga
19: ona.

Buterev tukomyolu kuchenda munana katunyeze msambu mu program ye nganzi mwoli muwanguzi mukwano yenno takula chita wanika akasera kano nga tugenda maso banafa balungi aba profession design katukwanjulire profession design institute etendekero eribangula omuyizi mukutumbula fashion zengoye ezabuli chika ezili kumulembe nga okozesa technology owechika echenja ulenyo omuyizi avayo nga mukenkufu nnyo nga amanyi amanye chokola etendekero lino lyaniriza buli muyizi owa level yonna tewali bisanizo byetaagisibwa kasita obeeranga omanyi okusoma olukoba n'okulupima omuyizi asasula emitwalo giri nkaaga gyokka okumala emyezi esatu nga matiriyo yenna na buli kimu ekyokozesa akisangayo ku ttendekero lino kuwandiisa abayizi 300 ate nga kugenda mu maaso kuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 8 e Rubowa nga wakava ku Mogas ku Crown Supermarket Building ku 0750263636 ne 0756639333. Ate bo mikwano gyaffe abalungi aba Africa Renewal University bagambye bati abalokole nga balina amasomo agenja ulumu diploma, degree, masters ne PhD ebaniriza mu Africa School of Film and Media Arts ilibangula generation mpya mu kukola film ne mukuyiya okusuka n'okusanyusa obusanyusa naye nga batereza endaba n'embeera y'abavubuka basomesa bachelors ne diploma in film ne media arts era nga balina short courses zonna nga zisomesebwa mubuliwo ne ku online abasomesa bakugu okuva mu Uganda, Africa, USA nga balina obumanyirivu bwansi yonna mu industry eno abamaze okusoma bafuuka ba director, producer, editors n'ebirala bingi era nga kyangu omuyizi okufuna omulimu okwetandikirawo era nga bagamba wewandiise leero mu intake ya May ne August ebuloba mu tawuni ku Mutiana Road oba kuba ku 0708-629-0708-598-347 weereza oba ku email filmschool@aflu.sc.ug oba ku www.afla.sc.ug bwe batyo batugambye. Ate bo aba Prosper Junior School lisangibwa e Nabweru ku kidda

0: lisangibwe Nabweru kuchida. Uh-huh. Lisangibwe Nabweru, sorry, kuchideru. Yeah. Prosper Junior School, lisangibwe Nabweru, ochamira Murubiji, echida in Nabweru, sumulia tsulo, wamunamba viwaka, musinji guavuloko lilina unibu center number, basu misabana, computer life skills, baigirizo kola cakes, donuts, nebe la vinji. Baso mesabana okutya Katonda baina ekisaawe ekigazi era nga baina kindergarten okuvira ddala ku myezi mukaaga baina okuleera abaana mbaleete ku Prosper Junior School babaliise security eriguluguru baina sports ne MDD school fees ijja mu bisawo y'omuzadde namba esimba gituwadde ku 0707 809 900 0707 798 35 kyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mu kaseera kano. Mwanzikirize tweyongere yo maaso n'omuwanguzi waffe. Muwanguzi waffe
1: wange musomi
0: kuwulira
1: awo mu COVID nga mazo okuwasa oyo mukyala amaze okunkubira nengamba baba ngendagenda noneyo omwana wange olaba nkubira essimu nga tandabangako ate olwo omwana gwabeera naye namugamba ngenda lwa mukaaga ye namugamba nonangambye ajja lwa mukaaga nemugamba mperekere baba naagaana nangamba nze sigendayo ojjayo omwana oyo manyi ojja mwerabirira toddamu kumukubira ssimu nze nemusiriikirira kati wenawulira nga nzizeemu bw'atyo nakeera ku lwokuna ne mukwano gwaye nemugamba jangu mperekereko nentuukayo kuba nali mujoozi nnyo natuuka ngamba mukwano gwange yingira nga tutuuseeyo kuba nali mmanyiiwo nentebe nga mmanyi eyokutuulako eri mu kisenge bwali ku makya nnyo yali omukyala akyebase netuyingira mu kisenge nemubuuza nemugamba kubira omwami wo omugamba aliwa ndi wano nakankana omukyala nayambala nga tumutunuulidde bwe tuti naye ng'akankana nnyo namukubira namugamba mukyala we atuuse wano naye azze kuno na mwana nagamba akoze ki atuuse mumpe ku ssimu nemugamba nzize kuno na mwana siina kirala kyenkwetaaza era awo namala essimu nenjikasuka ku buliri saagimuddiza mu ngalo nemugamba tegeka engoye z'omwana omwana yali alina wamutumyeko n'agenda n'amunona weyakomawo nemugamba n'ekisumuzo kya drowa ndabe biki ebiri muno kuba nali mujoozi nnyo nangamba si waggale nenkeberamu nenzija mu fayiro z'omwana biki omwana n'amutegekera ebintu bye nenfuluma kati nali nfuluma nemugamba olwaleero nzize siina kyenkukoze naye ke kali kutanda n'oddamu okunkubira essimu wendikomawo tojja kyagala omukyala nenfuluba netulinnya netugenda kati omukyala
0: atunulidde butunulizi bwati
1: yali antya kuba yali takisuubira kyeyalaba kati naddamu nakwata essimu y'omwami oyo ndowooza yamubazanga nga taliiwo ngubanga aligenze nga mukiigo nansindika meseji nagamba nkwegayiridde simanyi oba yali sitaani ki kuba ndowooza wenavaawo kyaiko omwami yamuyombese nkwegayidde siriddamu simanyi oba yali sitaani ki siriddamu kukubira siriddamu kwogera naawe bubi nemwanze sikuyinaako obuzibu kati ako COVID weyajjira simanyi ate byabatuukako nesaawe no sibimanyi kuba yankubira essimu nangamba njagala okomewo kati nange ono omwami landlord naye nga mukyaye kati kubanze saayagalanga nnyo bbanga ddene nga ntuuka nenkukyawa ate nga tolina kyonkoze tonvumye tokoze eki
0: ayagalanga mumyezi emeka
1: kuba oyo yali tabeerawo kyovaala lwaki nabeera naye
0: naye kasita weereeta nonetuulako
1: ne wiiki tewera
0: aliko ekyoyo ekyo
1: nga saagala muntu amalako mirembe kati awo nemugamba mpa sente mpangisa ennyumba taina kintu kyonna naye yangamba mbu landlord yali ebikwatira mu nyumba naye nze nalaba nga nnimba kuba yali akola kuba yampa emitwalo nkaaga kati emitwalo nkaaga yali tasobola sasula landlord n'aggyamu ebintu bye kati nampa sente ningana nenoonya ennyumba ne ngifuna emyezi esatu nansindikira nezisengula ebintu kati oli landlord nvaayo n'otategedde tamanyi n'omwana ngenze naye kuba yali akyali bebi covid yasooka awaawedde kati ajja anoonya tandaba abuuza baba baba amugamba gye mwayagalanira naliyo kuba baba nali mbeera naye mu kitundu omwo kuba ye yali awulira essanyu nga nzizeeyewo n'omwami gwe nnina kati oli n'amugamba bwe mwayagalanira naliyo mwaba amanyi ebyammwe nze simanyi teyangambye naye ng'amanyi ekituufu waawe ndaze oli n'abivaako naye n'akaaba nnyo kuba namumenya nnyo omutima kuba yali antaddemu ssente ze nnyingi naye ng'agamba kati simanyi nawaabwe akaana kange akatutte ate nga yali akaagala nnyo mukafaanana maama we kati ne ŋŋenda mu nnyumba eyo emyezi we gyaggwayo ennyumba ezo zaali si nnyangu n'afuna ewalala yajja netononooza ye omwami wange gwe nnina ng'erimu ebintu bye ne mubuuza ate ebintu by'omu nnyumba mulandiroodi yabikwatiddeyo saakifaako nnyo kuba nali saagala kumanya nnyo bimukwatako ekikulu nali ntegeera lulimi lumu lwa ssente kuba yali akola safaali nga tatera kubeerawo emyezi egyo egyaggwayo ne tupangisa nansana eyo katooke akatooke gye twava ne tudda nansana Ganda kati awo okudda enansana okuva eno gye yawasiza omukazi gye yaviira mu bannabbi b'obulimba yali mu nnyumba bwe yangamba yawulira kyaki nga basinza era ssaawa eno we tusabira nawulira eddoboozi limugamba agende mu kyaki era we yatuukayo n'asumulwa ne bamwatuza obulokozi buto
0: omwami
1: era ebyo ebintu byonna bye yali yajja eyo mu bannabbi b'obulimba byonna n'abyeggyako kati olonze nga nali najjayo kaadi nga ngiyina ye tamanyi mbu bwe yamugwako naye nze yange nze nagiyuza kati n'asumululwa ye n'annyikira mu Katonda n'afuna mukwano gwe n'amudirectinga wano emutundu n'atandika okunoonya Katonda kati gw'ategeera naye nga nze mukwano si bye ndiko kati nkomyewo ategedde Katonda ate nze sinnamutegeera ate nga omusingi ogw'okumulokola ogw'okumuyingizaamu ekirowoozo gwava waffe naye ate nze yaalokosa ate nze kati sinnaba kulokoka nga tujja ne tusaba ne tuddayo naye era ng'akobwenzi kakyalimu mpola mpola kati nankolera bizinesi nanteerawo amanda covid eyo ng'ewedde ninamu saluuni ninamu akaduuka ngulidde fridge buli kimu kyonna olwo kati mbu ndi mufumbo nkomyewo mpulira kati nkomyewo n'omwana oli guli omuzimu gwo nga tegutudde ogw'obwenzi n'ogw'okwenjeera kati awo wenyini wenatandikira ate okuddamu okwenda ate ne nfuna omulala nga muvubuka kati najja okukyalira mukwano gwange wenafunira omuvubuka oyo
0: gogobazizaayo mubufumbo
1: tewakaaba
0: kutuziga
1: mpozi
0: wagambye omuntu wootegeera nti ize tuulu nga tonnasumulwa nti omuntu oyo akukozesa bukozesa bubonero ki bwaba nabo
1: aba ye aba ategeera lulimi lumu lwa ssente ssente
0: buli omwogera
1: ssente kati musajja watu oyo
0: ngaakabonero akalala
1: nga ssente
0: lulimi luba lwa ssente kyekirala kyotegeera nti omuntu ono wadde alina kyambalako bubazi
1: era omukulira ne mu njogera
0: njogera ebeera etya
1: abaku wana wana nga kusutiriza asobolo kujamu echo cheyetaga na yoru nakuluokera kumacha no mu wambu simanyi sina awola biro omuntu oyo ntitakwagala kwagala ko sindi ogenda owulira na biri ebyani bivuddewo
0: asito omugamba nti nze sirina
1: amuleero obogumikirizeemu wiiki ejja nesimu awo omujjako obujja tomusiibula naye wali wagamba kandabe wano message awo bannange kale ddiya kankulindemu naye wali wagamba nti linda wiiki ejja kale ng'omujjako obujja omanya kati eyo teri pulaani awo ng'oyiya pulaani ndala
0: oba tokyetaaga kunyumiikiriza
1: kati atawa talina kyavaako
0: awo
1: otegerera omusajja nti omukazi gw'oliko akwagalako sindi kubawo omugamba nti leka ove ku simu nkuteereko n'olaba n'engeri gy'akusiibuddemu naye wano womugamba nti siyinaamu n'olaba engeri gy'akuggyako n'engeri gy'akusiibula awo oyawulira nti ono omuntu anjagalako sindi
0: engeri gy'akusiibulamu ne gy'akuggya ku simu tasobola kwewombeeka nga akusiibula
1: naye wali akulekako gwe amuggyako n'omuggyako omwami gw'aggyako obujja omukyala naye wali akweggirako mangu kasita omujuliza mbu simanyi wiiki ejja akuggyako bujja
0: meseji agirabulabi bulutiiki tayongerako
1: kati awo ntandisa obwenzi kuba omwami yali tabeerawo ate ebintu byeyebakako si bibyenze nzize nabyo kati ne mujooga bulungi apangisa ennyumba anteereddemu ssente
0: ogwolinayo kati
1: olwo nkomyewo mbu
0: ekikuwujja kiringa ekikuvudd
1: kati olwo wembangula ebintu nga mpadde ssente n'oli gwe mbanyizeewo kati naye aba alina okuteekako ssente friji bw'aleetayo ana n'oli alina okuleetayo wemba wagula minzaani aleetayo n'oli ne mmusaba yaba amanyi yagiguze yeka naye kubeerako ne ssente endala
0: aloza bizinesi yagyekoledde
1: naye ng'ate mulimu omulala ateekamu
0: awo na akatima tewali wadde akakuba yesu n'ogamba naye
1: kati olwawo mu butasumulwa bwange waliwo awo kyaki yali awo kumpi naffe nga ntandise okugijoyiningamu naye ne kyaki eroza yali sintuufu ntegedde kati nga nsumuluddwa nga ngendayo nempeereza nga ndi ne mukwaya ndi mwegayirizi bulungi ku makyanza nsookawo ne neegayirira ekawungezi nengenda nenyenda nengenda mu bwensi naye ate ngaekanisa eyo mbu nga omusumba waayo nabbi naye nengamba nga tandaba wengenda nenyenda nga tabingamba
0: mwagala nnyo okubabikkula
1: nga tangamba
0: ategeera omanye nti no balaba
1: kubanga ayogera nnyo ogenda kubeera kino ogenda beera kino nga ye kanisa ya bunabbi buli ajja leeta ensigo ng'akulagulako kati naye ye omwami wange engeri gye yali yasumululwamu yalaba nga ekanisa eyo si ntuufu era ye nga tagenda naye ng'oyo omukazi amuyita n'agamba njagala kwogerako ne bbaawo naye nga ye tayagala kgendayo ye kuba yali abikuliddwa nsi y'omwoyo nga ndowooza alaba ebitali bituufu kati nga ntandise okwendaawo n'omuvubuka yamusangako ewaka ne mmulekawo ne ngenda n'omuvubuka nali ngenda ku shopping n'anvugako n'antwala n'ankomyawo nga nze neetambulira aba batali wagenze safaari ekyavaamu nenfuna olubuto mwoyo omuvubuka enafuna olubuto ate nga n'omuvubuka akimanyi ti n'omwami
0: kakati ku luno oyenda ova mu maka
1: anti nva mu maka naye asasula renti yekka byeyebakako byange kuba ye teyajja na kintu kyonna yajja nangoyeze
0: taata
1: omwami wange omulungi gwe nnina kati kati nga ngataina na bwogerero ayogerachi tewali yenga yanyikira mukunonya mukama nenga chayogera chonanga mabyonna bikole nayo li mukazi wange eh
0: mwanje
1: byonna bikole naye manyoli mukazi wange
0: tati asirimu gwazala
1: awonoza ali ebyo tabiroza ko
0: mukasaje watu
1: funya olubuto ate ne ngula ka pregnant test ne keberanga wali ne mugambo laba we funya olubuto nenge chitufu nchimanyi ntisiruwe kubana manya we na viram na manya na yewe yajira na manya na we na zonto walira noli ne ntegera kati na yemu na avira unga chimanyi tinkozechi mfunye olubuto lwe yalita ali wagenze safari ne tukola program nono ne ntikamu ebintu ne tufune wala ne tupangisa
0: na omuvubuka
1: mvubuka yali muto
0: kuba ne myaka emeka ya inemeka
1: kati bya kati bino byenjogera ko sibya wala naye ne myaka abiri mwemeka abiri abiri mwe abiri musanvu abiri tuli mubiri abiri mukagi asatu nengo mvubuka alinga myaka 18 nengo oli bwandaba tasobola kujimpa emyaka kubana alinda bikabulungi nnyo
0: mulu yamba lango otya mwana wange gwa alikecho ekyo tekyali kikufundi
1: nga nyamba lo buteteyi kubana ino okuguru nga kwenesiga yane bawala bange bamanyogana ye mama oli ko okuguru nga nyamba lo buteteyi obumpi bulungi nayambalanga ate bulugoye olwebbeeyi kuba sente zaaliwo ate nga n'omwami wange muganjagala luno olugoye lwangulira tasobola gaana oba lwa sente mmeka oba lwenjagala ate anaaganirawa
0: nga neeka tukomewo abalungi bansaasire
2: emmere y'omwoyo gwo Nuno nyesomile lina kubangulira omwana kanku wanjulire Prosper Junior School edisangibwe nabweru okuliane kisawe somero lya kisulo omuna abave waka liri ku musingi gwa bolokole tuina unebu center number tusomesa abaana paka ku P7 tusomesa abaana computer life skills era tubayigiriza okukola keks emigati donuts n'ebirala bingi tusomesa abaana okucha katonda tuina ekisawe kigazi obulungi era nga n'ekifo kya fe kigazi bulungi tuina ne kindergarten okuvedera ku myezi mukaga abakozi nga Na wakulika mwana, mulete ku Prosper Junior School. Tubali sabulonji, security eri guruguru. Tuina sports ne MDG. Basomesa, bazadde, bagala abaana, era bamanyije bakola. School fees zijja muli nsawo ya muzadde. Era ngo kuwandisa abaana kugenda mu maso ku ssomero. Okumanya ebisinga wo, kuba ku 0708-9900 oba 0708-9400-835. Prosper Junior School, God our provider.
3: Banna Uganda ebyamwe biteredde nga bbumba mkero. Nante somero li Midland Parent Secondary School lizo okuba malira we ekizibu ky'okubunza abaana amasomero. Eka otoka jansi ku luguudo lw'Entebbe we tusangibwa. Midland Parent Boarding Secondary School lyawandiisibwa era ne likakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo. Era ne senta nnamba etuli mu 5. Essomero liri ku musingi ogutya Katonda ng'amasomo gonna ku mitendera gyonna tugasomesa. Ate nga n'ebyokwerinda by'abayizi binywevu. Vungalwazi kuno sikutta kulonda kubango muiza asasula emitwalo 89 atengo okwewandisa kwa mitwalo 5 jokka ebitabo peni ne uniform nabyo muiza afuna byabwerere bwono kubira abakuru ku noti 754 273 98 ne noti 777 anamukaga noti 735 nango nobo mponyezo okwogera tolototongo w'omumwata kuba
4: Obulamu bukyankalanira ddala nga tukozeseza momo. Otawanyizibwa okunoonya change wano na wali.
5: Papo inamu ka change awo.
4: Okakibwa okwegayirira ku ssente ezizo.
6: Conductor, balance wange.
4: N'ebiseera ebimu zikuyiikako. ato urusi nezikubula nako
5: panange enkumi zangeta na mozinda bideko
4: wewa lokalu vidizwa mungeri ezo zona kozesa momo app obanyega star emomo kaga tano star satu hashi ogusa sulide chintu chona awantu wona onyumirobu tasarwa kosente zisindika ngo sasulide ebintu ebikka wansi w'enkumi tano ulina amanyo kubera u ngatoka lubirizibwa ago ge manyi ga momo
6: MTN
4: MTN Momo Uganda Limited irungamizwa banki nkuru ya Uganda
7: Chena munana katonyeza musavu Kampala Chena mukaga Fort Portal Chikumi musatu akatonyeza muenda Iganga Chikumi akatonyeza musavu Masaka Chena musatu akatonyeza tano Mwende Chena mutano akatonyeza munana Mbale Chikumi musavu akatonyeza musavu Mbarara Chena mukaga katonyeza muenda Masindi Chena munya akatonyeza musavu Kabale
8: MCF Radio Emile Yumu

0: Telefutukomi olu kuchenda muna na katunyeze msambu program ya nganzi mwolimu wanguzi mkwano yeno takula chita wanika kasira kanunga tugena maso banna fabalunji aba Prosper Junior School. Prosper Junior School ilisangiwa inabweru ochamira kuruliji mechide inabweru suno liatsulo wa muna wabi wakamsinjigwa vlokole basumesaba na computer life skills baigirizo kula cakes donuts nebio labinji basumesaba na kutia katunda baina kisawe eranga bavira dala ku miezi mukaga baina okulera abana mbalete ku Prosper babalisa security nunji dala eranga kuandisa abana ku 0707 809 900 0 0 0 7 0 7 8 5 bweba tunne batugambe tuchagenda maso no muwanguzi wa fimu kaseera kano kenyine muwanguzi wa fimu
1: wanyi muso
0: tuyongere yo maso
1: au nga tufune nyumba namba sente kubana ila limu kubide mugambi landlord ya gala sente nyumba yali ya mtu alabiri na inga agansi indikide ya manyaga sindikide muntu kumbe fetu hapa anze da plan ya fe nga tusenguka nga tugenda na ingo yeze nga ngena na zoku wae chechobu kakache ina mumu nyumba nga nzimutu walida nga tutukukeri nga mkubile simu nga mugamba mkwano kubulile cheka nze nawe viganye obofu no mchala no wasa oboko loti ya katibiko zechi ndiru buto ate olubuto siruluo yenga alowoza mulimba yenga asigala manyo olubuto sirulwe kubana naeke vila waline yunga mulaga. Ye ya manya lului. Era echo chamu changala nyanyo. Era ye. Chema yene saa we na chai na yesu. Vinga gambo mwana uli uwe. Na ya tenga na mtu wale wawe.
0: Lewa tati yesu.
1: Kuba.
0: Bwebuli omugu wazala anganga si gongo mtu wale wawe wawe.
1: Ye kasta avamu.
0: Na avamu.
1: Atu usize miyake vili yawe miyake sato.
0: Ngo mtuwa.
1: Nzembani no kutambu zobulamu. Saga la vindika ku stress.
0: Teri kufuka single mother.
1: Atenga. Obangu ite mkisoba chichena ina. Narinza alira nyaba abantu abeta agavana. Oye chance jenalina funa.
0: Ngo zalira nyaba abantu.
1: Abeta agavana.
0: Ngo mwane wa mweta aga.
1: Kuba baba aurusi teba ina. Nga ye first born. Kati ngono gwe tugenda ko. Ye yali first born. Atoli. Ayasoka na ye yali first born. Nadako yali first born. Okuja kono land road ya ino mukazi. Na abana na inga ato mwano na mwagala nyo kubambu. Yali afana na mama we. Kati nono. Ye first born. Gwe tugenda kukati.
0: Kigama gwali wa kuzalira basajja. Nabana ya chisa.
1: Kugambi. Kati.
0: Abo bameka.
1: Abana baweze batano.
0: Mubasajja bameka.
1: Batano.
0: Waluone ya weleza na gamu sumba jeje. Na sister wangi ya zala abana musambu. Mubasajja musambu. Nena lisimanye chintu echo. Bachikola batya nyeka tintegedde bambi obusibe nga bubera bwa manyo
1: buba busibe kiba kiveri nga kirondola mwe temwina kufumbirwa mwina okuzaala buli wamu temwina kutuula wamu ekyo kitegeera ngo mazo sumululwa
0: kati sajja kwagala yani kutuzize wakati etu mwagala
1: simwagala atenga simwagala nga simwagala newe mulaba buli njagala nkabe nga munze simwagala naye nga gamo ba miyaka emeka gwe mukyala wange
0: waliwo abuziza nti waliwo mukwata mukko wa muloga mukko
1: kubana ali simwagala kyovula lwaki nali samukwatamu ate nengeri gye twakulira nti mama mulokoli nga ate tamanyi nnyo bintu bino byakwatamu ebyo saabigenda mu nnyo naye nga nabigenda mukko gye bonajjawo maaso
0: tuchali
1: kati awumvuddewo tugenze no mwami
0: nabana yo yali ya community Sitani yajitu yachifula bandangi. Ogenze mvubuka. Mvubuka mtu.
1: Onone ngoyezo. Obombulire wawe nino ziteka. Naye nga tako wakunda bilira. Tako wakulabirira bantu be wafe. Nga sigala abalabirira. Nga mumenye omutima simanyi oba yakabanga. Nga tacha ina cha kuzaku.
0: Mubana batana ina mwa mwana omu.
1: Omu. Nga ntambu zobulamu. Eno wabu omu fubu kane banja gala nyo.
0: Eno jiwazo kufumba.
1: Tata omu fubu koyo nga anteka mnyo kapito. Unenda banga mugutufu kati ono. Gwengendo fumbi wakati. Gwengendo vela na ye. Kumbo mulaba agamba olimba.
0: Kwa miaka asatu juweze.
1: Omuwala
0: ina wachiri ya uliranga ya anagane omuntu
1: asatu. Kati oluona agamba au nsoto oli nze sida mukolachi. Olima zo mwatu lirabu lichimu. Mugambi afuno mkazi lero kuruno. Sigenda kuda mukolachi. Kati hako video huku vile nadamu. Kwa ye ya teyali muwanfu nyongo waluri. Nenga agenda kuba yali avuge motoke nene nga tuletera amatoke atuletera emmere buli kimu nga akireeta kuba nayina n'omwana waawo nga mujjayo eri nga mbeera naye olwagira omwana ne mutwala ewaffe kati awo omulabe waasiikulira enfufu ndowoozaawo Katonda we yali aneetaagira kati ngenda mu ddwaliro. Tugenze kulaba tugenda zala mwana ki olubuto lwa miezi musanvu.
0: Omwaka mulambo oli ene wa boy. Tata tamanjoli.
1: Tata ono gwenina.
0: Ngambo mwami awe tiyalondola kumanya.
1: Nga jayo natuletera n'emmere. Kati n'oli land road atakomyewo. Azudde omwana we. Kati awo
0: wagenda naye.
1: Kati naye mukomezaawo kubawo wenali ngenze wali kumpi nabo
0: oyina yo mugamba zilete
1: akomyewo yasanyuka nnyo era yeyambulira amazima n'agamba nagenda nenkukwatamu nga njagala okomyewo omwana wange
0: yagenda nakuloga yakunyonyolengeji yakulagamu
1: yamba yagenda nandoga n'agamba ndeeta omwana we nyanguyirizeeko nkomyewo omwana we. Era omwana oyo yamulaba n'agamba njagala mmutwala. Kuba nange nali lubuto ate nga saagala nnyo bintu bya stress. Ne mugamba omwana wuyo n'amutwala ewa muganda we. Kuba era balina ssente. N'amutwala oyo n'agenda. Kati ono omwami wange gwe nnina ye teyakoowa nga neeyajja n'andeeterayo obuyambi. Kuba n'ono omuvubuka yali akimanyi nti yanzijja kwani kw'oli nga talina kyakikolera.
0: Lindako. Yamanya nti ono gwenkwanyemu abadde mu bufumbo. Kati ate ngenze naye.
1: Era ye ng'oli naye nga tayingira abeera wali mu motoka omwana we n'agendayo n'amubuuzaako n'atuwa ebintu byatuleetedde matooke buli kimu ng'atulabirira nga we kyetaagisa.
0: Alikulinamu omwana omu. Kyokka ye alina n'emmotoka.
1: Ate alina n'essuubi nti olubuto lwe ndina luwe kirabika mulimba. Kati ngenze mu ddwaliro kulaba mwana ki gwe ngenda ozzaala. Bwe bakantemera nti omwana ono taliiko mazzi.
0: Gw'ogenda okuzaala.
1: Takula. Kati ono omuvubuka gwe tuva mu ddwaliro kyava ngamba nali nina omuwala gwe nakola naye endagaano. Ewaabwe basamize. Naye ali ku yunivasite kati n'atandika n'omuwala oyo kusindika meseji. N'agamba katulabe oyo omuwala. Wawasizza kwini ndowooza agenda zaala princess. Ng'abeera amukubira essimu n'abimugamba. Ate ng'ewaabwe basamize nnyo bamanyikiddwa ku kyalo. Owaabwe omuwala oyo. Kati najja n'akozesa mukwano gwange. Bino mbirabye kati nga mazze osumululwa. N'akwata eddogo n'aliteeka mu kamateneti. omukwano wa yali atunda ngoye n'akandeetera ne nkambala kumbeina ekinnyambadde ati otuuka mudde nga batugamba omwana taliiko mazzi takula netubabuuza ye tulina pulaani yonna kuba omuvubuka yali ayagala nnyo olubuto ate n'abeewaabwe nga baagala nnyo ne bagamba nga tewali pulaani pulaani eriwo yakugyamu mwana akulire mu byuma
0: olwo myezi emeka akaana
1: musanvu
0: naye nga akaana tekakula
1: tekakula naye nga kalamu bulungi ate naye nga ndi mulamu bulungi siina bulwadde bwonna bunnuma naye ng'omwana mbwe amazzi gaamuggwako netugenda kati ono baaba wange yali mukwano gw'ono nga mubagulizaako nga mugamba ekigenda mu maaso ng'aweereza ssente nga nzikwata ng'ajja nandeeterayo okura mbubizzaako amazzi ku mwana ne ssente nga nzirya naye nga ye saagala amanye na ddwaliro kiri engenzeemu kati ne baaba wange ono ndowooza yampalanirako oli gwe yali ayasinga okwagala ewaka kuba gwe baali baagala era nabo baali basuubira olubuto lulwe
0: bakukoowa wadde kine waliwo oluusi muganda wo gwolaba ganaye atunu nga asusse gamba owulira olaba ebintu
1: naye kuba yagaana n'okumperekera mu ddwaliro
0: nga bakoowa
1: kati neŋŋenda oyo mukwano gwange omwana netutuuka mu ddwaliro erimu nebanzijayo ne bantwala mu ddala omwana ne bamunzijamu namalayo emyezi ebiri kati awo wenalabira munze kati ŋŋamba nti yali Katonda yeyali annoonya
0: bakunoonya
1: kati ssente z'eddwaliro ng'eddwaliro lye baatutomeza buli wiiki kakadde ng'eddagala ly'omwana teririiko kati ne basasula ssente
0: bamugyamu nga wa myezi emeka
1: musanvu
0: asobole okukulira kubanga amazzi bwe gamugwakaafa boyi gw'olina wa myaka emeka
1: 18-19
0: yali akola mulimu ki
1: awo nali nafunayo booda kuba akasente nali nkayina nemufunirayo piki
0: ku luno gw'omuteekamu ono ng'olwo omwagadde nnyo omuteekamu
1: olwo nga ono ngambye kati gwe ngendo sotolinga naye
0: gwe ng'olina asatu ate osotolinga n'omwana w'abandi emyaka
1: ate nga neewaabwe bakikkiririzaamu bagamba onoofuna ono omuntu omukulu mujja kukulaakulana ate n'abazadde bano abazadde ffe abazadde b'abaana tulekeraawo okwagala nnyo ssente okwagala abantu abayina kuba oba tomanyi yazijjawa kati banjagala lwa ssente ze nnina kuba saaluuni yali ekubyeko ebintu
0: walina saaluuni
1: anti ejjudde noono omwami we n'addayo eri ayongeddemu ebitaalimu anyongeddemu edduuka ne furiji kati yeyongedde kubiri ebyalandirodi bye yali ataddemu nabano zenfuna nga saaluuni yonna ejjudde kati nabo bali abewaba omulenzi webajjanga okundaba
0: bajja ne bamukulabako
1: bajjangayo nnyo ne nazaala wange oyo yajjangayo nnyo
0: nga jja n'atuula awo
1: n'aleeta emmere biki nga musanyufu nnyo
0: naye ndoza teyamanya myaka gyo
1: gyali tegindabika gyali tegindabika kubanga erijja nali mu ssente ng'ate neefaako akaviiri nkasala bulungi ne nkateekamu otuyengo
0: mpulira
1: nga toyinza kutegeera myaka gyennina newe nkugamba ndi 18 okkiriza
0: naye ng'omulenzi yakimanyi
1: yali tamanyi myaka mituufu gyennina
0: ndaga muntu tewagimulaga
1: nali sigiyina era nze nga siva ku 25
0: abakyala kyekibatawanya kiki ekibatawanya n'emyaka
1: ate nga n'omuntu neegya 25 agamba nnimba sigiweza endabika gye nali
0: ndabikamumba mwagala kusigala nga muli bato nkuba mpulirwa abantu sebo bansindikira message pasita jjajje toddamu kwogera ebyemyaka gyobuli kaseera nga bannange kakati emyaka gibadde ki yogera mwana wange ekikulemeza ku 25
1: saagala kaddiwa 24-25
0: gyokomako na yengo limu asa tuogenze.
1: Yee.
0: Katonda tomu sima konti mkama nkweba zolo emyaka jange.
1: Hebyo sinavitegira.
0: Tunavitegira.
1: Kati mudua lileyo, natuka na bose intenezi bagu wako.
0: Linda kubuli luna kukakade kumpi.
1: Kubuli wiki, biru ya dua lilo kakade. Atenge dagala lino liba kubo umana liya mituwaro msambu. Buli, dunaku.
0: Yali mwana choyo.
1: Yali mwana. Na yenga dagala lio sima imbu liyeli mkuza. Elanga obato lina wa muitako ni wako la kubayina.
0: Katikuluno olubuto nudote walugabia mbasajia balalanga batana.
1: Aa.
0: Nudua lulekele umwezo. Mungu wali ukiliza nti ugena kusatulinga na hii.
1: Aonali ebyobo enzingenze mbikendeza mukao.
0: Mm.
1: Ngane miaka noza wejige endelila. Ebintu ebimotu uka nobiwe rango vye sarako. Kati. Sente nabone zituka neziba guwako. Nomufubuka neyechawa. Pichikubatu wali tujitunze.
0: Mm.
1: Aungatacha ina na mulimu. Kati ngatu imide kubewa wabwe. Katene wa fena wa na wakulu wange ne bampa yoko
0: sali
1: mu dwaliro
0: mama lumu ya kuchalira koko na jana ayogera koko nawe ngo mwana
1: mama wange
0: obaya koma kuliranga
1: mama wange mukadde ngatasobola na bicha ba utajanga ko Kampala tajimanyi
0: bozi muli be 40
1: na katwadda mu district ye Kamwenge
0: Mama abulia bulize muwala wa alieri azali azali la gwanga
1: kugana na yeye te yakowa kunsabira
0: bambi yasira
1: era baba wangu ono gwenjagale nnyo
0: oyo
1: ne sawe na ali kumpeo yenga agamba naye omubano oyo ye mwana gwosabira kubanga yansabira nnyo nga njogera nye linya lyange musala
0: mama nenga mubana bo mukadoyo mama sigo ali afuse ekizibu
1: nze Nze nali kizibu.
0: Mizimu jona nga jiringa gwegwe gya kwa.
1: Nze nali kizibu. Kubate eri mukulu wange. Nze mugalanda jukira.
0: Kwa semba yo.
1: Na ye neye kula buli kimu kyonna. Ndoza omulabe yali yatula mu nsi. Kachan bande kayo kati bona mudwa ne mukwano gwanga ndeseyo. Nabe family yange tebagala mmanya.
0: Oli mwana wa kumeka mbana bameka.
1: Mama ya tuza alavana kuminomu. Okuli
0: mga nanda mubana.
1: Na yetu liuwa musanfu.
0: Ok.
1: Kati. Ha. Bande seyo kati mudua liru. Tewali sende. Bansindi kila pusindi kizi kati. Nechokulia nechituka nechibula. Na yeka tonda yali ya manya. Na antemele kuo. Na nyunga kubasawo vedua liru. Kati nebatandiko kumpa kumere ya basawo. Ne batuse ekiseera ne bansiibula ng'omwana wange mulamu bulungi ne bansiibula ne ngenda. Bamucheekingeko bakubuli mutwala mu maaso bamukebera amaaso ndowooza oliti ya sanitizinga bulungi yakwata ku mwana omukulu ate nako n'akakwatako. Esawe yomwana na atabuka. Neba muzayo muhinchu beta.
0: Tuwatuwala pambe wakomu vike.
1: Ate yalisi wako vika bali wa mazo musibula. Katinga nino kubera nga muza na inga nino muvikanyo. Na ye kati waneno mukumu kebera. Olia mkwata konga tako zechi.
0: Ngatanavi.
1: Katinafuna infection. Katibanga mba muze mduwa yuri ya vano kumuzayo. Ne bakubeeri gye nazaalira. Media gye ne basindika ambulance ne mpikingawo. Enzizaayo naddayo mu incubator. Kati ne bangamba alina okukeberwa omutima olw'obalinga baabikoowa nabo tebakyalina wadde na ssente. Okumanya nti n'abe waffe baali bankoowa teerina yajja kundaba nga nvudde mu ddwaliro.
0: Kolo olubuto lwa kumeka lwa mukaaga? Lwa mukaaga?
1: Lwa kutaano. Nzirayo mu ddwaliro. Mukubira omwami oyo. Mugamba bankwatidde mu ddwaliro omwana muyinyo. Banzizaayo mu incubator.
0: Okuluna okubira mwami ki?
1: Ono ye, oli na nnyini mwana. Ono nga nawe namuvaako. Naye ye ng'akola ekisoboka kyonna ategere ndi ludda wa. Naye nga tasobola kunfuna.
0: Kuluna waliwo
1: kubali n'eddwaliro lye nalimu. kuba baba ya mugambe dwayo nali mugambe we bansindika ne bagenda ne banonya atenga nze ambulance mazo kuntu
0: ati nsene zunza
1: banzi zayo sina wadde chikumi sina cha kulyanga no mulenzi yanko wakati agamo bakana tukaleka mudwayo tukalekeye tugende naye nga abewa bwe bagamba kye kitasoboka
0: muntu aba muntu
1: ate nga nange sisobola ku bulumi bwe nayitamu n'ekiso kubaawo namba zadde tebannongoseza naye ono bannongoosa
0: ono ye bakutaddeko mumaaka
1: kati Katonda yakozesa dokita ayali ajja n'atusiibula n'abawandikira nti ono mwana mumutwale bamukebere kino erinnya ly'omwana wange lyali linnya lya dokita oyo kati n'agamba ono omwana n'alaba ku fayiro ye namba ye alina erinnya lyange n'akwata 8,000 n'agimba n'agamba ono omwana bagende bamukebere omutima tulabe nga bwe guli tumusiibula dde ewaka ezisigadde ofuna ekyokulya ne transport ne bampa ambulensi n'entwala ne bakebera omwana omutima ne bamuzza ne bamusiibula ng'ali bulungi kati awo embeera neyingirawo kati n'omwami ono taata w'omwana ndowooza alaba emyaka ate n'ebizibu byendiko kati bingi olaba ntandikidde mu baana batatuuse kati oluto n'agendawa kati naddira oli omuwala
0: ogenda odiba
1: ye nandiba
0: kyenjogedde kyekituufu omanye omulabe waliwo tami watuuka wadde akozesezza nnyo naye ati waliwo watuuka n'akuwandula
1: renti w'ennyumba atuuka sente zibula ate eno akava mu ddwaliro sikola nnyo tebanzikiriza mu ddwaliro mama sirina kuyimirira nnyo kuba emirimu gyange gyali gya kuyimirira tuvuddemu mu nyumba tugenze waabwe w'omulenzi naye ng'omulenzi kati ye yasenguka yadda abeera mu kibuga agamba nja kujja nga mbalabe ate n'ono saagala muddira namubuulira ekituufu afuna omukyala awasse naye nga takkiriza naye kati ewaffe ne baŋŋamba byonna obikoze biwedde kwata ekkubo okomewo ewaka ne banteerako transport mbangise mu motoka nzire ewaka byonna mbikoze mbimazeeyo nange nga nfuna emotoka ngetikako buli kimu ekyange kyonna nga nzira mu kyalo naye nga kapito muyina byonna ebintu mbirina ebyomusaluuni biki kati omulabe guli omuzimu gw'obwavu ogwali mu famire yaffe byonna ebintu nebikubibwa nenzira ku ziro ziro kuba natunda nentuuka n'okutunda ekitanda natunda buli kimu nakiraba nga biganye jjukira omwana oyo yali nnyo wa ddwaliro nga buli kaseera wagenda mu ddwaliro ng'ate eddagala lye lya bbeeyi wenkubira abe waabwe baŋŋamba kimu watwala omwana waffe twamuteekamu sente zaffe nnyingi ate wagenda tetukkiriza ogende ffe tetusobola kulabirira ng'oli eyo okuleka omwana ng'omukomyawo tetugenda kuwa n'ekikumi okuleka omwana ng'omukomezaawo ffeyo tunatandikirawo omunoonya tetwakusasula
0: nazaala bwagamba
1: omwana mukomyewo ne ŋŋamba ye mbonaabonerako buli kimu kyonna kiweddewo lwakaana nemusitula nemutwalayo
0: lwamyaka emeka olwo
1: yali agendaweza myaka 2
0: waddangayo ko n'obalondoolako kkoaba
1: abo bo naddangayo ne mbalaba
0: abaana bo bonna
1: okuleka oli asooka oli
0: oli owa rape
1: oli ye nali namukyawa nga saagala kumanya naye ngaewaka bamwogerako gambagamba nga mbalagirirayo ewaabo kuba baali bamanyikiddwa nnyo naye nga ye saagala kumanya naye bano nga mbalaba bano bo nali
0: mikwano gyaffe abalungi munzikirize tugenda kuwummulamu nagamba nti byonna obisanga wano bisanga wano ku muwangu sitawanika bulamu bw'abantu bulijjo bwe twewuunya nigamba nanguno ki ekyamutuukako neba nangu mkaza aliko mzimu aliko uchi ya aluwa ya gama antiobe ya mulugata na sambugo enjogereba nyingi na emu nangi butu wanga mutu ndwe katonda ajitade woku unya abantu abafana na wevati edi ya zona banange mukama atuwele nyomu kisa tugenda koma o wamune mama tulabe ya muwangu ziwafe manye bimu abami mwenaba liyeyo simanyo babami bachi alika akaseko na ye maizu ya pasa jenje wale seji chino na ye mwenange bachi ala babata wanya tukoma o tobao
2: Program umuangu zitawanika kuchenda mumunana katunyeza musambu esawa ya fene yoko vidinge badi wa gira Prosper Junior School esomero ya primary edisangibwe nabweru okulirane kisawe Ononye somero lina kubangulira omwana kankuwanjulire Prosper Junior School edisangibwe nabweru okulirane kisawe somero ya kisulo omuna abave waka eri ku musingi gwa bolokole tuina unibu center number tusomesa abaana paka ku P7 tusomesa abaana computer life skills era tubayigiriza okukola cakes emigati donuts n'ebirala bingi tusomesa abaana okuchaka tonda tuina kisawe kigazi obulungi era nga ne kifo kya fe kigazi bulungi tuina ne kindergarten okuvedera ku myezi mukaga abakozi nga Tuina wako lika mwana, mwleti ku Prosper Junior School. Tubali isaburu unji, security riguru guru. Tuina sports ne MDG. Basomesa, bazade, baga labana, iraba manjiche bakola. School fizi, zijambuli nsawo ya muzade. Irango kuwandi sabana, kugenemu maso kusumero. Huku manjiri singa wo, kubaku 0-0-0-0-0-0. Chinana, chenda muenda, 0-0. Uba, 0-0-0-0-0, chenda mumusamfu. Chinana munya, asatu mutano. Prosper Junior School, God, our provider.
3: Pastor Tomu owa Mutundwe na maisha bantu mwena abashere omurikiru hura district nibindi bicweka nyakashara sanga nibindi bicweka byone biherere haho hamwe na district nkaryantonde shembabure n'izindi district nyinji munonga ngukorega ibiro byo kwezi mwenda okitya ibiro byo kwezi 12 byo kwezi kwa katano omwakogo naija ko baho okunganrwa mana munonga kandrahango webembirwe Pastor Tomu na team yeyona
4: mukama simwe abantu barhanga mwena ninye Bishop Patrick akwefu Nimbeta mwena umwizina ya mkamwete Yesu Kristo murtera norwamani urwebembewe Pastor Tom Mugerwa ukurga mutundwe Christian Fellowship
5: Mazina ni Pastor Flora nimbakira for gospel share muje twakira umushumba wanje Pastor Tom kurga mutundwe wabashemerwa mwenye
3: nyabrawe imwaba inebisufu abaremereirwe numwije ndahanga baruhure ndakukane iwe mukama akomore omikono yombi stani ha Pastor Tom mukama akuherezo mucha yabare no kwisha kutambira ihangariti iganda
2: Chena mumunana, katunyeza musavu, Kampala, chena mumukaga, Fort Portal, chikumi musatu, akatunyeza muenda, Iganga, chikumi, akatunyeza musavu, Masaka, chena musatu, akatunyeza tano, Mwende, chena mutano, akatunyeza munana, Mbale, chikumi musavu, akatunyeza musavu, Mbarara, chena mumukaga, katunyeza muenda, Masindi, chena munya, akatonyeze musanvu, kabale, MCF Radio, emere y'umwoyo gwo.
6: Essaawa ziwa za munana ogw'emisana.
7: Here we go.
2: Kino, chechinjulo chesawa eno ku MCF Radio nga chikutosibwa ako.
8: Chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kimera wansi wakasanikira. Chola bacho wangura.
9: Sakune bannaffe aba
2: MTN voice bundles ezikuganya kuba ku buli mukutu gonna ku bei dondolo. Nyiga star 10 star 2 muemu hash. Obokoze sema MTN app olondeko daily bundle kubanga wetu ogera. Tatuba akokomo. MTN Uganda erungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
10: Wano wotegera nti katonda ali mugwe na ali muye era bwabera mugwe teri akukwatako bwabera mugwe osobola okukuba eddogo kyawandibwa nti twaba wangula kubanga ali muffe w'amaanyi okusinga ali muwo amina ekimu kukitulogosa kwe kukyawa kuloga olwaleero njagala okugenda ogulireyo mujjawo ekiro y'ennyama akuloga Amina. Newe na tomubuza omuzimula atokobe dogo. Terivao mwenna mulina stand. Neka stoba neka tonda mugwe katonda chika tonda kwa gara. olina suwa di mazoku ingire guru atebi nebisero gena bita mkubira mungalo Yesu Kristo.
2: Chino chechivade chijiro chesaweno ku MCF Radio ngachikutusi wako echoku nyacha rock boom mbomu chakalanga mwawangula
9: sakune manafe awa
2: MTN voice bundles ezikuganya kuba kubuni mkutu gwonna
11: omanyiche wetaga
12: ona.

0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano. Waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Freddy!
3: Bane, osmosis chichi.
2: Fredola, boss, omunene, ombede, binojo, kamalabyo na wange. Gweka kole, azisasanya, aziwaiwa, senka gala tregu ya msimbi. Freddy!
3: Osmosis, leiro sidina sente.
4: Mpura yemi tuwala, hili nzijuza kaduka kangu.
5: Wajo utawa nukwe ula sente, mbori na MTN Momo. Uwe sotinge, kwa sasa MTN Momo app, oba njiga star emumu kaga tano, star tano hashi, okufuna loni ya yamangu. Luna koloni ya kukolido kufa mweza nyenji zetulina, nga tuliwamu, tewali chitulema.
6: MTN
5: Momo, ilunga mizu wa banki nkuru ya Uganda.

0: Yesu yegwe chiwumulo mikwano ensinge kutambuza ensinga ekuubye tuchiita kuuba nojiddeno kunsonda kunsonda na ye omusajja ali omuyeka asobola okuwummuza ate nakwongerako omuwendo nakwongerako value. Ebiseera ebisinga bw'otambula mu bulamu obufaanana bwe buti nga mukyala Kintu bw'alimu omaliriza buli omu akusalira musango, yali anoonya ki? Yali anoonya ki ekyamuzunza? Naye nga bambi naye alina eddoboozi erimugamba vaawo wano ate nga limuleetera abasajja abamwongerayo. Munzikirize ku Midland Parents Secondary School, basangibwa Kawotoka Jansi ku luguudo lw'Entebe, essomo lya secondary senior 1 mpaka senior 6, musingi gwa bulokole situated y'abayizi y'amaanyi, balina center number ate nga abayizi bayita bulungi. Ebitabo, peni, uniform omuyizi abifuna ku bwerere okuwandiisa abaana kugendera ddala mu maaso. Kawotoka Jansi school fees 1,800 okuwandiisa 1,500 kuba ku saa 2 ez'okumakya mpaka 10 ez'olweggulo. Namba esimba gituwadde ku 0755904343 ne 0780133393. Bwe batyo nno batugambye tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe. Muwanguzi
1: wange musumba,
0: mpulira
1: awo ng'omwana mutwala nga mubawa kati nga sikyalina ate kyakuzaako.
0: Kati mu bulamu bwo bonna wasigazanga omwana omuyono w'omwami wo
1: ate nga naye sibeera naye
0: nga ye ali ludda wa maama
1: nga ali waka, naye ng'omwami wange gyamulabirira eyo n'amusomeseza ati nga yamussa mu kisulo abeera eyo waffe asobole okulabirira ne maama wange, kuba ye teyakoowa kulabirira maama wange. Ate nga nange bwe mba neetanze obuyambi abumpa
0: ng'omukubira n'omugamba.
1: Naye kati awo we nabeerera n'ono omulenzi nga saagala kumanya kati nga nasotolinga ku ono. Era ne we nagenda ewaffe ng'embeera enkutte saamukubirako nga neetaaga sente.

0: Awo nali muteredde ddala nga ndaba mumalidde obudde ekimala. Kati awo nange olwo nfunyeemu okusaasira ne ngamba kyenkoze nkikoze kimala. Kamwesonyiwe afune omuntu omulala.
1: Watuuka n'omusaasira musajja wattu.
0: Ngamba naye kiki ekindimu, nange mwenyini nga nkyebuuza kiki ekindimu. Nfuba nnyo nsotolinga embeere wamu naye nga simanyi kye kinyingiramu.
1: Ddoboozi lijja buzzi nti wano vaawo.
0: Kati okuva ewaka awo nga mazze otwala omwana oyo siina gwe nasiibula. Nga mpulira kati embeera entamye ne ngamba oba nfa kati nfe kuba sikyayina mugaso mu nsi. Nkoze buli kimu siina kye nfunyeemu. Siguzeemu kapoloti nti kaakano siina kye nkozeemu.
1: Olwo wagenda okuva okuzaala omwana ono owokutaano nga ndowooza ne saluuni eweddewo.
0: Yaliwo eri era nagenda naye ewaffe ebintu byonna mbiyina.
1: Okay.
0: Naye byaggweerawo eyo kati nenekyayira
1: ddala
0: anti olwo nga ewaffe mazze okuzaala oyo omwana kati nga baŋŋambye komawo. Ng'abazadde baŋŋambye kati komawo.
1: Komewo omulemukke waka.
0: Otuule weba ebyobufumbo byagaanye. Sente zaagaanye n'eno wakola jangu otuule okolere eno.
1: Bambi.
0: Kati bansindikira.
1: Maama yaliwo yekka.
0: Maama ye yaliwo naye abo bakulu bange be babiŋŋamba. Bamba kati komawo era ne banteerako sente zonna ezantuuse ewaka nga mpangisizza fiso. Kampala n'ebintu ezo ne bangamba tuzaagala n'entunda ebintu ne biggwaawo. Kati ne neekyawa ne ngamba kati oba nfa nfe. Nalina mukwano gwange ne mukubira ne mubuulira embeera gye mpitamu. Namba okyali mwana muto jangu tuyiiye ojja kuddamu okole. Bambi mwagala nnyo naye sijja mwogera manya. Yambeererawo ne nzija alina ka bizinesi ke. Kati awo biri byonna mbikola olwo nga sikolangako mu bbaala. Omwenge nali ngunywa lwa kinyumo ne ntuuka ne nguvaako nga mazze okwawukana n'ekyo ekigrupu ky'abawala ne nguvaako. Kati nyingidde kati mu mabbaala. Kuba oyo mukwano gwange yalina ebbaala. Ne mugamba eby'ebbaala nga sibisobola nga ndi mukambwe ng'ate saagala muntu ankwatako. Namba eyange si yakkwatirira. Ne nzija nembeerawo. Nembeerawo era tewaali nnyo muvuyo. Ne mmala ne nfuna omuntu omulala n'anfunira omulimu. Eyo wala eyo. Saidizeeyo kati olwo ekikolimo kinnyongerayo eky'okwenjeera n'obwenzi. Kati nyingidde eyo mu balakisi, waliyo balakisi gye batendekera ab'amagye. Ngenzeeyo nfunye omulimu ate nagwo gwa bbaala eri nga wali bize nnyo kuba waali kumpi ne balakisi. Nga abasirikale bajja olw'omukaaga nga muyinza okukola miliyoni bbiri kitundu. Kati obwenzi ne bugolokoka buto ate bali nga bagaba ssente tebazeegabya. Naye neebaza Katonda saafa kubajjukira nali seeguya ndi mukambwe ate njagala ncyangu ono n'oli kati ngenze mu magye.
1: Nali mmanyi nti omukazi w'azaala obulamu obw'okukyanga bukola ki? Bumuggwamu.
0: Embeera gy'oba olimu yeekusindiikiriza.
1: Guli guba muzimu.
0: Guba muzimu n'owoozi.
1: Muzimu. Kubanga bonna abayita mu mbeera bandikikoze. Naye muzimu gwekweka.
0: Muzimu.
1: Muzimu gwekweka oba kitambo. N'olowooza nti nno gw'osinga okuba obubi.
0: Ate. Kikwambaza na kiri muli ne weemanya nti oli mulungi lwaki buli omu ajja agamba ku nze? Ate ng'abawala bangi naye buli omu atuukira ku ggwe. Ate ng'abasajja ab'amaanyi mu gavumenti
1: Olo beba kutuukirako.
0: Kati ya ugredi erinyemu.
1: Na boba kuzalira.
0: Kati ya unali mugezi. Kati ya ungangoye vyo kuzala. Kati ya vyo kuzala mbikoye.
1: Lira.
0: Kubala ringa mboba mfa kati mfe. Sisha ina mugaso kunsi.
1: Kuwa na bonna boza de mwana wange nga tuina mugasaba no libalekerani.
0: Ebyo nga sibirooza nako. Kuba buli mwana yalina kitaawe nga sina mwana nti oba anaamenya bazadde bange oba anaamenya bakulu bange buli mwana ali waabwe.
1: Nga tukirowooza.
0: Nabakolera entegeka. Nze ngamba nabakolera entegeka. Buli mwana ali waabwe taina gwagenda sumbuwa.
1: Eyi entegeka jiwali obwongo bwe kyebwakuleetera.
0: Ee.
1: Ah, moyo mtu kugumpulira.
0: Awo nyingi de mubama je. Na inga yomu ame wangetako wakunonya. Na inga saga la manye na wendi. Kati olwe chinsi indi kilizo kuvenu. Ngende ye wala manye yomwe kwe senyo tajako lachi. Kubaye te yakuwa wayasigala nga anonya. Nga ansavira. Nga ansindi kile vya wandikibu. Nenchu sanga zire ini. Nga nonyeleze namba nabera nga ntera ke byawandikibwa naye nga sibisoma nga mukubira ne muvuma ne muvuma ne mwato da mukunsindikira ebye kisirusiru bya byonsindikira sibyagala nga era ro muvuma naye nga takwa wabiteekako nga tuenda banga ayitiridde nnyo nga nkyusala ino sagala
1: okuzaala kubera yatisa kuzalira byombi kubamba denne yunya
0: kati awontani sokujja mwembuto atenga sigenda ku family
1: bachi tugenda ku family wachiri
0: kati awona lisimanyi kyali kingano kujigenda
1: ku oba nokozesa ambulera wachiri
0: aa
1: eh
0: bali waba ambulera
1: ne
0: gwenesize gwemanyi bwayimiride oyo nga tugenderawo atenga lubuto
1: bomanyi guboyimiride musoka ne mugane
0: mwekeze kati
1: sirikale teba kukube gwe
0: awo nyingi demba sirikale
1: nyingi demba sirikale
0: ateba ali abakabi
1: eh
0: abakulira abakomando abali ena abakulira abamaji kati awo nyingi demu
1: bazikalo kya matendo kati jetuli
0: njogere yeyo musumba
1: ako kakalo tukogere mwana wange
0: eyo chinyogoga abasinga bamanyongo isizeyo gundi Luwero, nodeyo munda.
1: Ugenze munkambi.
0: Munkambi yeyo.
1: Jogenze okuteka fridge.
0: Kati yeyo. Ye mfunyo umulimu. Kati yeyo bala kisezirio wazimanyeza hawa komando. Neza hawa na hawa maji. Zeri ranyi. Izo nawezi zogera.
1: Zogera au na yeka statu ya matutengide. Ntio yingide. Yingide nkambi. Na yoji tawanyo tulabe. Chukoli mubacha akuli kumpulira.
0: Chukoli mocha dala. Na yenze nga ndowooza ndi mulungi
1: watandika okuzifuna embuto
0: nendufuna olwasooka nendujjamu nga lwa myezi ebiri nenfuna olulala olulala lwenafuna nagenda odujjamu ne luganiramu kati olwo nsinkanye ne bosi wange naye wakikoli mu bulungi kati ye bosi wange awasabuwasa abasajja
1: mwena muli bakazi olu.
0: Tuli bakazi. Ombosi wanga awasa. Yai mchala wa amanyi. Ate afumba ku mikolo. Wa amanyi nyama nyikidwa. Na inga tafumbirwa. Bawe weyafa. Tia damu kufumbirwa.
1: Awasabu wasa.
0: Kati awasabu wasa kubasa ente ya zina. Bulichimu ya china. Bulichimu ya china chetagisa. Na ye. Kati ya unanja gala nyo. Kuumba wechikoli masinga nyo wechikoli mu. Kati ya mpama gezi rujemu. Kati neturu jamu nilugana. Fenituru oza ntiruvudemu. Kuwalu watu waga saini ntiruvudemu na inga teruvudemu.
1: Uluwailu wa msirikali?
0: Ere. Kati tugendo labo luto lutani soku geja. Duwezeze miezi ena. Ugenda musikani wanga mbo mwana mwalimu la mburu unji. Taina buzibu wana. Mwala mburu unji. Na yenga eviavamu vialagantio mwana kozeji.
1: Avudemu.
0: Na yato genda musikani wanga mbo mwana mwala mburu unji. bulungi
1: walabira dala breeding ngo giraba ko
0: byonne byetagise okuvaamu twabirabanga bivaamu naye omwana yete twamulaba nene tugambo bempeke zino zimumenye emenye
1: mpulira
0: kera muskani ngamo mwana mulamu bulungi miezi ena bosi wange nabagamba kati bano balemeddwa kati netunoonye eddwaliro eryebbeeyi gamba oli kafulu nateekamu sente neŋŋenda olubuto nendugjamu myezi ena mwana mulenzi nenvaayo wenavaayo wenatandikira
1: eryatandisa okutondako
0: nga mulenzi oba lwalugenda myezi etaano
1: mwana aba otandisa omulaba awo omutima tegukalubye bukalubi
0: kati awo
1: omuntu atandika okugjamu embuto nolaba ku musaayi nga gudawali nolaba ku muntu nga mulamba nakuvaamu omutima gwete gweyongera kaluba
0: gwakaluba nnyo kuba noono gwe nasinkana ate kyeyanyingizaamu yeyandaga kati tulina okunoonya sente kubenga gye yali afumba ku mikolo nga ntambula naye nga ŋŋenda naye buli wamu buli diru zagendamu era ng'atambulireyo mu basirikale kati siryerabira nafuna omusirikale yali atendeka ba komando nze nga simanyi kyezije nkitegeere kuba nasinkanako omuntu omu naŋŋamba oyo yatendeka ba komando mu Uganda kati omusajja oli nga njagala nnyo naye nze nga ntegeera lulimi lumu sente kati nzija mugamba naŋŋamba agenda kundeetera essimu azzeeko eno Kampala essimu neyeerabira n'atagireeta naŋŋamba encyange nagenda ngigule ne mugamba bireke okuva ne leero toddamu kunsemberera yayina abakuumi yayingira mu mmotoka n'agikyusa enfufu yona nekwatirira abantu ate nga omwo mwalimu poliisi naye nga osinga jja n'andabula naŋŋamba naye oli mwana muto naye abantu boogenzeemu nga bagenda kukutta naye nze nga sibuulira n'agamba oyo omuntu gw'oliko nga muzibu nnyo kubanga atambula n'ebiso atambula n'episito nze nga munze temuli kutya munze nga temuli kutya nga ntwala neeyo mu balakisi nga bamanyi nga ŋŋenda naye nga sitya nti oba n'atuukibwako kye okutya munze nga tekuliimu naye ng'omwami wange ono takooye kunsabira ng'ate takooye kunnoonya
1: mpozi ye yalokoka maama
0: nga takooye kunnoonya kati ng'afuna mukwano gwange nnyo simanyi oba ennamba ono baaba mukwano gwange yagimuwa simanyi nagenda olaba mukwano gwange nga nkubira ha namugamba ggwe nakugoba saagala oddemu nkubira essimu lwaki onkubidde essimu ye nnamba yange ogiggyewo nga ŋŋamba omwami wo konza omwami ki yampadde essimu yo leka nkunnyonnyole nze nga saagala nakunnyonnyola nnyinyonnyole ne ŋŋamba oyo omusirusiru yakuwadde ennamba yange ye yagiggyewa kuba nali nakyusa ne layini nemuyombesa nnyo kati omwami ono naye obusungu bwamuluma nnyo nga tamanyi gye ndi n'alumba eri gye ntutwala omwana ono asembayo kati ye oba ng'alowooza gye ndi kati n'atuukayo n'ababuulira buli kimu ekinkwatako
1: eri gye wazaala omwana
0: ono asembyeyo gwe banongosamu n'ababuulira gye nvudde wange yenna
1: date
0: yenna
1: olwo abuulira musajja munne abuulira nazaala
0: yagenda eri owanazaala awaali omwana n'ababuulira buli kimu okuva ku kisooka paka ku kisembayo n'abagamba n'oyo omwana wange oyo yabalimba jjukira bali bataddemu sente
1: sente zaali nnyingi
0: oba yayagala annumye
1: revenge
0: kirabika
1: mutima wagulumya nnyo n'agaye katukoletute ekisembayo kino
0: kati nazaala wange nankubira amaziga ng'akaaba ne mbagamba nze nga siina mukutya munsi kuba ekituufu nali nkimanyi n'amazima nga ngamanyi ne mbagamba kati nga wabagambye nti omwana wuwe mugende ku DNA yegenda obako ebalamula naye nze sigenda kujja
1: mukwate bataata babiri
0: bagende batwale omwana
1: ensi bagiyita batya mulimu ebyeneena
0: kyete
1: oba otuuse ekyawo
0: kati ne mukubira simu na muvuma nyo
1: no busungu obunji
0: nyo nembulira kati nengamba bakati mfire ddala nengamba babikoze nga nonyi kati lekanzi jenfulume kati awo labatu ali tugenze ku mukolo nenfuna omuntu nga tonyumya nangamba nti eye Rwanda waliyo abaana ababa baagala obayigiriza ebya saaluuni nengamba naye nga siina ndaga muntu naye ye tamanyi bulumi bwe nina ku mutima gwange njagala nziruke muno mu ggwanga ne waali noonya aleme kundaba.
1: Odduka ku muntu w'omutima. Tewamulogaako. Naye ng'omusajja afuuse kabaani ku ndongo. Ye yakwagala.
0: Anti kati n'aba famire yange be baasinga ndowooza omunjagazisa nga bamwagala nnyo.
1: Eyo n'effujjo lye wakola.
0: Ng'ate bo bamwagala. Kuba yasigala abalabirira.
1: Atukomewo abalungi. Awo nno tujja kubanga tutandika okwenenyeza eggwanga olaba otya muwanguzi waffe basajja bonna tebakola kintu kikyamu nzimu gibeera gyakutta omukazi omukazi atafa ku baana yabatwala gyazaala gyakola ati gyazaala gyatwala ofanga ku mukazi n'aleka omwana n'amuvaako n'omulaba ng'akomyewo ku maketi
0: era
1: taba wa bulijjo oyo nze nkubuulira
0: katukomewo
1: abalungi tovaawo
2: emmere y'omwoyo gwo
3: okyegendereza nti no olwolaga abantu bonna basasula bakozesa Airtel Money bw'okyama okunywa amafuta bw'ogenda okugula ebintu mu supermarket bw'otyaga bodaboda
4: mukama wange nkusaba okozesa Airtel Money
3: ne ku dduuka bw'ogendayo bagamba
5: kasitoma Airtel Money
3: olaba ne mu bwoteri gwe okyali mu byakubala ssente
4: gula buli ky'oyagala obasasula empeereza yonna ng'okozesa Airtel Money kozesa my Airtel app obanyiga #65#6 oteeke mu merchant code nga kiwedde kozesa my Airtel app ofuna omukisa okwangula namungi webirabo mbuliwo mukazanyoko kunyola ekyuma Airtel Money ekolerawo yesigika tezibirwa nsalo Airtel Money rungamizi wa Bank of Uganda amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
6: 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga 10.7 Masaka 93.5 Mwende 95 8 Mbale 17 Mbarara 96 Masindi 94 7 Kabale
7: MCF Radio Emilio

0: Katere tukomye oli kuchenda munana katunyize musanvu mu program ya nganzi mwoli muwanguzi mukwano yenno takola chita wanika kasera kano nga tugenda maso no muwanguzi waffe tuchali no muwanguzi abachala babera yobwe bati abana abobulenzi nabobuwala mama okuvalo yakuleta tumulabangako nawe olina okukisabira. Namna kyesabira wakati omukyalonda omu naye ne kimutalaaza obulamu bwe bwonna naye munzikirize mweyoka eddakiika zibenga mmeka mweyo eddakiika nga kkumi mweyo eddakiika kkumi tusooke tulabe ebbala kiseeye ggwe etya muwanguzi
1: wange musumba
0: mpulira
1: kati wenfuna oyo musajja wavuga emotoka oyo omusirikale kuba mugambye okuva neero toddamu kunsemberera avuga emotoka n'abasirikale be n'abalekawo yasooka nagenda n'agamba bosi wange n'agamba oyo muwala wangambye bwati ne bwati naye ngenze nayingira emotoka etawuni yo naye yerolerera kubya nfufu yasi tukengeri gyeyakyusaamu motoka abakumi be n'abaleka n'agenda kati bosi wange kyava jyagamba onkozeeki nabano bagundi be ne bagamba kiki kyotukoze nawo kati gwogenda kufa ne mbagamba nga ttaani nze ng'omutima gwaguba era omusajja oyo saddamu omulaba era nali kati awo nange nentandika okutya awo nalaba bosi wange ng'akaaba neŋŋamba kati agenda kudda nzite nentandika okutya kati ono naye ate weyajjira awo n'agenda eri n'abyonoona
0: agenzeyo abannyonyo
1: buli kimu ekinkwatako
0: olinayo kyewawulira ekyasinga okukola obubi
1: yagamba ng'agamba abo baavu naye waabwe nze mbalabirira ekyo kyannuma nnyonnyonnyo ate nga bali engeri gye baali bandabamu ate nga bamanyi nze nasoma era ng'omuntu asoba kimanya nti saasoma ku ndabika yange ng'agamba abo baavu ewaabwe nze mbalabirira buli kimu ekyo kyannuma nnyonnyonnyo kati neŋŋamba ebyo byonna abyogedde kuba nazaala wange yankubira buli kimu kyonna n'akiŋŋamba kati nfuna omuntu nga ngenda kunkukusa ntwale mu Rwanda ngende ntandikireyo obulamu njigiriza abaana saaluuni era nga tuteesa nga ntwala bulungi jjukira bw'otuuka eri layinizi eno netiwaaka evaako neŋŋamba ate eno wankoze bulungi naye eri teri bwenzi teri kukola ki amateeka mangi nga ntuukaawo nga nfuna omulimu osente zeeri sizitegeera wenatuukira bambi banyaniriza bulungi banjagala nnyo balinamu ku ssente nenfuna omulimu nga wenkola wenvaawo kati embeera nempulira nga ate nayo sigisobola newatandika okujja abanoonyerezaako biri ebyeri tebiri nga byene ewaffe wetubeera n'emirembe n'otambula buli wamu ne bajja ne bagamba ono omuntu yayingira atya ne bansiba
0: lindako
1: nyingidde mu ggwanga nga bankukusizza
0: okuyingira e Rwanda tolina bipaati
1: sibiina
0: ni ate ngaolabika ngaowaayo bakuteebereza nagamba alabika weye wafunakwata birina
1: anti bamanya nti ndiwaayo naye nkulidde eno mu Uganda era abasinga nga bagamba ndi munyarwanda naye simanyi era nga abasinga bamanyi ndi munyarwanda
0: kati bw'okulira mu Uganda n'oddayo eri kiba kizibu kyakuyingira
1: oba olina okuteeka okuba nga olina ebikwogerako
0: tugambe nga kino ki
1: endagamuntu eyo eno ate taatawo waabeera eri alina okuba nga yakuwandiisa okujja okunona wali ku booda alina okuba nga alina ebipapula ebikunona ebimukkiriza okuyingiza mu ggwanga eryo
0: tomala gayingira
1: tomara gayingira yo
0: mm.
1: Ate obera mu na Uganda ngo oyagala genda yo oyina okubanga oyina endaga muntu ya Uganda Awa bakukiriza noyita ku boda na yenze nayita bampiseyo bali.
0: Kati gwe obiseera endaga muntu ayita naba kujja.
1: Nga newandiise era ngaowe ekikolimu eyange teyadda. Era leka mbabuulira abooluganda.
0: Ndaga muntu yo.
1: Kiba kikolimu.
0: Mm-hmm.
1: Oyinza okwewandiisa emirundi ng'esatu naye ngaeyo tedda.
0: Okakasa.
1: Kiba kikolimu. Era nze kensumuluddwa, kenasumululwa, wentegedde nti kiba kikolimu.
0: Gwe n'akantu akala koyisaako amaaso.
1: Gwe kyoyisaako amaaso.
0: Gwe mu system gwe batalaba.
1: Gwe batalaba.
0: Ne bagamba batya.
1: Eyo teyadda. Ddamu weewandiise buto.
0: Si kya bbeeyi okuddamu okwewandiisa ye.
1: Era bya bbeeyi.
0: Bitwala obudde.
1: Bitwala obudde.
0: Mm.
1: Nga mbamala banzigyayo kuba gye nali baalinamu ku ssente.
0: Mm.
1: Ate nga bamanyikiddwa. Ne babagamba banziziyo. Kati ate nabo nga bamaze okunjagala. Nabo banjagaliza mutabani waabwe ampase. Naye tebamanyi binkwatako. Ate bo bamanyi siina mwana n'omu.
0: E Rwanda gye tugenze?
1: Mu famire gye nyingiddemu.
0: Kyokka nga ovudde eno n'abaana mukaaga.
1: Bataano.
0: Oyingiddewo nga kimafiya.
1: Kati bamanyi bo siina mwana n'omu kundabika gye nali ndabikamu.
0: Kyogamba osobola okweka abaana? Nogamba sirinako.
1: Tebaba mbuza na yenge bo bali bamanyisina.
0: Na yengamba singa baba kubuza. Ngoya akwagala kuba nti not ayagala omuntu
1: atazana. Nze nali nyanjula abaana babiri. Eranze nga suka abaana babiri. Olwongoyo gwe mbulidde ababiri. Manda bangali serious nnyo.
0: Omusajja
1: naye bano. Mbagamba ninomu.
0: Ba
1: Jesus
0: obukumpanya nga bungi
1: emyaka
0: tova kwa 25 kwa
1: 24
0: toka
1: seyongera yo sika
0: katibo
1: jejo
0: katibo yanjula abana bana buzibu kyo babeerako nti bakulabanga ki
1: ngomukadde era obawola bika ngazadde nnyo ekitegeeza yali yafumbirwa abaana bonna katibo abamanyi wabazaalira omuntu omu
0: zemba manyi kitiibwa
1: Oba weera bisa yenjogere nyangu erike nako
0: zi abantu kye batye kyala
1: oba weera bisa
0: bati okweera bisa
1: ate obonyirira nyunga n'omuntu omugamba nina omwana omwawakana kati wakite weekuumiraawo nina omu babiri
0: okakasa
1: kati ate eri gye nalaga bo baali bamanyi siina
0: abiri mwabika emyaka tokka
1: Sika.
0: Oyogera 25 kukuma.
1: Akaviri konga tekava kumutindo. Atenga nange sambala binkadia.
0: Ugamba buga no mwana omu.
1: Na yata abo tebambuza.
0: Mm.
1: Kati ate nabo kati banzi jeri. Baga nafumbirwe mutawani wawe. Kati banfuni nevi njogera kombele mutuze. Ate bonga bali rede no kujeno mbazade bange Uganda.
0: Bachiali.
1: Banjule.
0: Yente meka.
1: Nenga mani. Yenze. Bagenda bategere binkwatako. Sisobola atenziru seri wa musajja.
0: Mm-hmm.
1: Atenzire nomba atenzire mwebyo. Nengamba omugezi fa.
0: Kasito yogera ku kyokwanjula.
1: Nengamba
0: simanya tugende mbakadde.
1: Kati nengamba omugezi fa. Sikyayagala kufumbirwa.
0: Mm-hmm.
1: Sikyayagala kuzaala.
0: Mm.
1: Nze njagala bulamu kati bulala. Siwa agala stress kati. Wabye nalimpisemu byali bingi. Ateri wali emirembe.
0: Nenga gobye isizamu.
1: Eri wali emirembe.
0: Mm.
1: Tewali bwenzi. Teri kunywa mwenge. Yo mwenge ngwani agugulide. Kuba mwenge gweri gwa bei.
0: Rwanda.
1: Tewamala ganywanywa mwenge.
0: System ya yondala. Ulamu wa
1: yusu. Tenga no bwenzi teri. Kuba eri. Uokwatira kumwana wabeni.
0: Mm.
1: Obo jamu wasa kumpaka. Simanyi bineno abachara vya Uganda vya tuwasa.
0: Mm.
1: Obo jamu wasiza dara nevi obu gagabu obu muwe. Mumateka.
0: Ologe wasoko kusoma kufangu boi no kumanya ichida kutiba kukwati.
1: Anti elana vila angeri nga abachara musaluni baba bogira.
0: Watukira musaluni.
1: Nga abachara bogira.
0: Mwanzi kilize mikwano jafaba lunji. Tugenda kutandikira unakurincha kurwanda. Tuse Rwanda. Aine miaka 24 bwaba akuyambye nnyo alina yo akanaka
1: kamu
0: ate gwaba akuyambye nnyo nitazalangako so no no tetute kungulwa kayimba ko netago kakubira abantu bafanna bwe batyo tiense no te kungulwa oba yeyo kayimba ka Joseph obense koma oba yeyo akose oba yo mtukufu waliwo omuntu alemedde ko nangamba musumba muwanguzi mbadde nsaba kumpewo afukamire yemenyeze omusajja wadde yakusonyiwadda oleza akantu ako takakole masaawo
1: njakakola
0: masaawo natusoke tukwatiride mu katono waliwe kagenda okujira kwanza zimanye eyo mpeta nkale
1: mpeta
0: ejo mikwano tujja kitukako tujja kiraba Yesu ama akalese ense koma byensi byakuleka kegamba musumato mwatero tugane bwonaamira egisimanyaani oyo ero jakaddiwa ate mwami Wilson Bugembe n'agamba nti bw'oba olina ataano gikubewo nti ataano
1: abakazi ba Uganda
0: tetuyagale munafu sima ekyo nno nze kyekinjogeza emyaka gyange nekinjogeza n'abaana kati nze mbulamu bwange omanyi lwaki mbyogera manya abantu bannenya pasita jjejje ne mwami jjuuko yali aŋŋamba gulu aki okubawo emyaka egyo gyonna kati ffe abaavaako mu nsi ne tubeera abalamu n'olaba nga wavaayo tebakkubye tebakusse siriimu takuyodde togudde mu mbi buli omwaka ogukweyongerako olaba Katonda
1: era
0: olaba Katonda n'ogane mukama abalanga bagenze
1: abalanga bafudde
0: gurupu zetwalimu abalanga bagenda kwegamba yensonga lwaki bannanga abatuuza abampulira emyaka nze gyange gimbeera kumpi nnyo era bwe njogera guno omwaka pasita jjajja agenda kweza emyaka 43 abaana 8 buli wenyemerera nkyongere kubanga bannanga abamu tuli kunyongeza ya myaka tuli kunyongeza ya myaka obulamu bwe tuliko bwakisa kya Katonda munzikirize mikwano gyaffe abalungi tugenda kubanga ate tugenda ku masimu obumbuuzeeko nagambye muwangu zitawanika aleeta buli kintu kyonna gwe baali bavuma gwe baali gwe baali bajajinga osobola okuwulira ebigambo bino ku 0759 MM 987 ne 0309 32 MM 788 yitako tumuwulire kibuuzo kyo kyoyizeemu onagamenti muwanguzi tell muwanguzi not to forget to invite musajja we ku muwanguzi tawanika ngenda musaba munange abasajja mune babadde bajja uli amala emyaka 11 nga talabika naye naamala naalabika obadde ogamba otya taata Hello. Awe wekitiibwa munnange. Nyongera ku ddoboozi.
2: Kanisaze Katonda nga waakisa.
0: Wuuyo.
1: Waakisa.
2: Katonda waakisa banango muwala nga yafa wala.
0: Baabo
1: wala.
2: Kati era bambe ajja ayetondera omusajja
1: era mumaasa
2: ate ne disitulikiti ye Fort Portal yo bagita kabarole kubanga nange ndiwo ebyo
0: kanitaata
2: wannanga yabale kuwangula
0: akikya beba akikya adyeri
2: amanya yetu mwesipetone
0: amina nagamya tia hello mwanji munange hello mwanji sebo
3: sibyo tia
0: bulungi tata
3: we bale kuweleza
0: Kama atuwa date samu nange.
2: Amanya agange. Kampala nge. Yekanaba.
0: Yetata.
2: Mwili ya uwe nisabi. Umutu asuburu kumira unga ajina. Yete agambo la muka tonde kia. Nga sitani achiruwa.
0: Nga achiruwa nisa.
2: Kumi zani kumutu wa mwetaga.
0: Bichili.
2: Kama na baba antujewa. Jika kawana mwusi. Kwa mwili wa
0: Gavai
2: ni mbiamo, niwa chama ni mzima.
0: Zeno
2: rumu, nasi ya pia auwewa, kala bako. Na yeye ni nini sindo tena chungu bila nini ya, euonya. Ya bantu wa jenda makani sana, bati mayo. Kijoga si nzaki ni nzaki. Nasi ya kijamii ni mbiye zitaandi ya bapa. Nalaba angabuli mungu ni mwana kitekulula tuina kunda mungu mtaji etani kwa
0: kalangu
2: kujidembe ila mwane kwa ava
0: badeyo mkalasi ya wapia amina tata
2: simani obo ntegila mungu mungu kube ila wonga ina watia tambu na uungo mchala agambia ina mjaga na mpulire mpeta mjaga wa ajifuna
0: tujia kujulira ndoza luna kuruwancha tata ebuka buka na tujia julira katulinde ncha nkali tata katulinde ncha nkali tata nkali tata unagai Prescott Pastor JJ our mwanguzi it's me Fred Nansana opposite you look care hospital for sure the biggest problem we are facing serious relationship even mine at first she was fine but now she changed lucky the phone many things na yaba chala veteleze yaba chala balina ebitambo banangi oyotaba mchala wabuli jabake chintu nambi abake chintu gulaba mama ukuzunga hello hello hello
2: hello
0: manjita ata
2: banangi
0: mbanangi I watched you was sebo.
2: Eh,
0: Mama,
1: Amina,
2: katonda ya kumanya, era saa kumanya. Ando chivalo ino miaka mbosa.
1: Miaka njajuli, amasa.
0: Mkali. Miaka kuruno agenda kujitu gamba. Mbachi alimu avili mweta na akalimi inga kasi gala u. Akalimi kabachi ala kagano kukula eva avili mweta ano. Ona gambi atia Agnes Mkisa Boston Passage J. Okuogere miaka, it's worship. You can decide to worship God with all you have me to 15. Zia ine miaka atano mugumu. I know mwano mu. Hata ina nawa grants. Basatu. Onagame timsumba nze nina kumina babiri na ye bogera. Bogera. Tenze ndibu ungereza. Aina abana kumina babiri.
1: Mwateta manja ulo.
0: Obamba tata bameka mamo. Jabambu ulira. Hata alibu ungereza. Community ye bungereze Boston ndoza tesuwa butogira muko ona agambya atya Boston tuli mu America wa mate tuli bungereza hello
2: mbadi ze ba biza
0: amina ta amina munnani
2: bukakala
0: ze
2: boya za boya za bana nga be mutunde munna ye boya za bana nga le DMCF
0: la radio
2: Musuma ngi kwali musukagala fa mwam kama mampere omukisa
0: amina tata obadde anyala kulya ddoboozi lya abaami era ndi wulidde ono agambye musuma nze mpulira ne kanzunzu ankutte abuuza ne but why was she doing that she never felt intite ye wakitiibwa at all oba ye kanzunzu amukutte mbunnyonnyole nti kyali kitambo kyali kiki oba tunakiraba maaso eyo
1: era ndowooza gwali muzimu gwali muzimu gwakwenjera obutafumbirwa omuzimu gw'obutafumbirwa
0: tuzala wano nawali hello
3: mchumba jeje
0: wanji mama
3: mkama wafie wazibwe
0: awewe chiti wa mnange
3: mnange tunina kusayo mshabi kubanga ili ntisibi yangu mchumba
0: amazima mama.
3: I'm going to go to the house.
0: Akasero kwa kufano gamba basajia kumi wanani bajia mwana kumi wanani ni baba sibe vyai mwane wagamba base muandu na yesi tani tuveo ko tuvile kudala mulinjali ya Yesu omoyo mtukufu tukwebaza nga mama wagambye waluwe bimunga tusubula kubyogera naye tufuna ababituogerera. Mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna, mbawuna ko nenge Uganda yaleka yabameka
1: batano
0: njamubuzo nako renche ekibuzo obonero bw'okuzaala mukazi nga yazaala ko bonnaggo wali tolinaako n'akamu ku mubiri gwo byonna tujabbira b'olunaku olwenkya yabikuuma atya byonna tujabbira ba teeka emikono gyo mu kifuba siina kyakkola teeka emikono gyo mu kifuba obudde bwe bugamba nti ayi Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange nzikiriza mu mutima
1: gwange
0: njatula n'akamwa kange
1: ntindokose
0: Jama jaga, mbele bulungi sigadde ndi Juliet juko jeje wamu n'omuwanguzi waffe
1: ko singe shakira olwisa kya Katonda nayo kirwake lya kintu
0: amina.

tufune bife byommanjo banga bagenda kusiga mafuta abantu ababanji nnyo ne muga mafuta gagazaki nti amafuta gasumulula mafuta malungi tebakwatako oba olondeddwa ne muga neyo kimanyize sinalokoka nagane Katonda akwagala tugende ne muga nenze nja kuvaayo mangu tofaayo ne tugenda Batukeyo, nibabulia, ngabia babulia binyumira binkwatako. Ene basaba nange nsaba, mumbera yange jenalimu, sina manyanyo kusaba. Ngampulia njagala Katonda. Olwokutaano, netutuka. Nebatawa netuka. Eyo kusaba, eyo kusiga mafuta. Nangamba tugenda kuduka emisinde kasabalangiria ne mugaye emisinde obusinde onondaba nali namba musanvu yali namba munana mchala atulawo ne batanko kusiga amafuta ne basiga ngabasiga amafuta ne ntunula bwenti Nentunula ndabwoba muni mukatemba yenna gwe basiga yava obulungi n'agenda ne basiga omulala n'agenda ne batuuka kunze omusajja n'akwata mu kibya bwati yali kabawo nanteeta amafuta mu kyenyi we nakoma nembuka n'engwanga muli nentandika okwogera ennimi Mukama nanzijuza omwoyo omutukuvu nga sinnaba na kulokoka. Nanzijuza omwoyo wa Katonda. Essanyu eryali wali, obulungi obwali wali, nga mpomerwa okufa obufi. Ne neziringulya wansi awo kubanga nagwa mu muliro bwe nagwa. Flames of fire, oguba obujja nnyo omungi ennyo mwe nagwa naye nga sisiriira, nga mpomerwa buwomerwa. Omoyo mtukufu awoma. Omoyo mtukufu mulungi. Kwolo lwe manyante eriyo omoyo wa Katonda omutukufu. Mukama afe yebazibe. Nagwa muliro omungi ennyo. Nembeera omwo. Nenjogera nnimi. Nze yali yagamba nti saagala nnimi. Kubanga bwe omukyalo oyo yantwalangako mu kanisa y'abalokole. Naye buli oyo yantwalangako yo. Nga eri ekintu ekinnuma ennyo. Bwe batuuka okugamba nti basabe ne boogera mu nnimi nga ŋŋamba nti laba ababbi bano laba katemba gwe bakola bajoboja nga kinnuma okufa obufi ne mwannyinaze bw'atyo bwe yali nga bw'awala baabajoboja nga naye yeesitala naye ku olwo najoboja ne nnyingira mu lulimi omuntu lw'atamanyi Omwami ono atuwadde ekirooto kino nti yabadde awulye ng'omukulembeze azze wano alina olulimi lw'ayogera naye abasinga tebalumanyi eriyo olulimi oluggya olw'eggulu nsaba Katonda alukubikulya olutegeere nsaba Katonda akuwa olulimi oluggya Mukama affe yeebazibwe naye njogera olulimi oluggya obulamu bwange bwakyuka okuva olunaku olwo ŋŋenda okuva mu muliro ogwo nga wayise essaawa bbiri nga baamaze dda okusiiga abantu bonna amafuta abantu bonna bagenze mukwano gwange maama wange oyo ng'atudde awo ebbali ne munne banninze era olwadde engulu bwe nti ne nvaayo ne mbaga nze ndi mulokole nze gwe mulaba Ku olwo lwe nayatula obulokozi omwoyo tayinza kukkako n'osigala nga bw'oli ne njatula obulokozi bwe mmala okwatula obulokozi bannange ekintu kyannyumira ne ntandika okulagula nze gwe mulaba nze nja kubuulira enjiri amawanga nze gwe mulaba nze ndi mulokole gwe mulaba nze nja kufumbirwa empeta gwe mulaba nze nja kubeera ne ntandika okulagula buli kimu kyonna kye nnali njagala Nja kuvuga nze ku mmotoka ate seemu. Njaga okubula buli kye nnalagula kyonna.

0: mwoyo mutukuvu nchirabyeko.
1: Amen.
0: Namganti mukama nze nja kuzala abana abalungi. Nja kuzala abana abalungi. Mulabe chichifu changi. Mukama yebazibwe. Ekitibwa kyani? Bananga bana bange balungi dabagaba. Mukama yebazibwe. Semo Abraham Joli. No yo yamumpa. Mukama afe yebazibwe. Nenganze nja kuzala abana. Gwena woli mwana wange ali wano.
1: Amen.
0: Nabachira ekirenzi kyange kintanda. Mukama yebazibwe. Nenda gula buli kimu kyonna kyonna era nga bwe nakiragula n'ekifuna. Nze nagamba mpite nnyoko. Siri ompita. Nze nakulagira. Nakuzaala.
1: Amen.
0: Omwoyo omutukuvu ampadde. Ekitiibwa kyani?
2: Dawudi n'agamba abaleevi abakulu okulonda baganda baba abayimbi nga balina ebivuga n'entongooli n'ennanga n'ebitaasa nga babikuba era nga bayimusa eddoboozi n'essanyu. Awo abaleevi ne balonda Kemani mu batabani ba Yoweeri ne ku baganda be Asafu mutabani wa Berekiya.
0: Dawudi n'agamba Leevi abakulu okulonda baganda baabwe abayimbi. Abayimbi mugenda kweronda mujje tusinze Katonda. Nga muyina ebivuga, entongooli, n'ennanga, n'ebitaasa, nga babikuba, era nga bayimusa eddoboozi lyabwe n'essanyu. Omwoyo omutukuvu ayingira watu kumukomyawo mu bifo byabwe walina okubeera. Omwoyo omutukuvu akomawo olunaku lwaleero. Eyo ennaku ebadde kukeeta. Oli bubi. Olina obuzibu. Omwoyo omutukuvu tali naawe. Omukyala yajja buli n'ambuulira ennaku ye. Nga bambi nnyingi. Nga sirina nawe mutandikira. Nga sirina nawe mutandikira. Nene mpulira muli Mukama nga nnungamya ng'agamba nti oyo omwoyo omutukuvu tali naye. Ne muganda yo omwoyo omutukuvu omuyina. Nangama n'obumumanya simumanyi. Ne mugomanyi omaze ebbanga kimbulokole. Nanga myaka 10. Omwoyo omutukuvu bw'abeera nga tali mu ggwe. Ennaku ejja kuluma ggwe. Okweraliya kube mu ggwe. Buli kimu kizibu okifune. Naye omwoyo omutukuvu ng'ali naawe. Ajja kusobozesa okubeera ky'olina okubeera. Ajja kuyamba. Ajja kubudaabuda in times of trouble. Ajja kubudaabuda waali okuyamba. Olunaku lwe tugenda kwetukuza omwoyo omutukuvu ajjemu ffe. Tuyina we tutatukudde. Abalokole eri obuntuntu obutono obutugaana okutukula. Weewo baka bwe mbadde mpuliriza olunaku lwaleero ku makya. Nga abalokole tetuwa kimu kya 10 mu bujjuvu bwakyo. Era bw'obanga tokiwadde nyakabaletyako akatambi ako. Bw'obanga tokiwadde mu bujjuvu bwakyo kikomaawo. Nga bw'onoosiba akatambaala bwe kati nga kalengejja mu bbanga awo we kikoma. Paka lw'olikigattako n'okiweza ne kyambuka. Nekituuka eryo nannyini kyo. Oba si ekyo tetukiwa mu bujjuvu bwakyo. Oba si ekyo tukyewola tunaakizaawo. Ne Katonda alaba bana abaana tebajja kusula njala. Gwe okirinza ki okitwalayo. Eri ebintu bye twagala okwetereezaamu. Tweyama ne tutatuukiriza. Tweyama mbintu bingi nyo nyo nyo abarokole. Neweyama nja kuweleza mukama. Ochikola ke wiki sisatu. Manyi nega kugwamu. Noga ni oru gendo lunene. Zenaline ya mieko. Ntinja gena nga makomera mburi renjiri. Nebinde merera. Nga komeo jebali batu wade. Ogendo kuburi renjiri. Lia chitalia. Wala. Da. Nene baza katonda. Unakuluwa ayo nkomeleza awe chisa. Era olwafunye message eno. Musumba wange Amos Tamale najja na ngamba nti waliwo omukisogo gena mu kkomera. Ne mugamba gutya ngenda kutwala. Nasanyuse ne manya ekyo nkiwonye. Nali nakyeyama nga kyafa ne nkivaamu. Nchego kubuli olinaku lwayo lwakwetukuza. Bw'oba oyina w'olaba nti tewatukula bulungi. Gena maso ga Katonda mugee mukama neeyama ne situkiza ne ensonyiwa. Bw'oba okisobola kikole. Kubanzi kati eri ebyokukola obukozi. Bweyamugambira mukomera okubuulya enjiri osobola okgendayo lwaki lwekikola. Bw'oba ofunye chance eyo ne bakukkiriza. Nelio stabo nyenogana buganyi. Ate ye Katonda bw'alaba ng'okyagala era kubire kubo weritali. Otukirize kye weyama. Tugenda kwetu kuzona ku lwaleero. Byonna bye tweyama ne tatukiriza. Weyama okwererayo omwana ne bikulema. Weyama kola kino ne kikulema. Weyama kola kiri ne kigaana. Ate ye tagamba nti weyama nakamwa. Naawe mutima okiwulira. Oyinza okiwulira n'ogadda nkiwulira kino. Mukama ayina kyaŋŋamba nti olina emitwalo gino etaano ngiwa Abulaamu. Ng'okiwulira muli tokifulumizza. Era buli lw'ojeema oba ojeemye. Eriyo ebintu bingi nnyo bye tambulya mu bujeemu. Nja kutuuka nga ssaawa ssatu. N'otandika essatu ekitundu omaliya munaana. Nja kuweereza. Nja kuyamba gundi. Nja mukolera bwenti. N'okikolako ekisa n'ekivaawo. Kisa siba tekivuddeewo gwe wennyini olw'okuba Omwoyo Mutukuvu tali naawe. Mu kifo kino nali Asha asooka. Ate nga nze Chief Asha. Ate nze nzayonja ekifo. Buli mulimu gwonna nga guli ku nze. Omwami wange akima mazzi. Nakulongoosa luggya. Buli omu ng'alina omulimu gwe. Buli mukama kyakuteereddewo okukola mu kiseera kyakyo kikole. Buli ky'owulya ng'akigambye kikole mu kiseera kyakyo. Buli lw'oto kikola gw'ofiirwa. Mukama affe yeebazibwe. Ne tukola omulimu ogwo. Bulungi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo. Eri omuntu awulya nga gwe kirabo ky'oyina kyakugaba. Tulina ebirabo bya njawulo. Nga gwe ky'oyina kyakuyamba. Nga oli alina kyakugaba. Ng'oli alina kyakubuulirira. Ng'ofuna wa omuntu ali mu buzibu. Oyogera naye ebigambo bitono nnyo omuntu oyo n'asumuluka. Nga tolina nakyo omuwadde. N'omala ojja n'ekizibu n'ekiba kyenkana wa ew'omwami wange. Ajja kutuuza bulungi nnyo. Akugambe nti wange. Sooka obikule Bayibuli. Tusomeko wano mu Luka. Ogenda okuvaawo ne bw'aba akuwadde eddakiika ssatu gwokka bwali gati. Ng'obulamu bukyuse. Mukama waffe yeebazibwe. Era baakuleetera bwali batyo. Gy'oli. Bw'onojja gye ndi nga nkulaba ozene nakuyo nga walidde ku mmere sinalya mulete yogati soko musimbe yogati soko mweche okulya kwegamba buli muntu ayina ekirabo kye yaweebwa ku nsi kuno tujeemye ne tukirekawo ne takikola buli lwogaana okukola kye wagamba okukola ebintu ebyo bibi mukama atusaasize olunaku lwaleero eyo gy'ogenda okukola kintu ky'olina okukola yerimirako yo eyo gy'ogenda yeri ekyamagero kyo gyakitegese oba mu njiri nagagenda e Masaka obuli enjiri yeri omwami wo gy'ogenda omusanga gye mugenda okusinkana onooba ova mu baasi bw'oti ng'akuyitako muleka nze mpitewo mwe abakazi musooba agenda okukunywa emabega okugamba nti amusori ng'alaba y'ono mukama waffe yeebazibwe ye Katonda apange ekintu kyonna mu ngeri ye akutunako obutunzi n'amanya nti y'oyo mukama tazanyira mu timing ye etayimu eyalwaleero kukomyawo essanduuko eya Katonda ekomawo olwaleero tugende maaso
2: olunyiriri tuli 15 ebyemirembe ekisooka olunyiriri ole 17 awo abaleevi ne balonda Kamani mutabani wa Yoweeri ne ku baganda be Asafu mutabani wa Berekiya ne ku batabani ba Merali baganda baabwe Esan mutabani wa Kusaya era wamu nabo baganda baabwe ab'omutindo ogw'okubiri Zekaliya Beni ne Zaziyeri ne Simeramosi ne Yache ne Wuni
0: abine munya
2: olunyiriri olwabiri mwenya ne Sebaniya ne Yosafati ne Nasaneri ne Amasai ne Zakariya ne Benai ne Elias bakabona be baafuwanga amakondeere mu maaso g'essanduuko ya Katonda ne Obededom ne Yekiya be baali abaggazi ab'oku ssanduuko awo Dawudi n'abakadde ba Isirayiri n'abaami b'enkumi ne bagenda okulinnyisa essanduuko y'endagaano ya Mukama okugijja mu nnyumba ya Obededomu n'essanyu
0: baakuŋŋaanya abantu bangi nnyo abaleevi abaweereza ba Katonda nga bwe tuli olunaku lwaleero nga tuli bangi tugenda kukomyawo essanduuko eya Katonda okugijja ewa Obededomu gy'ebadde
2: olabirimu omukaaga awo lwatuuka Katonda bwe yayamba abaleevi abasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama ne bawaayo ente 7 n'embuzi ennume 7 Dawudi n'ayambala omunagiro ogwa bafuta ennungi n'abaleevi bonna abasitula essanduuko n'abayimbi ne Kenaniya omukulu w'abayimbi awamu n'abayimbi era Dawudi yali ayambadde kanzu eya bafuta
0: baawaayo ne saddaaka owaayo saddaaka y'obulamu bwo n'ogamba nti oba kiba kibe matofu ne bwana atunula nze mpaddeyo saddaaka y'obulamu bwange nkomyawo essanduuko ya Katonda mu nze mukama waffe yeebazibwe waayo obulamu bwo nga saddaaka waayo ekintu kyonna kwegamba totunuulya n'akulinaanye oweeyo obulamu bwo omusajja Dawudi n'ayanga omunagiro gwa bafuta ennungi n'abaleevi bonna abaasitula essanduuko n'abayimbi ne Kananiya omukulu w'abaami bonna n'abayimbi era Dawudi yayambadde kanzu ya bafuta bonna baayambala bwe tumala okwetukuza tugenda kwambala essanduuko ya Katonda ejjawa yonjo n'agikwatako muyonjo toyinza gikwatako ng'oddugala olina okuba ng'oyambadde kanzu enjeru eya bafuta n'omunagiro
2: Bwebatyo Isirayiri yenna ne balinyisa essanduuko y'endagaano ya Mukama n'okwogerera waggulu n'eddoboozi eri eŋŋombe n'amakondeere n'ebisaala nga bakuba nnyo entongooli n'ennanga. Awo lwatuuka essanduuko y'endagaano ya Mukama bwe yali ng'ejja mu kibuga kya Dawudi, Mikali muwala wa Sawulo n'alingiza mu ddirisa n'alaba kabaka Dawudi ng'azina era ng'azannya n'amunyooma mu mutima gwe.
0: Leka bakunyooma olunaku lwaleero, ng'ozina, ng'otendeeza, nga weewaayo, ng'oyita essanduuko ya Mukama ekomewo mu bulamu bwo. Genda mu maaso.
2: 16 onyosooka. Ne bayingiza essanduuko ya Katonda ne bagisimba wakati mu weema Dawudi yagikubira. Ne baweerayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo.
0: Olunaku lwaleero essanduuko etuuka, ogisimba wakati mu weema w'ogiteekeddeteekedde. Weema gw'ogikola essanduuko w'egenda okutuula. Buli muntu ululwe ng'oyaga essanduuko ekomewo w'erina okutuula. Bino ebiseera bibi nnyo, naye nga Katonda affe alabye nkyekiseera eky'okwagalibwamu. Kyekiseera kino kituuse, kyekiseera ekinyuma, kyekiseera Katonda atagenda kwerabirira. Tugendeko mu Ezekiyeri 16. Erye tayimu lwetuuka ng'ekiseera eky'okwagalyamu kituuse, olunaku lwaleero ky'ekiseera ekya Mukama twagaliramu. Mukama atwagala, tetujja kukoma bukomi nti atwagala wabula atulageko olwaleero. Mukama affe yeebazibwe. Ekiseera eky'otwagala kituuse. 16 Ezekiyeri onyoro 8.
2: Ezekiyeri 16 n'olunyiriri olw'omunaana. Awo bwe nakuyitako ne nkutunuulira, era laba ekiseera kyo nga kye kiseera eky'okwagalirwamu.
0: Oba tugendeko emabega, tuddeko emabega ku lwokusatu.
2: Ezekiyeri 16 n'olunyiriri olw'okusatu. Oyogere nti, bw'ati Mukama Katonda bw'agamba Yerusaalemi nti okuzaalibwa kwo n'ekika kyo bya Musa y'Omukanani, Omwamoli ye yali kitaawo ne nnyoko yali Mukiiti.
0: Mukama akumanyi gye wazaalibwa, kitaawo ne nnyoko bonna abamanyi. Buli kikwatako kyonna akitegeera, n'embeera gy'olimu olunaku lwaleero agimanyi. Wazaalibwa e Yerusaalemi n'ekika kyo akimanyi nti oli Mukanani, Omwamani ye yali kitaawo, n'abatanzi ye yali nnyoko yali Mukiiti, Lubega yali kitaawo yali Mwamoli. Bonna Katonda wabimanyi buli kikwatako kyonna.
2: Olwokuna, era ebyokuzaalibwakwo ku lunaku lwe wazaalirwa tewasalibwa kalira.
0: Yaliwo ng'alaba,
2: so tewanaazibwa na mazzi okukutukuza.
0: Teri yakufaako,
2: tewateekebwamu munnyo n'akatono, so tewabikibwako n'akatono.
0: Teri yakufaako,
2: tewali liiso eryakusaasira okukola ku ebyo byonna n'okukwatirwa ekisa. Naye n'osuulibwa ku ttale ebweru kubanga wakyayibwa ggwe ku lunaku lwe wazaalibwa.
0: Eri omuntu ng'oli bw'otyo mu bulamu bwo, teri akwagala, naye andikwagadde akuyitako, talina kyakkoledde, akuleka awo. Baakudibya, n'omusajja yalegama nti oba akuwasizza, n'akudibya n'akuddukako. Teri liiso likusaasira, teri ayagala kukola bya kisa.
2: Nayawo olw'omukaaga, nayawo bwe nakuyitako ne nkulaba nga weekulukunya mu musaayi gwo.
0: Mukama jja, onakutuukananga nti bambi, agenda okulanga weekulukunya musaayi gwo, oli bubi, toyina ayamba, toyina afaako. Weekulukunyizaawo mu mbeera gy'olimu. Nze nali neekulukunyizaawo mu mbeera gye sitegeera, mu mbeera embi n'obwana bwange. Twekulukunyizaawo, tuli bubi. Katonda afa atumanyi. Buli muntu yenna amanyi. Alaba embeera gy'oyitamu wewe kulukunyizaawo. Alaba wewe tololerawo. Nova ku ddole ebibiri nodda ku bina. Nova ku ddole ebina nodda ku lukumi. Wetololerawo byonna abimanyi. Era abiraba. Nova ku mtunda ennyaanya nodda ku Rumu Street mu dduuka. Byonna abimanyi. Nova ku kwera enzigi zasite kanso. Nofuna akadaala. Byonna abimanyi weekulukunyizaawo. Sigambye nti egyo mirimu mibi. Naye nga weekulukunya tolina nakyofunaawo wadde ogikola. Oba okyayera oluguudo motoka n'ekkoona. Ate kiro n'edduka n'egenda. Onooloopa wanyu. Nga batwala emulago. Terina jjukira nti obadde okolya site kanso. Naye toyagala kwogera. Weekulukunyizaawo. Oboyaniraawo. Oli musawo n'ebyokola tebivaayo kuba obikola bubi. Abalwadde obaboggolera. Weekulukunyizaawo. Ne bagamba tetukyadda. Dwaliyo n'erigwa.
2: Awo bwe nakuyitako ne nkulaba nga weekulukunya musaayi. Mu musaayi gwo. Ne nkugamba nti nakubadde ng'oli mu musaayi gwo ba mulamu. Weewaawo. Ne nkugamba nti nakubadde ng'oli mu musaayi gwo ba mulamu.
0: Nagamba mbi ojja kuba mulamu. Wadde okyekulukunya naye wendi ojja kuba mulamu. Ayogera bwogezi kigambo ojja kuba mulamu. Ojja kuba bulungi.
2: Olunyo lw'omusanvu. Ne nkwaza ng'ekimuli eky'omu nnimiro. Ne weeyongera okufuuka omukulu n'otuuka ku buyonjo obulungi ennyo. Amabeere go ne gamera, enviiri zo ne zikula, era naye ng'oli bwereere nga tobikkiddwako.
0: Akwagala nga bw'oli n'obwereere bwo nga tolina nakikubisseeko. Ng'ayima ku nguuna akulaba wenna munda ng'oli bubi bwereere. N'akwagala nga bw'oli. Nakusembeza nga bw'oli. Bannye Katonda atwagala.
2: Olunyiriri olw'omunaana.
0: N'atumeza enviiri zaffe ne zikula. N'abikka ku bwereere bwaffe. Akusanga oli mwereere n'akubikkako. Mukama waffe yeebazibwe. Omwereere atalina ky'ogasa. Omwereere atanyuma. Omwereere atatunulwako. Nga tebyakutunulako n'asanyuka. Naye nkwaza ng'ekimuli eky'omu nnimiro. Nene weeyongera n'ofuuka mukulu. N'otuuka ku buyonjo obulungi ennyo. Amabeere go ne gamera. Enviiri zo ne zikula. Era ye ng'oli bwereere nga tobikkiddwako. Ekiseera nno kati ate ne kituuka. Eri ekiseera waawulirira ng'otuuse okuyambibwa. Waakwatibwako. Tusoma olw'omunaana.
2: Olunyo olw'omunaana. Awo bwe nakuyitako ne nkutunuulira. Laba ekiseera kyo nga kyekiseera eky'okwagalirwamu.
0: Eri ekiseera eky'okwagalibwamu. Eri ekiseera eky'okukyayibwa n'eky'okwagalibwamu. Ekiseera bwe kituuka Katonda n'alaba nti kati ekiseera eky'okwagala kituuse buli muntu akwagala. Katonda n'alaba ekiseera kituuse gwe okwagala n'agamba nti nedda. Ate kati mwagala. Nyina omujja ku ddaala ino mutwala ku ddaala eddala. Nyina okukola bwe nti n'okukola bwe nti. Mukama yeebazibwe. Buli lwakwagala n'atuuka ekiseera lwakwagalira akyusa embeera. N'akuwa Samwiri. Mukama waffe yeebazibwe. Akuwa ne kye banaalabirako. Ne bagamba nti omu ebadde enjavu kati kabalabe. Mukama waffe yeebazibwe. Eriyo ekiseera lwakujja mu mbeera. Eriyo ekiseera embeera lwekyuka ng'ekiseera eky'okwagaliramu kituuse. Ekyo Katonda yakigaba. Olabirawo ng'abayise bakwagala batenze n'okwagala. Olabirawo ng'akuteddeko ekitiibwa kye. Mukama fe yebazibi. Nebaganti omchana nga musiwu fono gwatwala yewuwe gwalonze. Ekisere ky'okwagalirwamu kituuse. Mukama yebazibi.
1: Amen.
0: Tobanja. Akuwabwinga ekisera kituuse. Ebyo ebibyo gwo bimanyi.
2: Awo bwe nakuyitako ne nkutunuulira laba ekiseera kyo nga kye kiseera eky'okwagalirwamu. Ne nkwalirirako ekirenge kyange ne mbikka ku bwereere bwo. Weewaawo ne nkulayirira ne ndagaana naawe endagaano, wayogera Mukama Katonda n'ofuuka wange.
0: Mukama yeebazibwe. Eriyo ekiseera eky'okwagaliramu nga kituuse. Ekiseera kyali kituuse eky'okwagalirwamu. Naanoonya bw'ananjagala nga siraba. Nga naayeetayo omukyalo omu naaga agenda otandika omubuulira enjiri omuze gye ndi. Nambuulira ekigambo naye nga kinyuma. Mukama waffe yeebazibwe. Ng'ekiseera eky'okwagaliramu kituuse. Nga bonna bakulese ayina ekiseera kyatondawo. Omukyala akuvuddeko, omwami akulese, eriyo ekiseera kyatondawo. Bagobye ku mulimu, tebakyakwagala, embeera egaanye, tolaba kwagala, eriyo ekiseera eky'okwagalirwamu. Ekyo ndi ekiseera kijja, ssanduuko ya Mukama emaze okutuuka mu ggwe. Ng'omwoyo omutukuvu ali naawe. Omwoyo omutukuvu bw'abeera naawe, ekiseera kyekyo. Agenda okuyitako n'alaba nga sisaana muyitako. Kino nyina kimusuulira wano, nyina omuwa kino wano, nyina omuwa kiri, nyina omuwa kino, nga tayinza kuyitako nga takikuwadde. Naye luli nga takutokiraba, essaawa nga tennatuuka ey'okwagalirwamu, tolaba n'akuwa. Mukama waffe yeebazibwe. Nze nnyina mpa buli lunaku. Musumba wange alywa biyinzika. Musumba wange wuyo biyinzika, yimirirako. Oyo mugagga wange. Buli lwendabika mu maaso ge, agira ati ng'abalako. Ekiseera eky'okwagalirwamu kikola ki? Kituuse. Naye nga buli andabawo. Ekiseera eky'okwagalirwamu bwe kituuka, tosaba. Tayinza kukuyitako. Era aga nakutunuulira naga kano kamusaana kano. Takakuyisaako. Kano kamusaana. Nakwalirirako. Nabika ku bwereere bwo. Naakola naawe endagaano, ky'ekisinga obukulu. Naakola naawe endagaano, naakwagala. Ako kaddemu ak'endagaano. Bakabulye bulungi.
2: Olunyiriri lw'omunaana. Awo bwe nakuyitako ne nkutunuulira, laba ekiseera kyo nga kye kiseera eky'okwagalirwamu. Ne nkwalirirako ekirenge kyange ne mbikka ku bwereere bwo. Weewaawo ne nkulayirira ne ndagaana naawe endagaano, bw'ayogera Mukama Katonda n'ofuuka wange.
0: Nandayirira. Bye twayogera byali bingi nnyo ku lunaku olwanzijiza Omwoyo Omutukuvu. Twayogera bingi nnyo naye mu lulimi lwaffe aba. Mukama yeebazibwe. Nga ffe tulutegeera. Lwali lulimi lwaffe nga ffe tulumanyi ffe kanze naye. Nga Setaani talumanyi. Naye ne bw'oba owuliriza tolumanyi, tolutegeera. Nandayiririra naaga nti okuva olwayo oli wange. Nandayiririra naŋŋamba oli wange, nkulayiridde. Banne Katonda mulungi. Naakola nange endagaano ne nfuuka wuwe. Teri amunjawulako. Nafuuka wuwe. Ndi wuwe. Ndi muye ali mu nze. Mukama waffe yeebazibwe. Nafuuka wuwe. Ngenda kumpola. Mukama afe yebazibwe. Ngandi mumbele fana na bwetyo. Waliwo omwami omu. Yayagala okujja okunkwana. Omwami oyo bwe yajja okunkwana. Mugagga nnyo, nnyo. Eringa tukyali eri yali wangabi. Kati ng'ayita Muzeeyi muganda we. Twakula tumulaba. Nga tukuze tumulaba. Tumuwe ekitiibwa kya taata. Tumuyita taata. Ne tukula bwe tutyo. Nnyo olunaku lumu nga mmaze okulokoka. Ndi mu bwavu obuyitirivu ennyo. Naye nga mmaze okufuna ki? Omwoyo wa Katonda omutukuvu. Tukoze endagaano. Ndi wuwe andayiridde. Omwami oyo nali nva ku kkanisa olunaku lumu. Nserengeta okudda ewaffe gye twali ne Reverandi eyo. Ngenda okulaba emmotoka ng'ensibirako. Mmotoka empitirivu ne ngandi. Ono abuuza ndowooza gy'alaga. N'ayisaamu omutwe n'ampita erinnya lye bampitanga edda mu buto. Ne mmuga taata. Nanga nti olagawa. Jesu olagawa. Ne mugamba ngenda waka. Obeera wa. Ne mulengeza. Nanga yingira mmotoka nkutwaleko. Oli ku kikati. Ne mugandi wendi bwentyo. Ovaawa ne mugamba kusaba. Kusaba biki? Ne mugamba nti nalokoka. Wakola ki? Nalokoka. Nangamba wakola ki? Nalokoka. Nemugadda oli mulokole. Nanga oli mulokole dda nti ye. Banga ki? Nemuga myaka giweze kati. Nalokoka. Nagenda okulanga pikinze interest mu bulokole bwange. Ayo isibe njogu. Naye ddala dda walokoka. Walokoka utya. Nemunyumiza. Nga bwe njagala ennyo Yesu. Nemugana awe. Oli musiraamu naye Katonda akwagala. Naawe ayinza okulokola. Nanga ajasebe soko bireke. Naye ddala ddala oli mulokole. Nti ye. Nantuusa awaka. Agenda okutuuka awaka. Nanga nga tonda fumba. Nemukanja kufumba. Naye nga tewali wadde omunwe gw'ettooke. Nanga matula mu motoka. Nenzija n'obwana bwange. Waawo bubiri. Ne tutuula mu motoka. Naatutwala we yatutwala. Mu shopping center. Nangulira buli kimu kyonna ekyawaka kyonna kyonna kyonna ku lunaku olwo. Ate landiroodi mukyalo we yali yamuleka mu nnyumba. Nga naye afaanana nga nze tayina. Era bwe nali beeta ne tugabana. Naŋŋamba taata kyoyo. Ne muga taata wange yatuwadde. Ne muwaako ne tusanyuka. Taata teyava okwo. Taata n'asunda ebintu. Gwaita naku biri satu tata najja. Era ng'omukyalo oli olw'okuba yali afunako. Baalingiza mu ddirisa bw'ati. Ze ni boys quarter. Nalaba nga tata ze. Ng'ayita. Anti mulokole. Tata ze. Nga nvaayo nyaniza tata mubuulira enjiri. Nga tata akabuliza. Naye talokoka. Tata ng'asunda bintu. Naye ngenda okuwulira ng'ebintu bitandise okukaawa. Mukama yeebazibwe. Nga buli lwe mbirya mpulira ebbanja. Talina ky'aŋŋambye. Nze mbuulira njiri. Tagaana kulokoka. Naye nga mpulira waliwo ekikyamu. Naye olunaku olwanze olwo ne ŋŋama kansabeko. Ekintu kino nkibuuze Mukama. Ng'ennaku ennuma. Naye nasaba katono ate ne neebaka. Nga neebase bwakya ku makya. Zaali wakati w'essaawa 11 ne 12. Ngenda okuwulira nga bba wa landiroodi ayita. Omchale yasoko kuita anti mulakole tata ze 10 ku 12 ezokumacha kale bajoga bawe naga anti ememe jesula ebigere jebikera ngeno kulyanga chimfumise okwatibwanga ko kunsonyi nofumiti bwekigambo bwekityo era buli kigambo ekyekya bwa Katonda kifumita njagala okubuulira neŋŋamba olwaleero kanveeyo numba omusajja ono ambuulire kyaŋŋamba ŋŋenda mubuuza ki ekikuleeta nga gyendi lwaki ongulyanga ebintu mugamba akome bw'atambuulira neŋŋenda ku mmotoka saamusanyukiranga bulijjo nemuga yogera naakwatako omutwe ku steering okumala eddakiika nga 5 ngabifumintirizaamu ngakyabifumintiriza nemugamba yogera paka lwe yenyanyamula naŋŋamba nkubulye jjansi bulijjo olina byoŋŋamba sibitegeera naye leero ndowooza gyebiri nemugamba biki nambuulya sitoola efaanana bw'eti yali mumakaage 9:00 wakati 8:00 awo ekiro yeebase ne mukyala bwe ayina ennyumba ye eriko geeti 3 aba yeebase naawulya ku geeti esooka nga wali wajja naamuwulira ng'ajja naye olwamuwulira naakubwa amasannyalaze nga tayinza kwekyusa tayinza kwenyeenya n'abeera awo agenda okulya ne geeti eyokubiri jjugula ndeyokusatu agenda okulya nga batuuse ku luggi lwe bedroom naawulira era ng'alaba omuntu aggulawo ng'ate yasibyewo n'ekisenge omuntu n'aggula oluggi okuggula oluggi bw'ati nga Yesu Yesu n'atuuka n'ayingirawo teyatuuka ku kitanda bw'ali n'abeera wakati mu kisenge n'amuyita erinnya n'amugamba nti owange gwe gundi

0: bwe yamala teyatambulayo kuddayo nga bwe yazze, yabulira awo. Ono naŋŋamba ebigambo ebi, naga nti nfunda n'omuntu okunkuba kibooko ekikumi n'okusingawo ku ddoboozi lye yaŋŋambye. Naŋŋamba ntegedde buli lunaku, ŋŋamba nti oyina omwami Yesu, mutegedde. Mukama waffe yeebazibwe. Okuggyako ng'omaze okukola naye endagaano n'akulayirira, tayinza kububira. Yesu n'atuuka n'okumbubira kubanga oli ayagala okunsuula n'amulumba. Era awo we yakoma n'aga jaasi, ebyange naawe biwedde okuva olwaleero, sigenda kudda wano. Ebyembi talabye ku kitiibwa kya Katonda kuba yagenda yafa. Ke yamugamba nti beera mu busiraamu bwo, ono muleke mubulokole bwe, ate waali tombuuza byaddirira. Nange saabimanya, nawulira biwulire. Mukama yeebazibwe. Akola naawe endagaano, oli wuwe.
1: Amen.
0: Tozanyirwako, tokwatwako. Era ono Sambodde bwe yajjanga aga nti ayagala kumpasa, neŋŋamuha musajja wattu alabye, bagenda mukola ng'oli. Naye Katonda waffe mwesigwa, ye takolanga ffe bwe twagala. Mukama yeebazibwe. Omutuufu amumanya nti mutuufu, n'owokuzannyirako amumanya nti ayiwakuzannyirako. Tokwatwako. Akola naawe endagaano, akola naawe endagaano. Weewaawo ne nkulayirira, n'endagaana naawe endagaano, bw'ayogera Mukama, bw'ayogera Mukama Katonda, n'ofuuka wange. Awo ne nkunaaza amazzi, weewa ne nkunaalizaako ddala omusaayi gwo, ne nkusiigako amafuta. N'okwambaza ne nkwambaza omulimu ogw'eddalizi, ne nkunaanika engatto ez'amaliba geŋŋonge, ne nkusiba olwebajjo olwa bafuta ennungi, ne nkubikkako aliiri, ne nkunaanika eby'obuyonjo, ne nteeka ebikomo ku mikono gyo, n'omukufu mu bulago bwo, ne nteeka empeta mu nnyindo yo, n'eby'omu matu mu matu go, ne ngula ennungi ku mutwe gwo. Byonna Katonda yeetegese bitukolera. Yeetegese okuteekako empeta, yeetegese okuwa eby'obuyonjo byonna, yeetegese okukolya buli kimu kyonna by'ali tomanyi. Mukama waffe yeebazibwe. N'ova mu kusabiriza omunnyo ku kyalo ejjiiko y'omunnyo, n'ogula kasawo k'omunnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Gundi si kwewaana, ŋŋenda ne ngula kasawo k'omunnyo ka 6,000 ne ngabanyamu. Naye lwe twagendanga, genda ewa muliraana atuweeyo ejjiiko ya sukaali tuteeke mu nva, twerabidde oggula ate kati kiro. Naye ng'olimba si lwakuba nti kiro toyina za sigula munnyo. Muntu w'otuukira obugula ne ssente egula omunnyo, ebintu biba bikaaye, biba bigenziwe. Naye Katonda waffe tugenda kukomyawo ssanduuko ya Mukama mu bulamu bwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Omukungu ajja ne konvoyi ye yonna, ayingirawo. Gwe bw'otomwaniriza tomufuna. Mukama yeebazibwe. Tugenda mutendereza, tugenda muyimbira, tugenda kukuba ennanga wadde tuli naye tuli bulungi mu linnya lya Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kukuba ennanga, tugikuba ggwe leero jjooni. Okitegedde? Tugenda gikuba ggwe. Mukama yeebazibwe. Katonda waffe mulungi. Ekitiibwa kyani?
1: Kya Mukama.
0: Buli muntu yenna tusooka kwetukuza. Nga tumaze okwetukuza, tumuyite akomewo mufu olwaleero, akole emirimu emirungi, atufuule ekirala, tukole naye endagaano, atulayirira naffe tumulayirire. Mukama yeebazibwe. atetu ongera utetu inabudi. Kubanga njago kubulia. Kuminanya, etutumulio neriati kiria mawanga, orobulu njibo, kubanga bwalibu tukiride, orobu kuru wange, bwendali mkutadeko, bwayogera mukama. Akono kanyumira. Agena kole tutumulio atikirire, kurecho chakutekako. Yekaya sobula kutumulio, tutumulio, mukama yebaziwe. Nogena mbuli nsinga guo yimba. Nogena mbunsinga gweba gweba labawo. Nogena mbunsinga guo te... Sibwe chidi? Mugaga agena mbuli nsina yimba. Etutumulia mkama nari imisa. Na mkozesa. Mkama yeba zibi. Katuonda sobole kukozesa wona wona wona. Akutuziza binja bulichaga manti sura sura tweyongereyo omwami wange yamusuza echeye bungereza namgachi sure chagamba unakulwa echo bo sura bulichagamba kusura abane plani b abane chagendo kudizawo chisure yakuwe chiche aina cha kutegekedde egululina plani olwalero kubulamu bwo. Egulina cheritegeka joli. Egulina cherigamba. Sura nkuwe. Sura chesaku wankuwe chenkuwa. Nkufule choi no kubera. Nkole tutumwe pia. Liati, tutumulio liati kirire. Erwe chochagendo kutekako. Mkama feyeba zibi. Tutumulio liati kirire. Twasango wa trafiki ruli tuino mwami wange musajja noba munozana gwe ti apa park apa na parkinga najja ku motoka unajja kaka kofira ku mutwe pasatom kweli pasato. Nasembera kema bega. Ye tegeleze bulungi. Is it you? Really, is it you? Ono nasirika. Kweli. You're pasato. Why didn't you tell me? You're pasato. How can I make you stand here? You go, quick, go. Mukama yebazili. Etutumulio lyatikirira. Nemubamawanga lyatikirira. Mukama yebazibwe.
1: Amen.
0: Tuingira shop supermarket. Aba asasu wangamga, neda. Biwe deyo vya utuwala. Na tunuli ya mubuza, tamumanyi nako. Tamulaba anga nako. Namga sebo, obado gambotia. Mukazi wanga jakuloko kakuluro. Tuzende musajja musilamu. Neye mukazi wanga njagazi sizobu loko le. Namugano kuloko kana yanja gazi sobu loko le. Kuma mchana ange ya chuka. Atena ange nkuhuli iliza kubuke de. Biyo ya gala biwede yo. Namugamba biwede yo sebo. Teribye ya biyo ya gala. Tuwa ina mutabani wa fenaga matika ande yete sebo. Aina biya ya gala. Mkama yeba zibe. Yeto mujumba tasibamu. Nga ganti sebu. Jebili tubade chaleta. Mulete vyona. Mkama afeye bazibu. Omusajana. Mumisiri musidamu. Na je bandari na asasura. Onake akwe omwana wa mpeli sobu ati gundi. nedda ono yagenda okula naga nti nakola ntya nange kantunula eno ateekayo butesi ateekayo butesi pasita atyokayanira ku tiro atyokayanira naga wa yanamanya mukama yebazibe etutumu libuna nemba misiri bonna akwambaza engoye endala ennyo ezikwatirwa ekisa buli akulabako nga kwatirwa ekisa bambi talina kamusasulire bambi emotoka ne bwebaako ekizibu takiraba yakwatirwa kisa naga agenda mukama waffe yeebazibe njaga okubuulira teri kirema Katonda agenda otufuule tutumu naye tugenda okusinzayo oluyimba tugenda okusinzayo oluyimba lumu olw'omwoyo omutukuvu tuyite omwoyo omutukuvu akomewo mu kifo nga tumaze okwetukuza gundi weetukuze ekyoto ky'omwami oli oba akomewo akituwe lwe mujja okitegeera kati omwami atuwadde ekirooto ekisembyeyo wano ajja akituwe oba waali omwami atuwadde ekirooto ekisembyeyo wano ajja akituwe oba waali ayangweko mangu bw'aba taliiyo nga tugenda mu maaso omwami w'oli wuyajja jangu ng'odduka naawe oli musajja n'omuntu yenna ng'oli wano nga toli mulokole naye nga wandyagadde okwetwalira obulokozi olunaku lwaleero omwoyo mutukuvu ajje gy'oli olunaku lwaleero ekiseera eky'okwagalirwamu kye kino
2: abooluganda erinnya lya mukama lyebazibwe mpulira essanyu lingi nnyo okudda mu maaso gammwe yesu yeebazibwe twebaza katonda akozesezza abasumba baffe nalabye ekirooto nga tulindiridde omuntu mukulu nnyo era nga buli muntu yeesunga okumulaba kati wakati nga tulindiridde ne tubeera mu kusinza n'okutendereza nga tukyagenda mu maaso eyabadde atukulembedde n'agamba nengera ng'omukulu azze ffenna okutunula nga tulengera konvoyi ejja gye tuli naye nga ya pulezidenti buli muntu n'asanyuka nnyo n'ajaguza nnyo mu mutima gwe ne bamwaniriza n'atuula kati yabadde atukulembedde n'atandika okwanjula buli omu ku ffe era nga buli omu ku ffe amumanyi bulungi n'omulimu gw'akola omukulembeze yabadde azze ku mulundi guno ng'azze endowooza okutusiima kuba ekyo kye nabadde mpulira bwe batandise okutwanjula ono waali n'ono waali n'ono waali ffenna nga bwe twabadde naye nga tuli bangi nnyo nga bwe tuli mu kifo kino olwaleero ne batandika okuwa omu ku omu omuzindaalo ayogere naye nga mu kwogera ng'olulimi lwe tukozesa omukulembeze taluwulira era ne twogera buli omu nga annyonnyola emirimu nga bw'abadde agikola naye nga omukulembeze tawulira n'alabika ng'aweddemu amaanyi kati bwe baatutuuseeko nange ne baŋŋamba jangu oyogere bwe nazze okwogera ne nsoberwa olulimi olw'okukozesa kubanga nalabise nga ntegeera ennimi zombi olulimi olw'omukulembeze neyabadde atukulembedde nga bo bamanyi bulungi ekyokukola n'ekyokwogera naye nga ffe bebaaniriza tulabika nga tukyalina ennimi nyingi oba ennimi nga olulimi lwe tumanyi ng'omukulembeze waffe taluwulira bwe kityo bwe kyabadde mukama abawe nnyo omukisa
0: netulinda omukulu omukulu n'atuuka mu konvoyi olunaku lwali omwoyo omutukuvu ayingirawo mu konvoyi ye buli muntu yenna okufuna omwoyo wa Katonda omutukuvu buli muntu yenna okulega kukwagala kwa Katonda kubanga ekiseera ekyokwagalirwamu kituuse ekiseera kituuse ekyokwagalirwamu ekiseera kye kino akuyitako akutunuulira buli wamu wonna agenda kuyitawo omugenyi waffe oyo omukulu agenda kuyitawo ekiseera ekyokuyitako ng'akutunuulira wakwagalira ng'agamba nti kati nyingira gy'oli naye ayingira watukuvu tutwale tusooke tutwale eddakiika ekyokumwaniriza okuyingira kitono nnyo kyangu nnyo naye sooka weetukuze tayingira wakyafu mukama waffe yeebazibwe tayingira wakyafu tugenda mwanirize olunaku lwaleero.

Mose, wabuta kuulira, wabuta kunonya, tuwa kugana, wajia matualego, netu kukoma, yeah, yeah, tukomye wajioni tata, evina vile matu itako, na ulira yesunga yongera, na gama natuka ku Yerusalemi, na chikabira maziga, kumanga temata gera vino, evina kuchari wako abwe, evina vina kuzafa vino, vino mukama, tuwe tukuza, Bible ya gambia tuwe tukuze, Wetukuze masoge omugambe mukama ekibadde kingubya ekinzirugaza ekyanyonona sewa ya taata taata bwe bubi obulimba obutawa kimu kya kumi okweya bane situukiriza obutawa kimu kya kumi mukama nga bweyogedde taata ebadde neeyama naye nga situukiriza obadde oyogera naye nga sikola ebadde ng'obujeemu Yesu. Yes,

mukama katonda kitaffe w'ekisa tukwebaza tuli mu maaso g'olunaku lwaleero kitange tetuzize kulaba dde okuwulira okuva oli muntu yenna naye ggwe wekka katonda waffe atagaba na kitiibwa kyona muntu yenna mukama jangu oyogere naffe ayi kitange era teryakusinkana n'addayo nga bw'abadde nga tumanyi nti buli lunaku ekisa kyo kibeera kipya tuteekeko ekisa ekijo olunaku lwaleero ng'oyita mu kigambo kyo tubeere ab'amaanyi era abawanguzi mu linnya lya Yesu Kristo amina hakati lunaku lwaleero nja kubeera nga twogera ku kigambo kye bayita emirandira nsungu bagiyita roots mu bayibuli oluusi ezimu egiyita emizi osanga ekigambo ekyo mu yooluganda emizi otegeera kitegeeza mirandira amina hakati generali bulijjo omulandira oba emirandira gikola emirimu mingi nnyo ku muti oba ku kimera ekisooka nti gwe guliisa ekimera ekyo gwe guliisa omuti ekyokubiri gwe guwanirira to help orod oba okuwanirira omuti ogwo obutagwa ne gugunyweza amiina ate guguliisa gwe guwanirira kyobulaba nti omulandira gye gukoma okuba omunafu ne n'ekimera nakyo kinafuwa katugambe ng'ekikulabiko ng'ekitooke ekitooke ekyo kiraba kiyina emirandira minafu gikomaawo kumpi aleluya era otero kiteekako enkondo naye ekimera ekyo ate kyekisinga okubaako ekibala ekinene naye ng'ate emirandira minafu kakati oluusi naffe tuyinza okufaananako ng'ekitooke eno waggulu n'ogaggawala n'oba n'ebisente byo bingi n'ebintu bingi naye nga wansi emirandira teri

0: era ene bintu ebi bakuteka ko aize enkondo oba ne bwibana ki mukama ajja kusakira ebirala aha yongera wansi ndoza tonda malayo kombye kulwa komeka
1: tukomye kulwa bini momunana
0: abiri munana awajinzo kumara kankwongera abantu abakubanga olwali runjagala ebire turning point y'obulamu bwo ekiseera kituuse ekyokuyingira eggulu ekiseera kitulimu kyakuyita mu bizibu enfaafu ebikyajja bingi abali ebweru oyo ndowooza mubirabe ebizibu enfuyanja n'enkuyanja muli wejjusa n'okwejjusa ekyakutwalayo wabaddewo muwala wange abadde ankubira essimu naŋŋamba nze nali ŋŋambye sigenda kudda uganda mpanye uganda naye kaakati nnoonya empapula ezinkomyawo ng'ebweru wamutabudde okiwulira kaakati no kyenkula nti buli wantu wonna wagenda okufuna ebizibu naye ffe abagenda okusimba ku mirandira yesu kristo ffe tugenda okuwona erubabu amina abasajja abalala njagala nkolake mu daniyeri essula eyokubiri daniyeri essula bbiri oluyiri lwa nnamu ennya
1: daniyeri essula eyokubiri olunyiriri olwa nnamu ennya era mu mirembe gy'abakabaka abo katonda ow'eggulu alisawo obwakabaka obutalizikiriza
0: essula emu sorry sibiri emu essula emu olunyiri lwa nnamu omunaana daniyeri Daniyeri sura same Daniyeri sura 2 oluyiri lwa nnamu omunaana
1: Daniyeri essula eyokubiri olunyiriri olwa nnamu omunaana kabaka n'alyoka afuula Daniyeri omukulu n'amuwa ebirabo bingi ebinene n'amuwa okufuga essaza lyonna ery'e Babulooni era okuba omwami omukulu ow'abagezigezi bonna ab'e Babulooni Daniyeri n'asaba kabaka n'akuza Sadraki Mesaki ne Abednego mu bigambo eby'essaza ery'e Babulooni naye Daniyeri n'abeera mu wankaaki wa kabaka
0: kyo kaakati bamikwano gye bano abasatu n'abasabirayo wa kabaka ati bano sebo badde njagala obankulize ne babakuza ne babatwala mu bitiibwa ole bitiibwa by'amaanyi naye njagala kutegeeza nti sitaani akulaba obugagga bwo akulaba ebintu by'ofunye buli kintu kyonna akiraba ole naye ate ekigambo kimumirandira kaakati abavubuka bano sitaani n'agamba nti otyo kakyuse Nebukadunezo ono yennyini yagamba nti Katonda w'amaanyi wa Katonda wa Daniyeri mukulu sitaani najja n'amukyusa eddakiika emu olite musula eyokusatu olyosooka
1: Daniyeri sula satu olunyiriri olusooka Nebukadunezo kabaka yakola ekifaananyi ekya zaabu obuwanvu bwakyo emikono nkaaga n'obugazi bwakyo emikono mukaaga n'akiyimiriza mu lusenyi olwa Dduula mu ssaza ly'e Babulooni awo Nebukadunezo kabaka n'atuma okukuŋŋaanya ab'amasaza n'abamyuka n'abafuga n'abalamuzi n'abawanika n'abakungu n'abamateeka n'abakulu bonna ab'omu masaza bajje eri ekifaananyi Nebukadunezo kabaka kye yayimiriza bwe kiriwongebwa
0: bajje bakiwonge bakisinze ekifaananyi kya lubaale mu sekendi emu bweti amina essuula emu bweti yokka ng'omusajja akyuse sitaani amukyusizza akati abakungu bano bwe bamaze okukuza bonna babayise mujje muyingire mu lockdawunu babatuttewa mu lockdawun haleluya ogamba otya owaayi kangende nsinze ekifaananyi kino nja kwenenya nkomewo nsinze Katonda wapi kaakati abasajja bano bo ne bagaana olira baagaana ne basigaza omulayi ne tugamba tetujja kusinza agenda mu lujiro 15 verse 15
1: oli 15 kale nno bwe munakkiriza nga muwulidde eddoboozi eryakagombe
0: agamba abavubuka bano beryakusizza nti bwe munakkiriza ne musinza
1: n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga okuvunnamu okusinza ekifaananyi kye nnakola kale naye bwe mutaasinze mu kiseera ekyo munaasuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro
0: simanyi olaba kalantiini ne lockdawun bwegize bw'osikaza Katonda ojja kubonaabona sitaani bwagamba aha
1: era Katonda aliwo oyo anaabawonya mu mikono gyange Sadraki Mesaki ne Abednego ne baddamu ne bagamba kabaka nti ayi Nebukadunezo tekitugwanira kuddamu mu kigambo ekyo bwe kinaaba bwe kityo Katonda wafe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikoomi ekyaka n'omuliro era anaatuwonya mu mukono gwo ayi kabaka. Naye ne bwe kitaabe bwe kityo, tegeera ayi kabaka, nga tetugenda kusinza bakatonda bo newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimirizza.
0: Samayolaba omulandira we nkugamba nti omulandira we bw'obeera ku mulandira musajja bwe tugambe tuteekanga maaso obugagga ne bwebanga bwe butumbidde butya amaaso galeke ku mulandira Yesu Kristo. Abasajja bano ne bamugamba nti ssebo wategedde oba otwokya oba tatwokya tujja kusigala nga tusinza Mukama Katonda, oba Katonda atuwonya oba tatuwonya tujja kusigala nga tusinza Mukama, tumaliridde okufa. Wano wetugenda mukwano gwange kubanga nababuuza nti wajja kubaayo ebizibu ebijja mu maaso ebijja kutuusa n'okuyigganyizibwa naye onooyitawo n'okuddawuna eriyo okeekuyoyiza naye ate wali onoosobola ate okuyitawo. Lwekyo Katonda akolamu omulimu kaakati nga bukyali nti ne bwe kiba kitegeeza kufa fa naye nga ofe n'omulandira gwo. Haleluya. Ate omuntu bw'aba omutima guba n'omulandira ogw'amaanyi ne bw'ogutema era kujja kuddamu guloke, kujja kuddamu guloke kutumbire waggulu. Gundi wadde otemeddwa bizinesi temeddwa naye olw'okubanga osimbye ku Yesu ojja kuloka lwampaka. Omulandira kujja kulosa ogwa Yesu Kristo. Amiina. Otyo abasajja bano.
1: Awo Nebukadduneza n'alyoka yeejuumulira ddala n'engeri y'amaaso ge ne wanyisibwa eri Sadraki, Mesaki ne Abednego. N'ayogera n'alagira ekikoomi kyake emirundi musanvu okukira bwe kyali kyase.
0: Simanyi owulira awantu awo, owulira wano nga omuliro gweyongeddemu kaakati awo owulira okuddawuna awo ennaku zino ezisigaddewo osimanyi sigaddeyo 8 oba 7 owulira nga ekikoomi kyeyongedde okwokya gamba n'atera okuwanika naye towanika kubanga omulandira gujja kulosa. Kati n'olwokuba abasajja bano baalemerawo omulandira Yesu Kristo n'ajja n'atula nabo mu muliro tegwabookya era bwe gwavaayo bwe baava mu muliro omwo ate ne bakuzibwa emirundi ebiri n'okusinga bwe baali. Amiina. Kyekyo Katonda kyagenda okukola eri obulamu bwaffe. Njagala kubuulira mukwano gwange tuddeyo ku mulandira Yesu Kristo agenda kufuuka omulandira gwaffe olunaku lwaleero luno. Amiina. Njagala tuweyongere mu kitabo kya Isaya, njagala tukyaleko mu Isaya essula ya 11 olunyiriri lw'10.
1: Isaya essula ya 11 olunyiriri lw'10. Awo lulituuka ku lunaku luli ekikolo kya Yese ekiyimirira okube
0: si kikolo twaganya kiyita ekikolo.
1: Awo lulituuka ku lunaku luli omulandira gwa Yese oguliyimirira okube ebbendera ey'amawanga eri oyo amawanga gye baanoonyanga n'ekifo kye eky'okuwumuliramu kiriba kitiibwa.
0: Awo lutuuka ekikolo oba omulandira gwa Yese kakati Isirayiri yali etemeddwa egenze mu busibe eri Babuloni naye waliwo ekikolo kya Yese ekya Dawudi kika kya Dawudi mutabani wa Yese byali bitemeddwa obwakabaka bwonanga butemeddwa n'agamba nti lwiba lumu wadde yatemebwa emyaka gyayitawo nno myaka nga 7 naye si 7 gyokka gyasukka nawo naye ekikolo kigenda kuluka kivaamu ani? Yesu. Yesu ono yava mu kika kya Dawudi kika kya Yese n'aloka sitaani yali alooza nti akubye Abaisirayiri abamazeewo naye Yesu Kristo n'aloka. Akati bwe yaloka kitambulo kyawandiikwa ekyo tukitegeere bulungi.
1: Isaya essula ya 11 olunyiriri lw'10. Awo lulituuka ku lunaku luli omulandira gwa Yese guliyimirira okuba ebbendera ey'amawanga eri oyo amawanga gye baanoonyanga n'ekifo kye eky'okuwumuliramu kiriba kitiibwa.
0: Naga ti kuno omulandira we kunaaloka ate tekugenda kuba bendera ya Isirayiri yokka naye eri amawanga yonna ensi yonna egenda kuba ng'efuuka nga efuna omulandira gwa Yesu Kristo. Naawe kyeyakutegeeza nti Katonda bw'akuddisa, Yobu yamuddisa emirundi ebiri, bali aba mikwano bya Danieli Mesa kyabuda n'ekyo baabaddiza emirundi ebiri. Naawe Katonda kyagenda okukolera ne kaakano wano Yesu yafuuka emirundi ebiri mu Isirayiri kasita yafuuka ensigo y'omulandira gwa Yese. Amiina. Era Nesule ya satu mwa musamfo nizo jiso mako. Asatu musamfo uliru wa satu mwa urumu.
1: Isaya esule ya satu mwa musamfo.
0: Uliru wa satu mwa urumu.
1: Ulinyiri ula satu mwa urumu. Nechitundu echifisewo echiwonye kunyumba ya Yuda. Bali simba emirandira wansi. Nebaba lebiba la wagulu. Kubanga mu Yerusalemi. Muli vechitundu echifisewo. Nekulusuzi sayuni ababali wona. Obuja bwa mukama oweje buli tukirize echo.
0: Chiru icha mukama katunda. Chigena chitu ukiriza. Agabi guafisewo tofude ochari mulamu na yota wanyizidwa. Neziro kudawunu sima nyizi karantini za kaku. Agabi nchi ogenda kukora tia ogenda kuloka. Buitilivu nyo. Mungeri mpya. Uli. Omulandira gufuga buli kintu kyonna gufuga gufuga ki gwe gufuga ebyenfuna gwe gufuna kiki ense eno Uganda singeri n'omulandira katugambe nga bulaba waliwo ekiseera wekyali nga South Africa I mean Ghana bagiyita Gold Coast nga saabu yenna yali isanga ensi yonna ng'ava mu Ghana. Agana gana neitimuka mirembe jejenkage jatano neitimuka waguru. Kupanga ina omulandira gwandi gwa zaabu. Amina. Ensiwe vana omulandira gwa amanyi. Ekula akulana. Nawe vana omulandira Yesu Kristo. Mbujeka kejeke kufana netia. Oja kusigala ngoli mugumu. Ero genda kula akulana. Ero genda kuyambibwa. Ato genda kutuka kusikabu. Waka waka waka tonda. Yongena nesula ya okubikulirwa. Revelation. Esule ya bide mwepiri. Kujiwa kujia kubalu wa kuminasaku.
1: Okubikulirwa. Esule ya bide mwepiri. Olinyiriri ole kuminasatu. Nze Alpha ne Omega. Owolu beleberie eromu kobezi. Okusoka ne nkomerero. Bawele duo mukisa abayo zebyambalu byabwe. Balioke babere n'obuyinza ku muti ogw'obulamu. Era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Ebweru yeri embwa n'abalogo n'abenzi n'abasi n'abasinze ebifaananyi na buli ayagala n'akola obulimba. Nze Yesu ntumye malayika wange okubategeeza mu ebyo olw'ekkanisa. Nze ndi mulandira era omuzzukulu wa Dawudi. Emunyenye yaka eyenkya. Era omwoyo n'omugole boogera nti jangu. Naye awulira ayogera nti jangu. Naye alina ennyonta ajje. Ayagala atwale amazzi ag'obulamu buwa.
0: Amina. Omulandira Yesu akuyita. Agambi entandikwa yenkomere yakutandikira obulamu buno bw'olimu obulokozi. Yakutandikira obulamu obulamu tebwatandike wano ku nsi wava mu ggulu. Yensibuko yo. Nolecho ye tandi kwa yugula mubu ate ye nkomerere yu. Aleluya. Katigwa ayigizi dwa. Ale mchisera kina chisibu. Ahugambe jangu unyu amazi gabuwa. Omulandira ugenda kusikira amazi. Ode woloke. Nebo bango okubi duwe chigo chenka na wa. Nolecho tofu kibwanga chigo chogude. Tofu kibwanga ambere Yesu tuse. Vukibwa ekigambo kya Katonda kya kugamba lunaku lwa leero kye kiba kivuga ky'osalawo okukola. Amina. Kakati ky'ovola abanti Katonda ne bw'ayogera nga omulandira gwo tolina mulandira mu ggwe gwa Yesu Kristo. Katonda ne bw'ayogera naawe guli omulandira. embuyaga bw'ejja. Ejja kukuba ekigambo kya Katonda obirenga. Genda ku Matayo sura 13. Matayo 13. Matthew 13 olokusatu.
1: Matayo esula 13 olinyiriri olokusatu. Nayogera nabo bingi mu ngero ng'agamba nti laba omusizi yafuluma okusiga. Bwe yalinga asiga ensiga endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo. Ennyonyi ne zijja ne zizirya. Endala ne zigwa awali enjazi awatali ttaka lingi. Amangu ago ne zimera kubanga tezalina taka gwanvu. Enjuba bwe yavaayo ne ziwotokerera.
0: Kubanga tezalina taka gwanvu kweli.
1: Kubanga tezalina mirandira ne zikala.
0: Ne zikala. They have no strong roots. Right? Olokubanga tezijayina mirandira migumu, mirandira jamanyi, mirandira jisimbye wala. Era jesanga nga chichi, nga chikaze. Hallelujah. Kakati nao sanga ati embuya gene weze. Olokubanga bade tuina mirandira jisimbye wansi. Mutaka. Ugenda kara. Na yulwa yetu kenda kusimbye mirandira wansi. Mutaka. Eri, legendo kufuwa mazi. Batusakire. Tudewe mirundi ebiri nga yobu weyari. Amina. Kati no, au, olugero ulu, olabi olugero, ukabia kuruwa mukaga?
1: Ei, olu mukaga.
0: Kati gena kukuruwa makumi abiri.
1: Olabiri. Noyo, eyasigibwa awali enjazi, yoya ulire chigambo, amangu wago na chikiri za nisanyo, na itali na mirandira, moye. Arao katono, bwa itao enaku oloku iganyizibwa. Orechi gambo. Hey. Amangu wago yesi tala.
0: Atu. Amangu wago na yesi tala. Kubanga wazeo kuyiganyizibwa. Wazeo embuyaga. Yaloku daunu. Wazeo binonabiri. Na ata. Amina. Na yomu utwalina omilandu omuavu. Kwe embuyaga keje. Embera kechugeti asigalanga mnyevu. Nebo guwa kwe vitubio nabiyo na nebe kugwa kongo tambuza bigire ya tambuze motoka. Oja kusigarango olimunyo evu mu Yesu Kristo. Era, omulandi rogo, oja kusakira emere ne kuzao obero muti. Wadotemedwa ne chikolo chigenda kudama chivale. Chivale, chivale chamai. Amina. Katino, echitu echinjagalo jike. Echo, echidako, nti, Yesu Kristo bwafuuka omulandira gwo. Ye, yawangula emizimu n'emisambwa. Yawangula balubale gwakati ogenda ne weteeka okwagala okuwangula emizimu n'ebiki. Naye ng'emirandira eri minafu. Emizimu gikubye ne gikusula wansi. Amina. kakati njagala olabe ente. Ente oba embogo ng'egenda okutomera. So, mulabe eyo National Park engeri enjovu gye zitomera obutiititi mu zimenya. Na yeye njovu taiza kutomera mufule. Nti ya kusule wasi. Gwanywe la. Na yeye njovu ya isemu bitoke. E menyabu menye gende sura usuzi. Jaga kutaiza ntukwete kako stani. Okumulu wanyisa. Nge mirandira tolina. Akumenye menyewe na. Jaga ule itabuchia Makolosai. Kupangu lwa ye tukena mulutalu. Kasira kunaba nga tumazo kusimba. Tukena kuluwana olutalu wenyini. Eva divigani deva divitukuba. Fatugendo bikuba. Colossians. Esura. Ejakuba. Yakubiri. Oliro mukaga.
1: Aba Colossae. Esura biri. Olinyiri olo mukaga. Kale. Ngabwe mwawewa Kristo. Yesu mukama wafe. Mutambulire ngabwe mutiomu ye. Ngamuline mirandira. Era ngamuzi mbiwa mu ye. Era nga munywezebwa okukkiriza kwammwe. Nga bwe mwayigirizibwa, nga musukkirira okwebaza.
0: Nga munywezebwa, nga musimbibwa ku mulandira ogwo. Ato?
1: Mwekuume, tewabeerangawo omuntu abanyaga mu bufirisoofo n'ebyobulimba ebitaliimu.
0: Ato?
1: Okugobereranga ebyayigirizibwa abantu. Okugobereranga ebyolubeberye eby'ensi. Okutali kugoberera Kristo.
0: Wale maa kubawa kunyenya kwa tenga kwetele njiri. Dara ya banabi obulimba ya vurugu ya achi. Wadevye mwasu wikiru wake biobu samize. Tevidamune biranda humi.
1: Kubanga moyo mwemutulo kutukirira kuna. Nukubwa katonda ngomu vili bweguli. Era mwatu ukirira muye. Gwe mutogu okufuga n'obuyinza bonna. Era mwakomolerwa moyo obukomole obutakomolebwa na mikono mu kwambula omubiri ogw'ennyama mu kukomolebwa okwa Kristo bwe mwaziikirwa awamu naye mu kubatizibwa era kwe mwazuukiriramu olw'okukkiriza okukola kwa Katonda eyamuzuukiza mu bafu nammwe bwe mwalinga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'obutakomolebwa obw'omubiri gwammwe n'abafuula balamu wamu naye bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono byaffe byonna n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera eyali omulabe waffe naye n'agijjamu wakati mu kkubo bwe yagikomerera ku musaalaba bwe yayambulira ddala obwami n'amasaza n'abiwemuukiriza mu lwatu bwe yabiwangulira ku gwo.
0: Amina. Bwe yamala otulokola ne tufiira wamu naye ne tuzuukira n'awangula principalities, authorities, emizimu gyonna n'obuyinza bwagyo n'agiwangula. Kaakati bwobanga osimbiddwa ku mulandiro ogwo ogenda kuwangula buli musambo, buli muzimu, buli mbeera, ebyebye emizimu egy'ekika gibadde gisimbye. Omanyi kyangu nnyo okubeera nga olina omulandira Yesu Kristo, naye ng'ate waliwo akalandira ako akatonge tugenda okutema aka witchcraft kakyajja kagira ne kagira mu nte ne kagira mu musota kyokka ate eno osimbye mu Yesu, naye akalandira ako kekeetaaga okutema olwaleero. Bw'ogira n'olwotaka abeewammwe nga mulika buli kintu okirootera wammwe akalandira ako gwatannaba kulokoka n'olwaleero osigaze omulandira Yesu olw'okulaba restoration okuzzibwawo olwaleero Katonda kwagenda okuzzaawo. Yangu ekitabo kyaba ebikola by'abatume Acts of Apostles essula 3 olujja 19.
1: Ebikola by'abatume essula y'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda. Kale mwenenye mukyuke ebibi byammwe bisigulibwe ebiro ebyokuwummuzibwa mu maaso ga Mukama bituuke.
0: Yes. Ebibi byammwe bisiguukululwe. Omuti nga wagusiguukuluddewo abantu bayinzira kumanya nti gwaliko wano. Kaakati kubanga ogusigula n'emirandira gyagwo naffe bagenda kubanga batusiguukulula, tugenda kuyita Yesu onsiguukulule buli kalandira konna nkambaddemu, ebiro ebyokuwummuzibwa biryoke bituuke eri obulamu bwaffe. Amina. Ogenda kuzibwawo, ogenda kuwanirirwa n'enkondo. Ekibuulira ekigambo ekyo Yesu agenda kusakira wansi emirandira gigenda kusakira nga bw'atugambye mu kitabo kiri eky'okubikkulirwa. Ojja kuwangula sitaani n'emisimu ate ojja kusikira obwakabaka bwa Katonda kubanga biro byonna byonna omulandira Yesu Kristo agenda binyweza. N'ekisinga si ekisinga naye ate n'ekikulu ennyo nti ng'okyali ku nsi kuno okusaba kwo Katonda tajja kukomya ku by'okusabye byokka, naye kasita obanga obulandira gwe Yesu Kristo omusanyusa nnyo nti ne by'otosabye abikwongera kubanga manyi ne bw'anaakugaggawaza ate ne bw'anaakukola ate ojja kubanga osigazi oli kumulandira. Omuntu asimbye ku kintu ekira Katonda atyo omugemulira ebintu ebingi amanyi nti emirandira girijja kuvaayo oba embuyaga bwenejja ajja kubanga emirandira giri mu fiidinga ebintu birala. Amiina. Laba Abefeso Efesiyani essula 3 olw'ekkumi n'ennya.
1: Abefeso essula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ennya. Kyenva nfukaamirira Kitaffe buli kika eky'omugulu n'ekyoku nsi kwe kijja erinnya abawe mmwe ng'obugagga obw'ekitiibwa kye bwe buli okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda. Kristo atulenga mitima gyammwe olw'okukkiriza, mubeerenga n'emirandira, munywezebwenga mu kwagala.
0: Kristo atule anywezebwe mu gwe emirandira otyo
1: mulyoke muweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwebiri.
0: Na buli nsonda yonna omumaaso mu mbirizi emabega wansi ng'onywezeddwa teryawo kuyuuya nakuba wansi.
1: N'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda.
0: Yatyo. Olwabiri.
1: Kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza ng'amaanyi we gali agakolera mu ffe.
0: Kati bw'oba osimbye ku Yesu asobola okukolera byonna n'okusinga ne by'olowooza ne by'okusinga ne by'osabye okusinziira ku mirandira gy'obuulira mu ye era Katonda agenda kitukolera olunaku lwaleero. Aleluya. Era Obudde butugezeko nayo ojja kusomera omusajja amuyita Kabaka Sulumani. Katonda yamugamba saba kyonna kyoyagala nkikuwe. Abeera nze nandisabye bugagga, nandisabye feeza, nandisabye zaabu, nandisabye mayumba. Naye omusajja ono n'agamba, mpa omutima omulongoofu ogusimbye Katonda ogwawula ekirungi n'ekibi. Amiina. Ebigambo bino ne bisanyusa Katonda. Navuga nti osabye kyenjagala ennyo. Kubanga manyiti ogenda kusimba ku nze. Kakati kankuwe n'okusinga by'osabye. Obugagga bukuwadde n'amagezi n'okutegeera byonna bikuwadde. Osegera, ojja byosomera awo mu Bassekabaka ekisooka essuula ey'okusatu eyo, yonna ojja gisoma, olabe nti ogenda kusanyusa Katonda kasita amanya nti emirandira gyo Yesu. Kasita omanya nti emirandira gyo Yesu ogenda kubanga osanyusa Katonda. Aleluya. Naye nga akalandira ako akawadde kasigadde, akawadde kakunyunyuuta ako, ne kakozesa by'otoyagala kukola. Akitugenda okutema olwaliro Mukama agenda kubanga tumugamba akateme.

0: Deuteronomy 29:18.
1: Ekyamateeka esula eyabirimu omwenda olunyiriri olekumi n'omunaana. Walemenga okuba mu mmwe omusajja oba omukazi oba ennyumba oba kika akyama omutima gwe leero okuva ku Mukama Katonda waffe okugenda okuweereza bakatonda abamawanga gali. Walemenga okuba mu mmwe omulandi ekikolo ekibala akalulwe walemenga okuba mu mmwe omulandira ogubala akalulwe n'obusinso. Era olunatuukanga ng'awulira ebigambo eby'ekikolimo kino ne yeenyumiriza mu mutima gwe ng'ayogera nti nnaabanga n'emirembe ne we nnaatambuliranga mu bukakanyavu obw'omutima gwange okuzikiriza oyo atobye wamu n'omukalu.
0: Nolwekyo nti akantu kano kakusika okukola ebisobu ak'ekikaako kakusikiza. Akati naakugamba nti teweeyibaalanga mwana wange ng'owulidde ebigambo bino eby'olunaku lwaleero n'ogamba nti ne bwe nnaasigala nga nkola ebisobu era nja kusigala mu mbeera. Omanyi wabaawo ekiseera ky'otuukamu n'olabanga ebintu ebyokoze byokka n'ogamba nti ne bwe nnaakola kino nja kusigala nga nnyimiridde mu mbeera eno. Waapi ekyo Katonda kyagala okukulabulamu? Oli ku kisa kya Katonda essaawa yonna omangamanga akantu kali oganye okukatemayo essaawa yonna Katonda akusaza mwana wange. Kira wansi.
1: Mukama tamusonyiwenga naye obusungu bwa Mukama n'obuggya bwe ne biryoka binyokera omusajja oyo n'ekikolimo kyonna ekiwandiikiddwa mu kitabo kino kinaamubangako era Mukama anaasangulanga erinnya lye okuliggya wansi w'eggulu.
0: Aleluya. Akati nno kye nkugamba mukwano gwange nti ebigambo bino twagala tubinyweze nnyo nnyo n'amaanyi era oleme kuddayo kweyibaala n'akamu ng'obiwulidde. Katonda ajja kubanga abikujjukiza nti naggamba obeere nga Yesu Kristo y'abeera omusingi gwo. Kati bw'omala okutegeera amazima katusembeyo Abaebbulaniya Hebrews essula 10 olunyiriri lwa 26. Hebrews 10:26.
1: Abaebbulaniya essula 10 olunyiriri olwa 26. Kuba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima
0: matyo
1: tewasigaddeyo nate saddaaka olw'ebibi wabula okulindirira n'obuti omusango n'obukambwe obw'omuliro ogugenda okwokya abalabe.
0: Atyo bw'omaze okutegeera amazima Mukama akuwulidde amazima naye ate n'ogendera bugendezi n'ogamba nti nze nedda nja kusigala nga nkola kino wabadde wajja kubaayo saddaaka naye Katonda gy'agenda kuwa. Amina. Omanyi oyinza okuba nga olina ennimiro y'ebijanjaalo n'ogamba omwana toyitangaawo nasimbawo ebijanjaalo byange omwana najja n'ayitamu ng'ataakitegedde omaze omugamba omwana oyo omulyembo ogwo naye omwana omulabu abiyitamu nga tomugamba nga tategedde oyo omusonyiwa. Kyenjaga kutegeeza nti ebintu bya Katonda teweesukuliranga ku muntu. Omuntu oyinza okulaba omuntu nga mulokole naye ng'akyayonoona gwe naawe ne weesuka n'ogaba gundi ng'akola kino nange ejja kikola n'otomanya nti oli Katonda tanaakwogera naye akyamusaasidde gwe omwesugulirako naye ate gwe Katonda ayogedde naawe kati bw'osigala ng'obikola ye Katonda awuza nti obikoza jjogo kyava ali akulyemba oko kabina ako kasirira olabe. Amiina. Lwekyo tugenda kubanga tuyingira mu kwenenya mukwano gwange olunaku lwaleero twagala okwenenya mu maaso ga Mukama Katonda ebirandira kyonna emirala ekibadde mu bulamu bwaffe tusabe Katonda omugambe Mukama Katonda buli mulandira gwonna ogutali gwa bwa Katonda ogutali gwa Yesu Kristo tugwenenya Mukama mbadde n'omulandira ogw'obwensi ogw'obusungu omulandira gw'obusamize gubadde gukyanyuunyuuta nga gunkozesa ebisobu mbadde n'akalandira kaab'ewaffe kabadde kangoberera naye Mukama Katonda nsaasira era emirandira gino gibadde ginemesezza okusiguukula emizimu n'emisambwa ekibadde ginjooga embuyaga eno ebadde nemeddewo. Amiina. Era tumala okubwenenya ate tubutemewo n'ensobi zonna ezibadde zitukozesa emirandira gibadde zikozesa ensobi nyingi tubagire tugyenenya tuyite Yesu Kristo afuuke emirandira gyaffe olwaleero. Haleluya.

0: tukutumusiza nyo mulinya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ntwala omukisa guno okwebaza Katonda tuwadde chance okubeera ffenna mu programu yaffe eŋŋanzi muwanguzi mukwano yenno tawanika tuli ba mukisa okubeera ffenna mu programu yaffe eŋŋanzi Juliet Juko Jeje ndi mabega omuzindaalo guno ku 9:07 ate ne ku frequency zaffe zonna endala Katonda nga bwali omwesigwa era nga bwali omulamu tuli ba mukisa okubeerawo n'okuwangulira wamu ffenna era nga mu studio sibeera mu nzekka mbeera muno omuwanguzi abaliko nnaini mbatumiddeko nnyo Idrin Siria Nantambi UAE mwenna mwewalikwa ni Kabendera mu studio ndi muno omuwanguzi era nga muwanguzi ono agenda kutubuulira obuwanguzi bwe temwerabira nti akabwa kalamu kasinga empologoma enfu kasita oba ng'okyali mulamu essaawa yonna gwe manya nti oliko ekisa ky'okuwangula era njagala kutwala omukisa guno okwaniriza omuwanguzi waffe atubuuzeeko ku linnya lye gy'asinziiridde bw'atyo ate oluvannyuma alutuviire tandikirawo olw'omukisa gwa Katonda bannaffe aba Midland Airtel abamututuusaako muwanguzi waffe nsanyuse nnyo okkulaba
1: ange nesimye okusinkana olwaleero mbuuzaako ku bantu bonna ab'emutundwe bonna abatuwuliriza nesimye nnyo okuba te nate ekisa kya Mukama kinkomezaawo ku rediyo olw'obuwanguzi tumira abaana bange beneseeko nga bampuliriza kase Nakintu baba wange omulungi Aneti manyi kwali ampuliriza bonna abampuliriza mukyala musumba wange manyi naye kwali
0: bakuwulidde
1: bampulidde
0: amina
1: era nebaza Katonda kiba kisa kuba si byangu oyinza okujja ne watabaayo akuwana budde kuwuliriza ekisa nti ekitiibwa nkiddiza Mukama
0: amina tusanyuse
1: amina
0: nja kulutuviira ku ntono naye si ku ntono nnyo nakule ggulo twatambudde abataatuwulidde basobola okumanya mukyala kintu mukyala kintu eyayita
1: ekisa kya Katonda
0: ekisa kya Katonda ekyali kigoba mukyala kintu kyali ki
1: omwoyo gw'obwensi okwenjeera omwoyo gw'obuddu naye olw'ekisa kya Katonda yabinsumululamu omwoyo gw'obutafumbirwa olw'ekisa kya Katonda yabitusumululamu
0: ngamba okwenjera kwe kuleeta n'obutafumbirwa
1: anti oba totuula wamu
0: muntu nga tatuula wamu
1: tosobola fumbirwa nga totuula wamu buli ssaawa obeerako ekigamba genda
0: fuluma liba ddoboozi libeera ki
1: oba oba owuliranga ggwe ekirowoozo ekirimu ggwe naye ndowooza aba mubi omanyi ne sitaani ono ayina ekyoyooyo naye kuba sitaani naye mwoyo
0: twakomye nga Mukama yali akuwadde omwami eyali akwanjudde n'okwanjula naye nga yakusanga n'ekintu ekyokutambula muntu atatuula
1: nga laavu yafa ey'obufumbo nga siina kwagala mu basajja nga mbaagalako byabwe
0: gokiggyeyo bulungi
1: nga mbaagalako byabwe
0: yali mpozi yafiirawa
1: gye nasookera bamenya omutima kuba bankwata bukwasi kati nga sinneetuuka nekinkyayisa nnyo abasajja
0: mpulira
1: naye olw'ekisa kya Katonda yansumulula era nina omwami omu yekka mwami kintu olw'ekisa kya Katonda mwagala nnyo

0: naye mu lugendo olwo twakomye wali ng'olwo omusajja gwe nfuna ono musiraamu kati olwo ajjirira okulokoka naye okulokoka nze gwawasizza
1: katutandikire wano tugende ebibuuzo by'abantu ebibadde ebingi abantu nga babuuza musumba jjajja ekiva ku kyabakyala okugaba abaana si we twabadde mu kavuyo ako
0: twabadde mwako naye nga tujja waneeno nga bamaze omubuulira enjiri nga gumiikirizza
1: ani gwobuulidde ani gwe wali obuulidde awo
0: ng'olwo omwami wange ono gwe nnina kati nga atandise okutegeera Katonda bamubuulidde enjiri naye ekyo kibeerawo nga nkomyewo ewuwe nga bazadde bange baŋŋambye nkomewo ng'olwo amaze okukyala nesijja nembagamba nze sigenda
1: ntakomye eggulo ng'ozadde abaana bana mu basajja bana simanyi anti obwongo bwange nga bwe twagambye ebintu byo bingi ate ebimu tumanyi bimalirizaayo netugenda ku birala ate bw'otabikiggusa kiba kizibu kya kaaki nga apu kanzikize tutandikire awo then tweyongereyo twakomye ozadde mwami kintu omuzaaliddeyo omwana gye wasookera wazaalayo ono gwe wali ogabye w'omugagga ataaliwe gwe baanona ate kati nawane walandiroodi landiroodi omaze ate okudduka mu maka ga mu maka kati oli mu landiroodi
0: kati olwo ngaawo mpangisizza nina mu saaluuni nfunye landiroodi kati yayingiddewo anfunisizza olubuto naye engeri gye nalina enkolagana n'ono omwami wange gwe nnina kati ate ng'avaako akasente wemba njagala essimu ey'ebbeeyi aba asobola ogingulira kati wenamanya nti nfunye olubuto luno olwono neŋŋamba kati n'ono nina okugendayo nga lwa mwezi gumu neŋŋendayo naye nemugamba nafunye olubuto neŋŋenda newalala naye nemugamba nafunye olubuto neŋŋenda newalala naye nemugamba nafunye olubuto naye nga kyenjagala ssente naye ate nga omaze okutegeera nti olubuto lwawo lwoli singa wali emabega nti nga sitegeera
1: oli olwasooka wali totegedde
0: n'olwokubiri nali sitegedde eyo nasiba omugagga
1: olwasiba omugagga wali tolutegedde naye ku luno olwa landiroodi
0: luno nali ntegeera bulungi
1: olwo ddo wali otegeera
0: nga njagala ssente
1: bonna n'obagamba nti ndi lubuto
0: ate bonna ne bandabirira bulungi
1: abasajja bana
0: bana
1: oyo omwana gwe wayise mukisa
0: oyo ye blessing
1: gwe watuuma mukisa muli munda oba okisuubira otya oli kizannya otya obwongo
0: oba tokirowooza kyekinaavaamu obeerako ndowooza ngaekintu ekikubiseeko oba tobirowooza oba kyekinaavaamu oba n'obuvumu muli
1: nti ndi kizannya ntya
0: nti wekinaatuuka banonja babulookinga ate ono ye ono omwami wange ye nga ndi redi omubuulira amazima kuba manyi talina kyagenda kunkola ate anjagala nnyo aneeguya
1: ekyo wali okiwa kikakasa omutima gwo
0: oyo nali mmanyi nti ye nja mmwatulira mugambe funa omukyala nze ono omwana siwuwo naye nga bali bo bangu nga nali ngenda babulookinga
1: mubeera mu n'endowooza eyo nti jjamumwekutulako
0: njamumwekutulako ate anansangawa
1: naye ng'omuntu alabiridde olubuto
0: nga ndabiridde bulungi ebintu by'eddwaliro n'abigula sente za tenento njoyezza buli kimu era nagenda ozzaala oyo omwana nga buli kimu ng'ebintu alina bingi nnyo
1: shopping yava mu basajja bana
0: bana ate nga ne sente engalu ze bampa zino nnimba nti ngenze ndi mulwadde ne bampayo ku sente nga nteekamu mu saaluuni naye saaluuni ng'ono omwami wange yatandika omusingi
1: kati bano bavujjirira
0: kati saaluuni ng'ekutteyo nagenda ozzaala ku ssimu nga ninako 500 nga gwe tegaliiko nti oba ga bizinensi oba gaki nga gwo kwegali
1: kati olunaku lw'okuzaala olugambo otya ani gw'ogamba nti
0: nannyini mwana omutuufu
1: olunaku lw'okuzaala
0: kuba ye yali ambeera kumpi ng'abeera najja nga ndabako

0: Tebajjanga wakaawo bagendanga yo.
1: Tebajjanga. Ate awo nali mulalamu nga ndi mukambwe. Ngera tomala ganeesembereza nga sikugambye. Era ng'oyinza okujja ne nkubuuza ekikuleese nga saakuwadde appointment nga nze nina okubuulira nti kati jangu.
0: Nga mmanyira abasajja.
1: Nnyo. Ate w'obeerako kiri ekyoyo.
0: Ekyoyo ekyoto ekyo.
1: Kankiyita nakyoyo.
0: Tukiyite kyoto.
1: Kyoto.
0: Gwoto gwa sitaani.
1: Ogwo ogukwambaza n'olowooza nti gw'oliko omukisa oyagalwa nnyo.
0: Oba ogwa Jezebeeri.
1: Ogwo. Ng'olowooza nti gw'oli muganzi nnyo buli omu akweguya. Ng'omanyi nti oba oli mulungi nnyo naye ate nga toyina na bulungi bw'oli. Naye ng'omulabe yakwambaza ogwambalo. Kati nga tosobola nakuntambala nga simaze kuwa pulogulaamu. Nze lino mmala okukkiriza. Omala ssabalukusa. Kati we natuuka okuzaala, ono nannyini mwana omutuufu gwe nabuulira. Era ne ngenda mu ddwaliro n'asasula bbiru y'eddwaliro. Naye we namala okuzaala buli omu yasindikeza eddwaliro. Naye ate nga sibabuulira ddwaliro kiri endimu.
0: Naye nga baali bafumbo nabo oba baali ba bulijjo?
1: Ono omwami wange yali si mufumbo. Omulala ye kirabika yali mufumbo. Omulala naye nga si mufumbo, nga muvubuka. Kati we mbabuulira nga banteerako bonna ssente ez'eddwaliro, bbiru y'eddwaliro.
0: Anti ne nti wabagamba mmeka? Sorry, bbiru y'eddwaliro.
1: Bbiru y'eddwaliro. Asatu.
0: Bonna bana buli omu n'akwata asatu.
1: Kati ne bateekako.
0: Naye ng'ozaalidde mmeka?
1: Ntwalo zaali 10, 15 awo. Naye ono omutuufu ye yasasula entuufu ez'eddwaliro. Naye balinga w'obagamba ezo ng'era bakuwaayo ebitundu. Kuba oba obagamba ezo ng'osuubira bayinza obutazikuwa zonna. Kati nvudde mu ddwaliro.
0: Abaana omwana alina okutuumibwa erinnya kubanga abasajja bana
1: bonna baamuwa amannya.
0: Byambibisekera banaye mutusaasire. Mujjukira nti twaleeta wano wiiki ewedde twaleeta abaana abazadde tebaabalaga taata. Naye Mukama n'atuwa omukisa nti olwaleero tugudde mu mikono gy'omukyala ono. Ate baami n'abeera open okusobola okukiikirira abakyala bangi abayita mu buvuyo obufaanana bwe buti. Olwo buli omu erinnya yalisindika ku simu?
1: Bajjanga. Kuba ono omutuufu yali mufumbo nga mmanyi olunaku lw'alina okujja, ate naye alina omumala okusaba olukusa. Wadde yanzijawo wali nampangisiriza ennyumba. Naye nga ani naye tamala gajja. Alina okunsaba olukusa nga agenda kujja. Era nga tasobola gamala gajja nga tankubidde simu nti nzija. Kati nga mmanyi ddi lwajja, kuba ye yali tasula. Kuba yali musajja mufumba ate nga wavunaanyizibwa.
0: Oyo landlord? Naye nga mukyala we tamanyi nti nno.
1: Nagenda ovaawo awo nga amanyi. Naye nga abiwulira mu ngambo nga takakasa bulungi.
0: Mpulira.
1: Kati ono omwami wange kati gwe nnina ye yasooka okujja mu bonna. Kuba yali mukwano nnyo gwa baaba wange. Nga buli ekinkwatako aba akimubuulira, naye wadde ye yali tambuulira. Naye nga mukwano gwe nnyo, kuba ewaka baali bamwagala nnyo. Najja. Era ye yampa n'eri erinnya lya Blessing. Naye ye yali tamanyi, era we yalyogera nalyagala nnyo.
0: Omwami wo? Olwaleero gw'oli naye?
1: Olwaleero gwe ndi naye ayankuba embaga.
0: Gwe wanobako? N'olyoka ojja weepangisiriza? N'olyoka ojja okula katembo ono yenna?
1: Awo ng'ajja ye yampa erinnya eryo erya Blessing. Nalyagala nnyo kuba nalaba n'omwana ono ebintu bye mufunyeemu. Bizinensi ejjudde. Siri bubi ng'obudomola bw'amata buyingirirawo mu budde. Kati taata we nga mugamba omwana ngenda mutuuma Blessing. Kati n'agamba ye Blessing? Taata wo waddala? Naye erinnya teyaligaana lye nalonda eryo Blessing.
0: Naye Blessing yalironda yali taata wo bawo?
1: Ono gwe nnina kati.
0: Wali tonnaba mukakasa nti si mwana we? Oba wali omazimu mukakasa.
1: Aya ono ali sinaba.
0: Nga tonna yina ya atuumye omwana we.
1: Kati ono naye namutuuma erirye eryekika erya Nakirabira. Kati nabeera Nakirabira blessing.
0: Ani atuuma Nakirabira?
1: Taata we. Okay. Owaddala.
0: Owaddala ye atuuma Nakirabira.
1: Kati n'abalala nabo ne batuuma. Omulala yatuuma Rahuma. Eryekika oba yamutuuma linnya ki? Ndyerabidde.
0: Olwo bonna batuumira ku ssimu oba ogendayo?
1: Ng'ate nze siina budde bugendayo. Okay. Bo be baneetaaga. Nze kati sikyabeetaaga. Be bajja. Buli omu muwa olunaku lulwe.
0: Bamaama ne bajja mu kayumbako. Buli omu lunaku lwe nti jangu olunaku we luti.
1: Ate nga buli ajja ajja yeetisse.
0: Kazi gwe. Buli ajja ajja yeetisse.
1: Kati ono bawange gwe nina kati.
0: Oli aleese baleese eki baleeta byenda.
1: Ngoye za mwana, sabuuni, sukaali, pampa, weebityo. Kuba nalina nnyo amalala mangi. Era siina mwana wange gwe nakwatirako muguuni mu bebiso, mu busuukasuuka buneeno. Nga nina okwambala pampa, okuleka bali eri ababiri be nazaala nga sinnategeera awo. Nga sinnakuguka nnyo mu bwenzi.
0: Naye wano be wazaala ng'omutima gwa kumenya.
1: Abo bo. Nga tomala gajja nga tozireese pampa. Era nga ono taata w'omutuufu ono namugambirawo omwana gwe nkuzaalira wa pampa.
0: Mpulira.
1: Kati ono omwami wange yali angulidde essimu Samsung. Naye ng'essimu eyo ebuguma. Kati we yajja awo nali ndowooza bukatala bukyandimu. Essimu nga sizitegeera bulungi. Nagamba kagitwala agitereeze agikomyewo saadiriti nga mu WhatsApp. Ye n'atuuzaamu layini. N'atandika okugikozesa ku WhatsApp. Kati ajja apostingayo omwana. Ng'ono omusajja omulala ono ng'ate mwagala nnyo nga ye mwagala muko kuba yali ayina ssente ate ng'ayina n'emmotoka.
0: Aluwa Land Road.
1: Omulala. Kati ng'aweereza meseji yamanya akyatinga nange. Kumba akyatinga n'omwami.
0: Mwami ki?
1: Ono gwe nnina kati. Naye yali ampulirirako ebbuba. Kati ng'ayagala ngobeko bali bonna. Ng'amuteerayo omwana n'amanya ye ge yali yatuuma. Kati ng'akomawo eno ku ssimu eyo ng'avudde ku WhatsApp n'ankubira. N'angamba ani oyo antuumidde omwana amannya. Ku WhatsApp omwana wamutaddeyo amutaddeko amannya amalala.
0: Gwe waddira WhatsApp yo n'ogiteekayo amannya amalala.
1: Ono omwami wange kati gwe nnina. Bwe namuwa essimu eno n'angamba nti agenda agitereeza. Ye yatuuka n'atandika okukyatinga n'abali be mbadde nkyatinga nabo.
0: Bonna waliwo abaseevinga mu ssimu. Bwe bateeka nkomanya ki?
1: Era nze nali mujoozi nnyo. Ng'amateeka kuhani, sweetheart. Ebyo nga nze siti oba obirabye ggwe amanyo n'egoba wekka. Bw'oba owulira nga kikulumye ng'olabyemu n'owulira nga tokyetaaga genda.
0: Nali togenda kufa ggwe.
1: Mukama yansaasira busaasizi.
0: Oseevinga muhani.
1: Mukama yansaasira busaasizi. Gye tujja mu maaso eyo tugenda bituukako
0: byonna. Okay, kangira nnenda mwana wange.
1: Kati n'atabuka nnyo oli ne yeegoba ye n'akivaamu n'ategeera nti omwana si wuwe era teyankaayanya. Kati n'ono engeri gye yali amaze kati okunzigirawo eri gye nzigya akasente. Kati omwami wange naye ne mugamba omwana si wuwo.
0: Olwo ku bonna wali ogenze kufumba waani?
1: Nga ndi mu muzigo gwange.
0: Omwami yakyala n'alyoka akutereeza essimu ng'ali mu muzigo ogwo.
1: Kati naye ne mugamba omwana si wuwo. Okuva n'olwaleero kimanye omwana ayina taata we. Kati ye ndowooza engeri gye nali muyombesa nnyo nga tabikkiriza. Ye omutima gwasigalayo. Naye ndowooza kati nga ndokose nga tukomyewo mu kisa. Wategeredde nti kituufu omwana si wuwo. Simanyi oba ye akyakiinamu muli. Naye nze nga nzija mugamba omwana si wuwo.
0: Era oli naye waka?
1: ali wa tata we
0: mpulira
1: kati awo wali emabega nade nerabidde mu katono wali we yagendera okukyala omwami wange oyo gwe nina kati nali nalwala ekikulukuto naye nga kivuyidde ddala wali nga nkyabeera naye naye nga wengende ewaffe mpona bwe nkomawo wenziramu nendwala bwe ngende ewaffe nga mpona bwe nkomawo we nga ndwala kyamalako emyaka gyali ng'ena
0: aliko ebyewamu ebitayagala ofumbiwe
1: nedda ekyo nakisanga eno mubufumbo kati awo omwami n'atandika okweraguza ono gwe nina kati kuba engeri gye yali anjagala nnyo
0: akutambulireko
1: antambulireko naye ate nga wemba siri mu makaage n'embeera eno mu bwenzi bwange mu biki byonna mba bulungi ne wengendayo olunaku lumu mu sisinkane mba bulungi
0: naye nga kutanda ofumbe
1: naye nga ngenda mbu simanyi kati mmaliridde ngenzeeyo awo nga ebbanga lyonna lyenaamalawo erikukwata ku mitabokisi
0: walina ebirooto byewalootangako obituweeko mwana wange abasajja tebakola loosi n'ateekako omukazi empeta n'akulukuta emyaka gyonna
1: anali siina birooto kyeka byali bijjanga oluusi sibimanyi kati awo akombadde nkeerabiddeyo kati nkomyewo wano kati awo tuyingira nkomyewo atandise okweraguza nzizeeyo ewaffe nzize nyingira mu nyumba nga bamugamba mbu aleete bino simanyi ebita by'omwe nga ateeke mu nyumba simanyi ebyebwawe bibeere nga binywako awo tujja kufuna emirembe kati nze engeri gye naliko ekisa kya Katonda nga maama wange oli ayimirira ku lwaffe kuba ffe twali tetubitegeera kati wenakomawo ntuuka ku mulyango kuba motoka zaffe zituuka bukyali ku makya nnyo yali tanagenda na ku mulimu anzigulirawo okugenda oyingira nga mpulira ekintu kinsindika nzire emabega
0: olwo omaliridde okuddayo ofumbe
1: nange simanya nti olwo wenamenyekanga omutima nze ngamba njagala okutuula naye wentuula nemalawo nga wiiki bbiri oba omwezi eddoboozi liri oba ekyoyo kiri nga kingamba kati wano okolawo ki genda ate nga nalina emikwano giri gye nalina konekitinga nagyo nga nagyo gibeera ginkubira amasimu jimbalira kati waliwo kino kati waliwo kino kati ekiro ng'ate olwo terikwata ku mitabokisi ku olwo n'emitabokisi yabula eyange n'eziba
0: nagendaoli nakawere
1: aa wali awo nkuzizayo wali emabega kukembadde neerabiddemu
0: misinga mama oŋŋambangako anti kati obwongo bwa pasita jjajja tobutabula
1: wali weyakyalira ng'ana okudda kati ng'eyo ensonga ate naye yeyali yamunkyaya nga wenzija ewuwe
0: ebintu byonooneka
1: weŋŋenda mbeera mulamu kati awo ekiro ng'akomawo ekintu kyatuganzi ku makya yeyaneekereza ku makya nanziza ewaffe kuba kyeyalaba kyali tekyebereka awo nanzizaayo
0: kati katukomewo eno ategedde emeseji omusajja omu asoose okutuuma amannya omwami wo kati gw'oli naye akyatinze naye amugambye oyo si mwana wo kaakati ate naawe ono omugambye ssebo naawe eri wayogedde n'oli naye nange kati ono siwo
1: simwanawo
0: katitusigaza
1: babiri yooli namulekerayo kuba yali talina nakyayinza kunkola
0: aluwa
1: ono omuvubuka omulala
0: omuvubuka naye naye naye yaleeta ebintu
1: oyo yaleeta ebintu oyo yaleeta ebintu bugato bwa mwana buntu bingi
0: byogeretulire
1: yaleeta engatto z'omwana bebi naye yaleeta nga obugato nga bungi nasanyuka nnyo kuba obugato bwali bulungi obugoye buovulo biovulo bino ebirungi ebyempewo yandeetera n'olugoye ng'ekirabo ky'okuzaala
0: bikolimo byonna tikkanga bingi omuntu nakulowooza ko mu ndowooza efaanana bwetyo
1: ate nga yali tayina mukazi
0: bambi ate nga naye asatu yagateekayo
1: oyo yateekera muddala
0: agati
1: kuba yali tayina mukazi naye yangulirako ne mateniti yangulirako
0: oluwa balimba ngaotya sijja kujja uwo kufumba nze nsigale mukazigo kange
1: nabo balitya babingamba ebyo ebyokuntwala
0: no.
1: Ate nga n'embeera gye nalimu ngera naye andaba bulabi n'agamba kasita nyambye n'anzaalira omwana nga sisoboka nga ndi mukambwe nnyo
0: obukambwe obw'okuyisaawo ddiiro ayaliwo abantu abeekambuwaza
1: oyo namulekerayo
0: maama n'otamugamba nti siwo mpulira
1: kati ono nannyini mwana ye nga tugenda mu maaso awo COVID nejja ng'ebintu abimpa mu bungi nnyo kati COVID eyo nakola nnyo sente za saluni kuba natunda ebintu byonna ne biggwamu kati mbandi awo ate nga wenjira omutima mpulira gwagala kuddayo eno ew'omwami wange kati gwe nnina naye kati ogenda okuddayo wali wetwaviire ewaka nga maze okunzizaayo maama atututte mu kyaki we naddayo nga ndi bubi
0: mwaka kyogwo
1: omwaka ogwo sigujjukira bulungi atututte mu kyaki bansabidde naye bamusabidde omusumba oli ng'amugamba olina ebintu bye waleeta mu nnyumba ebintu ebyo bifulumye era okkiriza olokoke ng'omwami wange takkiriza kulokoka basiraamu nnyo kale nga ye abirabanga ebyokusaaga ndowooza
0: olwolwa ddi okulokoka ng'oli kyali mukazigoko
1: awo nga sinnagende ne walandrod kuba amabega awo mbadde neerabidde mu paati
0: anti kati mwana wange sooke tukwate zino sooke tukwate eno landrod erinja kuddayo sooke tukamalize kano ka paati then tujja kulaba engeri gye yalokokamu
1: ngategedde ekyo kyekibadde kigenda okujjayo wali okuddayo kwange nga COVID egize ebaddewo
0: kale
1: kati bwandekayo nemmala nenkoma wewuwe kati weyajja naye n'agenda nga waliwo mukwano gwe n'amugamba n'amubuliramu ndowooza buli kimu bwe yali atambuza byonna yali amubuulira neweyagenda nga mbasamize yali amubuulira kati naye amubuulira enjiri naye bambi naye yali tamanyi ng'amuwabya amugusawo abanabbi w'obulimba ng'amugamba oyo mukyala wo onoomuleeta omutwale mu kkanisa eyajja kuwonyezebwa era nenkomawo n'antwalayo ekikulu kutono ekiwona essaawa eyo kyawonerawo
0: mpulira
1: nembeerawo nembeerawo nemmalawo nenzira munene ekyanga kati kwegenda wali mukazigo kati COVID etuuse maze okuzaala COVID etuuse eweddemu esooka kati eyokubiri ankomyawo kati olwawo naye nga yafunamu omukazi n'awasa nga COVID tennabaawo nga bino naye abikooye
0: abikooye maama
1: abikooye
0: wategeera nti no yawasizza
1: n'emikwano ndowooza nga gimugamba omukazi mwesonyiwe olaba akoze ebyo byonna muleke
0: naye wamanya nti omusajja ono omulumizza nnyo
1: nali nkimanyi kuba n'ewaka baali baŋŋamba nga bantuuza okumbuulirira naye nga manze simwagala lwaki wengendayo embeera bwenti ate wenvaayo nembeera bwenti kati olwo obukyayi ne bweyongera ku kiri ekyasooka oli omusajja eyasooka nengamba lwaki wengendayo mbeera bwenti ate wenvaayo mpona kati awo ng'awasizzaayo omukazi naye omukazi oyo nze yangamba muyereeta bwereesi yamwagalako bwagazi ye n'amwesibako naye ndowooza yangamba mbu olubuto yalumusibako obusibi kati awo simanyi oba omwana wuwobasiwuwe kati amuleese bweyamuleeta n'akyalako olunaku lumu n'agenda yo omwami safaali omukazi neyereeta yekka n'asitula enguguze najja n'amenya kufu n'ayingira yagenda ova safaali ng'omukazi waali kati yali amulese naye ng'omutima gukyali kunze
0: nga naye noona amulese
1: oyo yeye mbu yeereeta bwereesi ne yeefumbiza ye yali amwetaasizaako bwe yaŋŋamba kati omukyala baneiba ne bamugamba oyo onoetowaza n'omwagala ajja kukwagala kuba olaba oli amulumya naye amuwa buli kimu eky'ebbeeyi olwo gwe onoetowaza n'obeerawo taakuwa ebisingawo kati naye n'agendera ku bigambo byabo n'aguma n'agamba kaatuula afumbe ng'ali lubuto kati agenda okudda amusangawo nze nalina bambega bange nga babeera bambuulira ekigenda mumaaso ekimukwatako
0: ate ng'olabanga amukyayi
1: naye nga muteekako bambega
0: lwaki omulekako kamera
1: awo nange nali simanyi
0: buli ekigenda mumaaso ogenda okujja nga okitegeera
1: kati nga wabeerawo omuntu omwankubira essimu ngangamba naye wazze n'otatugamba nga ndabayo omuntu ali mu kulongoosa wazze awo nemanya yakyazizza awo obujja ne bugolokoka ne mukubira essimu
0: naawe tulekeera kati obujja buvaawa si mutima mubi ogwo
1: oba mutima mubi naye bujja kuba wali aba atajja kuddamu kumpa ssente ng'awasizza kati
0: ng'abaana babannamu mwagala balekaawo nga bumbi
1: fe tulina obakozesa bukozesa fe bwe tuba tulowooza
0: emizimu bwe gyali jagamba
1: endowooza
0: faya
1: kati mukubira essimu mugamba oli ludda kuba yali antya nnyo kuba nali mukambwe ennyo mukubira essimu mugamba oli ludda wandi wano ewaka ani ono ali ewaka nga simumanyi ne mu baganda bo nga tewamundaga nagamba omujaasi ayingiddewo nagamba oliwa ne mugamba ntuuse wano ewaka naye nga siriiyo
0: ng'omaze omugamba nti omwana siwuwo
1: ebyo byonna amaze obitegeera
0: amaze okukwata essimu yo
1: ebyo byonna amaze obitegeera kati nagamba nkwegayiridde leka nkunnyonnyole ne muganja yayingira mu nnyumba nzigyemu ebintu by'omwana wange ebyasigalamu kuba mwalimu ono muwala we nga abeera naye naye nga yamuwa baaba wange naye ng'ebintu byebimu byasigalamu kati nze ne muganja kuyingira na mu nnyumba kujja mu bintu bya mwana wange naa nkwegayiridde toyingira jangu wano nkubuulire ne mugamba ate ombuulire ki kati naŋŋamba nali siriiwo oyo mukazi neyeereeta naye nze simwagala era ne baawula ennyumba omu n'abeera mu kisenge omulala n'abeera eno mu ddiiro oluggi lwa wakati ne baluggala nampita ne ŋŋendayo kati bwe nagendayo oyo mukazi n'ajja n'amuyita ne mufuluma ne mubuuza omugamba ki namba saagala gwe njagala oli ne mugamba yeebasa omugamba ki kuba yampita nzije mumugobere nga tamwagala kuba ye yamugamba nze omukyala gwe njagala y'oli gwe sikwagala
0: mubuliwo
1: mubuliwo
0: ng'oloota buloosi
1: nga abimugamba mubuliwo
0: oluwali wano beemyaka emeka egyo
1: nga no endowooza emyaka ng'ebiri esatu naye nga ye akyagamba nkyali mukazi we era ndowooza n'abawala bonna be yayagalako yabagambanga nti anjagala nnyo kuba ekifaananyi kyange tekyavanga ku ssimu ye ne mu nnyumba ye ng'ebifaananyi mu fureemu tebivaako naye oyo omukazi yali aleese olugezigezi ng'ebifaananyi abizinzeeko n'amugamba ekyo ky'oba tokola engalo zo ziteeka ku bifaananyi bya mukyala wange
0: kakati ondeetera kingo olina mukazi we
1: omukazi anti yeereeta ye yali amuleese yeetaase kati ye ate n'alemerawo kati awo nandeeta nzije mugobe era enkomerero omukazi baatuukako ne ku poliisi
0: yali nga myaka esatu oba yali tebannabagenda nnyo wala
1: baali tebannabagenda nnyo wala kuba n'olubuto olwo lwe yali amugamba nti lwe yali tannaba natuuka dduzaala kati awo n'afuna ennyumba endala n'aŋŋamba ngendeyo nzigyeyo ebintu nagendayo ne muganda we naye muganda we teyakitegeera yali ayina emmotoka ye yatikka ebintu n'agamba nze wanandabaka ajja kutugoberera bwe mugende mugyeyo ebintu Netugenda omukazi n'atula okabalaza n'olubuto lwenga lukulu n'atutunulira kuba omukazi yali antya. Netugyamu ebintu byonna mu nyumba.
0: Nga tusaasira mukazi munno.
1: Aa. Kuba omusajja yali wange nze namusookako. Kati gw'ongamba ki? Ate naye anjagala nnyo ate ababuulira nti ono ye mukazi wange.
0: Okumusookako nga wagenda ne bampasa. Ekyo nno tukyogereko abakyala bannange. N'abasajja nammwe muleme tukozesa nsobi. Bw'oba ng'owulira okyayagala mukazi wo, lwaki onneeteekako?
1: Awo nange simanyi. Kati ono mulamu wange n'ambuuza naye omukyalo ono kiki? Namugamba kimu oyo mulala owo ku mizigo naawe muveeko. Gweteekako ebintu tugende. Kuba n'omwami wange ono yali tayagala muganda waabeeko ky'ategeera. Ate ne muganda we yali tamanyi nti nze ne muganda we buli omu abeera bibye. Yali amanyi tubeera ffenna. Nga tuleeta ebintu nga tubiteeka mu nnyumba, nga mbeerawo, nga nziramu ngenda. Nzirayo eri, kati COVID we yatuuka. Era mwawe ennyumba egyo namuteekamu, namu munnaamu. Nawasizaamu omukazi. Omukazi oyo.
0: Egobo bwe mwakyusa ennyumba gwe naawe n'oddayo mukazi gwo.
1: N'enzirayo eri. Nze nga siina budde bwe. Kuba laali nze mwagalako bwagazi ssente naye ate nga saagala muwulira nti alina omukazi.
0: Wangi?
1: Kati omukyala oyo ne yeetumiikiriza. N'akwata essimu y'omwami wange ono kati gwe nnina. N'ankubira. N'angamba ono mwesonyiwe yawasa. Kuba nali sikimanyi nti yawasa. Olwo omwana wange oyo omuwala nga gy'abeera. Kati ne ngamba baaba wange, ne ngamba ono omusajja siina kye mwetaaza. Naye ate ono omukazi amanyidde. Ankubira atya n'angamba mwesonyiwe oli yawasa. Ate nze nga siina na budde bukubira mwami simu yankubira.
0: Ngamba kati mwami yawasa naye ng'asigala kukubira. Mulumu anyumyanga biki nga kkubira?
1: Ebyalaavu oli otya ndi bulungi. Oba ayinayo emitwalo ebiri esatu ng'azinteerako. Nze nanyumyanga kimu bibiri obwavu bunnuma. Ng'ateekako.
0: Abantu abakaaba abatakwagala.
1: Abatakwagala mu butuufu.
0: Kiddemu nnyo.
1: Ate ng'ebigambo ebimuwaana obeera n'owozesa nti omwagala.
0: Naye kasita atuukira ka sente, kasita awunzikira ku sente.
1: Kati awo emala muganayo obwavu kye bunkola. Oba oyinayo ebiri, oba oyinayo omutwalo, wandigunteereddeko. Naye ngamba kanzije nkuteereko. Essaawa eyo aba yaakava ku ssimu nga message. Era abatakwagala. Omuntu abeera akaabirira obwavu. Abatakwagala kuba abaayagala kunyunyuuta.
0: Tukyogereko. Omuntu red flags
1: abatakwagala
0: kuolino zirabira nti
1: takwagala
0: nti omuntu ono akozesa
1: akwagalako ssente.
0: Bakiyita tuulu. Oli tuulu ye.
1: Ne ngamba baaba wange kuba yali mukwano gw'ennyo.
0: Katukomewo abalungi obonero bwe tugenda bulaba tusobola ate okumanya. Twebaza Katonda nti ku mwangusta wanika tetusala misango naye tuyiga ebintu bingi. Waliwo n'abuuza musumba yali yamukwatamuko, yali yamulogamu, ajja tubuulira oba yali yamulogamu oba yali mukazi wa mutima. Tukomawo tuvaawo.

0: Tereb tukomye oli kuchenda munana katonyeze msanvu mu program ye nganzi muli muwanguzi mukwano yenno takola chita wanika akasera kano nga tugenda maso banafa balungi munzikirize tweyongere yo maso no muwanguzi waffe muwanguzi waffe
1: wange musomi kuwulira awo mu COVID nga mazo okuwasoyo mukyala amaze okunkubira nengamba baba ngena gena none yo mwana wange olaba nkubira esimu nga tandabangako ate olwo mwana gwabeera naye namugamba ngenda lwa mukaaga ye namugamba nono angambye ajja lwa mukaaga nemugamba mperekere baba naagaana nangamba nze sigendayo ojjayo omwana oyo manyi ojja mwerabirira toddamu kumukubira simu nze nemusiriikirira kati wenawulira nga nzizeemu bw'atyo nakeera ku lwokuna ne mukwano gwaye ne mugamba jangu mperekereko ne ntuukayo kuba nali mujoozi nnyo natuuka ngamba mukwano gwange yingira nga tutuuseeyo kuba nali mmanyiwo n'entebe nga mmanyi ey'okutuulako eri mu kisenge bwali ku makya nnyo yali omukyala akyebase ne tuyingira mu kisenge ne mubuuza ne mugamba kubira omwami wo omugamba aliwa ndi wano n'akankana omukyala n'ayambala nga tumutunuulidde bwe tuti naye ng'akankana nnyo n'amukubira n'amugamba mukyala we atuuse wano naye azze kuno nomwana nagamba akoze ki atuuse mumpe ku ssimu ne mugamba nzize kunoona mwana siina kirala kyenkwetaaza era awo namala essimu ne ngikasuka ku buli lisaagi muddiza mu ngalo ne mugamba tegeka engoye z'omwana omwana yali alina waamutumyeko n'agenda n'amunoona we yakomawo ne mugamba n'ekisumuzo kya drowa ndabe biki ebiri muno kuba nali mujoozi nnyo n'agamba si waggale nenkeberamu nenzija mu fayiro z'omwana biki omwana n'amutegekera ebintu bye nenfuluma kati nali nfuluma ne mugamba olwaleero nzize siina kyenkukoze naye ke kaali kutanda n'oddamu okunkubira essimu wendikomawo tojja kyagala omukyala nenfuluma netulinnya netugenda kati omukyala
0: atunulidde butunulizi bwati
1: yali antya kuba yali takisuubira kyeyalaba kati n'addamu n'akwata essimu y'omwami oyo ndowooza yamubazanga nga taliiwo ngubanga aligenze nga mu kiyigo n'ansindika meseji n'agamba nkwegayiridde simanyi oba yali sitaani ki kuba ndowooza we navaawo kyaika omwami yamuyombesa nkwegayiridde siriddamu simanyi oba yali sitaani ki siriddamu kukubira siriddamu kwogera naawe bubi ne mwanze sikuyinaako obuzibu kati ako COVID weyajjira simanyi ate byabatuukako nesaawa eno sibimanyi kuba yankubira essimu n'agamba njagala okomewo kati nange ono omwami landlord naye nga mukyaye kati kuba nze saayagalanga nnyo bbanga ddene nga ntuuka ninkukyawa ate nga tolina kyonkoze tonvumye tokoze eki
0: ayagalanga mumyezi emeka
1: kuba oyo yali tabeerawo kyovula lwaki nabeera naye
0: naye kasita weereeta nonetuulako
1: ne wiiki tewera
0: aliko ekyoyo ekyo
1: nga saagala muntu amalako mirembe kati awo ne mugamba mpa sente mpangisa ennyumba onga talina kintu kyonna naye yangamba mbu landlord yali ebikwatira mu nyumba naye nze nalaba nga nnimba kuba yali akola kuba yampa emitwalo nkaaga kati emitwalo nkaaga yali tasasasula landlord n'ajjamu ebintu bye kati nampa sente nengena nenoonya ennyumba nengifuna emyezi esatu nansindikira nezisengula ebintu kati oli landlord nvaayo notategedde tamanyi n'omwana ngenze naye kuba yali akyali bebi COVID yasooka awo awedde kati ajja anoonya tandaba abuza baba baba mugamba je mwayagala nira naliyo kuba baba nalimbera naye mu kitundu omu kuba ye yali awulira essanyu nga nzizeeye wono omwami gwe nnina kati oli n'amugamba mwayagala nira naliyo mwaba amanyi ebyammwe nze simanyi teyangambye naye ng'amanyi ekituufu wawe ndaze oli n'abivaako naye n'akaaba nnyo kuba namumenya nnyo omutima kuba yali antaddemu ssente ze nnyingi naye ng'agamba kati simanyi na waabwe akaana kange akatutte ate nga yali akaagala nnyo mukafaanana maama we kati ne ngenda mu nnyumba eyo emyezi we gyaggwayo ennyumba ezaali si nnyangu n'afuna ewalala yajja netononoozaye omwami wange gwe nnina ng'erimu ebintu bye ne mubuuza ate ebintu by'omu nnyumba mulandiroodi yabikwatiddeyo saakifaako nnyo kuba nali saagala kumanya nnyo bimukwatako ekikulu nali ntegeera lulimi lumu lwa ssente kuba yali akola safaali nga tatera kubeerawo emyezi egyo egyaggwayo ne tupangisa Nansana eyo katooke akatooke gye twava ne tudda Nansana Ganda kati awo okudde Nansana okuva eno gye yawasuza omukazi gye yaviira mu bannabbi b'obulimba yali mu nnyumba bwe yangamba yawulira kyaki nga basinza era ssaawa eno we tusabira nawulira eddoboozi limugamba agende mu kyaki era we yatuukayo n'asumulwa ne bamwatuza obulokozi buto
0: omwami
1: era ebyo ebintu byonna bye yali yajjaeyo mu bannabbi b'obulimba byonna n'abyeggyako kati olonze nga nali najjayo kaadi nga ngiyina ye tamanyi mbu bwe yamugwako naye nze yange nze nagiyuza kati n'asumulwa ye n'annyikira mu Katonda n'afuna mukwano gwe n'amudirectinga wano emutundu n'atandika okunoonya Katonda kati gw'ategeera naye nga nze mukwano si bye ndiko kati nkomyewo ategedde Katonda ate nze sinnamutegeera ate nga omusingi ogw'okumulokola ogw'okumuyingizaamu ekirowoozo gwava waffe naye ate nze yaalokosa ate nze kati sinnaba kulokola nga tujja ne tusaba ne tuddayo naye era ng'ak'obwenzi kakyalimu mpolampola kati nankolera bizinesi nanteerawo amanda covid eyo ng'ewedde ninamu saluuni ninamu akaduuka ngulidde fridge buli kimu kyonna olwo kati mbu ndi mufumbo nkomyewo mpulira kati nkomyewo n'omwana oli guli omuzimu gwo nga tegutudde ogw'obwenzi n'ogw'okwenjeera kati awo wenyini we natandikira ate okuddamu okwenda ate ne nfuna omulala nga muvubuka kati najja okukyalira mukwano gwange we nafunira omuvubuka oyo
0: gogobazizaayo mbufumbo
1: anti
0: wakaba kutuziga mpozi wagambye omuntu wootegeera nti ize tuulu nga tonnasumulwa nti omuntu oyo akukozesa bukozesa bubonero ki bwaba nabo
1: aba ye aba ategeera lulimi lumu lwa ssente ssente
0: buli omwogera
1: ssente kati musajja watu oyo ngaalina
0: akabonero akalala
1: nga ssente
0: lulimi luba lwa ssente kyekirala kyotegeera nti omuntu ono wadde ayina kyambalako bubazi
1: era omuwulira ne mu njogera
0: njogera ebeera etya
1: aba akuwaanawaana ng'akusuutiriza asobole okugyamu ekyo kye yeetaaga naye olunaku lwokera ku makya n'omuwambu simanyi siina awo olabire omuntu oyo nti takwagala kwagalako ssente ogenda owulira nabiri ebyani bivuddewo
0: kasita omugamba nti nze sirina
1: siinaamu leero oba ogumiikirizeemu wiiki ejja n'essimu awo ng'omuggyako obujja tomusiibula naye wali wagamba kandabe wano meseji awo bannange kaale ddiya kankulindemu naye wali wagamba nti linda wiiki ejja kaale ngomujjako bujja omanya kati yoteri plan awo ngoyi ya plan ndala
0: obatu chetaka kunyumikiriza
1: aa kati atawa tayina chavako
0: oh
1: awo tegerero musajja njo mukazi gwoli kakwagala ko sindi kubawo omugamba nti leka ove ku simu kutereko nolaba nengeri ja kusibuddemu naye wano omugamba nti siinamu nolaba engeri ja kujjako nengeri ja kusibula awo yawulira nti ono muntu anjagalako sindi
0: engeri jo akusibula neja kujja kusimu tasobola kwewombeka nga kusibula
1: naye wali akulekako gwa mujjako no mujjako omwami gwajjako bujjo mukyala naye wali akwejjirako mangu kasita omujuliza mbu simanyi wiiki ejja akujjako bujja
0: meseji agira bulabi bulutiiki tayongerako
1: kati awo ndandisa obwenzi kuba omwami yali tabeerawo ate ebintu byeyebakako si bibyenze nzize nabyo kati ne mujooga bulungi apangisa ennyumba anteeredemu ssente
0: ogwolinayo kati
1: olunkomyewo mbu
0: ekikuwujja kiringa ekikuvudde
1: kati olwo wembangula ebintu nga mpadde ssente n'oli gwe mbanyizeewo kati naye aba alina okuteekako ssente friji bw'aleetayo ana n'oli alina okuleetayo wemba wagula minzaani aleetayo n'oli ne mmusaba yaba amanyi yagiguze yeka naye kubeerako ne ssente endala
0: aloza bizinesi yagyekoledde
1: naye ng'ate mulimu omulala ateeka
0: awo nakatima tewali wadde akakuba yesu n'ogamba naye
1: kati olwawo mu butasumululwa bwange wali waawo kyaki yali awo kumpi naffe nga ntandise okugijoyiningamu naye ne kyaki endowooza yali si ntuufu ntegedde kati nga nsumuluddwa nga ŋŋendayo n'empeereza nga ndi ne mukwaya ndi mwegayirizi bulungi ku makyanza nsookawo ne neegayirira ekawungezi ne ŋŋenda n'ennyenda ŋŋenda mu bwensi naye ate ng'ekanisa eyo mbu ng'omusumba waayo nabbi naye neŋŋamba nga tandaba nga tandaba weŋŋenda n'ennyenda nga tabiŋŋamba
0: mwagala nnyo okubabikkula
1: nga taŋŋamba
0: ategeera omanye nti no balaba
1: kubanga ayogera nnyo ogenda kubeera kino ogenda beera kino nga ye kanisa ya bunnabbi buli ajja leeta ensigo ng'akulagulako kati naye ye omwami wange engeri gye yali yasumululwamu yalaba ng'ekanisa eyo si ntuufu era ye nga tagenda naye ng'oyo omukazi amuyita n'agamba njagala kwogerako ne bbaawo naye nga ye tayagala kgendayo ye kuba yali abikuliddwa ensi y'omwoyo nga ndowooza alaba ebitali bituufu kati nga ntandise okwendaawo n'omuvubuka n'omuvubuka yamusangako ewaka ne mmulekawo ne ŋŋenda n'omuvubuka nali ŋŋenda ku shopping n'anvugako n'antwala n'ankomyawo nga nze neetambulira aba batali wagenze safaari ekyavaamu ne nfuna olubuto mwoyo omuvubuka enafuna olubuto ate nga n'omuvubuka akimanyi ti n'omwami
0: kakati ku luno oyenda ova mu maka
1: anti nva mu maka naye asasula renti yekka byeyeebakako byange kuba ye teyajja na kintu kyonna yajja nangoyeze
0: taata
1: omwami wange omulungi gwe nnina kati kati nga talina na bwogerero ayogeraki tewali ye nga yanyiikira mu kunoonya mukama naye nga kyayogera kyonna ngagamba byonna bikole naye oli mukazi wange
0: mwanje
1: byonna bikole naye manya oli mukazi wange
0: tatya siriimu gwazaala
1: awo ndowooza yali ebyo tabirowoozaako
0: mukasajja wattu
1: nfunye olubuto ate nengula ka pregnant test nenekebera nga waali nemugamba olabawe nfunye olubuto naye ng'ekituufu nkimanyi ntisiruwe kubana manya we naviramu na manya na yewe yajira na manya newe na zonto walira noli ni integera kati na yemu na avira ungachima inti nkozechi mfunyo olubuto lwe yalita ali wagenze safari netukola programu nono nente kamo ebintu netufune wala netupangisa
0: no mvubuka
1: mvubuka yali muto
0: kuba emyaka emeka yaina emeka
1: kati bya kati bino byenjogera ko si bya wala naye emyaka abiri mu emeka abiri musanvu abiri tuli mubiri abiri mukaga asatu naye ng'omuvubuka alinga myaka 18 naye ng'oli bwandaba tasobola kujimpa emyaka kuba nali ndabika bulungi nnyo
0: oluweyambalanga otya mwana wange gwe aliko ekyo ekyotekyali kikufubi
1: nga nyambala obuteteeyi kuba nalina okugulu nga kweneesiga era ne bawala bange bamanyogana naye maama oliko okugulu nga nyambala obuteteeyi obumpi bulungi nayambalanga ate bulugoye olw'ebbeeyi kuba ssente zaaliwo ate nga n'omwami wange muganjagala luno olugoye lwangulira tasobola kugaana oba lwa ssente mmeka oba lwenjagala ate anaagaanirawa awo nga tufuna ennyumba nampa ssente kuba naye nali mukubidde mugambi landlord ayagala ssente ennyumba yali ya 200 naye ng'agansindikidde yamanya agasindikidde muntu kumbe ffe twapanze dda pulaani yaffe nga tusenguka nga tugenda n'engoye ze nga ngenda nazo kuba kyekyobugagga kyeyinamu mu nnyumba nga nzimutwalira nga tutuuka eri nga mukubira essimu nga mugamba mukwano nkubuulire kyeka nze naawe bigaanye oba ofuna omukyala n'owasa oba okola otya kati bikoze eki ndi lubuto ate olubuto si lulwo ye ng'alowooza mulimba ye ng'asigala amanya olubuto si lulwe kuba nayekebera wali nenkamulaga ye amanya lulwe era ekyo kyamukyankalanya nnyo era ye kyemanyi nessaawa eno akyalinayo essuubi ng'agamba omwana oliwe naye ate nga namutwala ewaabwe kuba
0: bwe buli omu gwe wazaalanga nga ng'omutwalirawo ewaabwe
1: kasita avaamu atuusizza emyaka 2 awo emyaka 3
0: ng'omutwala
1: nze mba nina okutambuza obulamu saagala bindeka ku stress
0: teri kufuuka single mother
1: ate nga obanguyite mukisoba kikye nayina nali nzaalira nnyo abantu abeetaaga abaana oyo echansi gye nali nafuna
0: ng'ozaalira nnyo abantu
1: abeetaaga abaana
0: ng'omwana waamwetaaga
1: kuba baba oluusi tebayina nga ye first born kati ng'ono gwe tugendako ye yali first born ate oli ayasooka naye yali first born naddako yali first born okugyako ono land lord yayina omukazi n'abaana naye ng'ate omwana ono amwagala nnyo kuba mbu yali afaanana maama we kati n'ono ye first born gwe tugendako kati
0: kigamba gwe oli wakuzaalira basajja nabaana yakisa
1: kugambi kati
0: abo bameka
1: abaana baweze 5
0: mubasajja bameka
1: 5
0: waliwo neyaweereza naga musumba jjajja na sisita wange yazaala abaana 7 mubasajja 7 naye nali simanyi ekintu ekyo bakikola batya naye kati ntegedde bambi obusibe nga bubeera bwamaanyi
1: buba busibe kiba kiva eri nga kirondoola mmwe temwina kufumbirwa mwina okuzaala buli wamu temwina kutuula wamu ekyo okitegeera ng'omaze osumululwa
0: musajja akwagala yani kutuuzizza ewakati etumwagala
1: simwagala ate nga simwagala Newe mulabula newe njagala nkabi. Nga munze simwagala. Na ye nga gamba oba myaka emeka gwe mukyala wange.
0: Waliwabuuza nti waliwa mukwata muko wa muloga muko.
1: Aa. Kuba nali simwagala kyovula lwaki nali samukwatamu. Ate n'engeri gye twakulira nti maama mulokoli. Nga ate tamanyi nnyo bintu bino byakwatamu. Ebyo saabigendamu nnyo. Naye nga nabigendamuko gye bunajjawo mu maaso.
0: Tukyali.
1: Kati awo nvuddewo tugenze n'omwami.
0: Munabaana yo yali ya community. Sitaani yagitu yakikuula bannange. Ogenze n'omuvubuka. Mvubuka muto.
1: Onone engoye zo. Oba ombuulire wawe nino ziteeka. Naye nga takoowa kundabirira. Takoowa kulabirira bantu b'ewaffe. Ng'asigala abalabirira. Nga mumenye omutima, simanyi oba yakaabanga. Nga takyalina kyakuzzaako.
0: Mu baana bataano ayinamu omwana omu.
1: Omu. Nga ntambuza obulamu. Eno waba omuvubuka ne banjagala nnyo nnyo nnyo nnyo.
0: Eno gye wazze okufumba.
1: Taata w'omuvubuka oyo nga nteekamu nnyo kapito. Era awo ne ndabanga mu butuufu kati ono gwe ngenda ofumbirwa kati. Gwe ngenda obeera naye. Kumba omulaba agamba olimba.
0: Kuba myaka asatu giweze.
1: Ee.
0: Omuwala yenna waakiri ya.

0: Le, buli kimu nga akireeta kuba nalina n'omwana waawo nga mugyeyo eri nga mbeera naye olwagira omwana ne mutwala ewaffe. Kati awo omulabe waasiikulira enfuufu ndowoozaawo Katonda we yali aneetaagira. Kati ngenda mu ddwaliro tugenze kulaba tugenda zaala mwana ki olubuto 7.
1: Omwaka mulamba oli ene wa boy. Taata tamanyi gy'oli.
0: Taata ono gwe nnina.
1: Ngamba omwami awe tiyalondoola kumanya.
0: Ng'ajjayo n'atuleetera n'emmere. Kati n'oli Land Road ataakomyewo azudde omwana we. Kati awo
1: wali wagenda naye.
0: Kati naye mukomezzaawo kubaawo wenali ngenze waali kumpi nabo.
1: Oyo naye omugamba zireete.
0: Akomyewo yasanyuka nnyo era yeyambuulira amazima n'agamba nagenda ne nkukwatamu nga njagala okomyewo omwana wange.
1: Yagenda n'akuloga? Yakunyonyola engeri gye yakulagamu?
0: Yagamba yagenda nandoga n'agamba ndeeta omwana we nyanguyirizeeko nkomyewo omwana we. Era omwana oyo we yamulaba n'agamba njagala mmutwala kuba nange nali lubuto ate nga saagala nnyo bintu bya stress. Ne mugamba omwana wuuyo n'amutwala ewa muganda we kuba era baalina ssente n'amutwala oyo n'agenda. Kati ono omwami wange gwe nnina ye teyakoowa nga neeyajja n'andeeterayo obuyambi kuba noono omuvubuka yali akimanyi nti yanzijja kwani kw'oli nga talina kyakikolera.
1: Lindako. Yamanya nti ono gwenkwanyemu abadde mu bufumbo. Kati ate ngenze naye.
0: Era ye ng'oli naye nga tayingira abeera wali mu mmotoka omwana we n'agendayo n'amubuuzaako n'atuwa ebintu byatuleetedde matooke buli kimu ng'atulabirira nga we kyetaagisa.
1: Alikulinamu omwana omu. Kyokka ye alina n'emmotoka.
0: Ate alina n'essuubi. Nti olubuto lwe nnina lwekirabika mulimba. Kati ngenze mu ddwaliro kulaba mwana ki gwe ngenda ozzaala we bakantemera nti omwana ono taliiko mazzi
1: gw'ogenda okuzaala.
0: Takula. Kati ono omuvubuka gwe tuva mu ddwaliro kyava ngamba nali nina omuwala gwe nakola naye endagaano ewaabwe basamize naye ali ku yunivasite kati n'atandika n'omuwala oyo okusindika meseji n'agamba katulabe oyo omuwala wawasizza kwini ndowooza agenda zaala pulinsensi ng'abeera amukubira essimu n'abimugamba ate ng'ewaabwe basamize nnyo bamanyikiddwa ku kyalo owaaba w'omuwala oyo. Kati najja n'akozesa mukwano gwange bino mbirabye kati nga mmaze osumululwa. N'akwata eddogo n'aliteeka mu kamateneti oyo mukwano wa yali atunda ngoye n'akandeetera n'enkambala kumbe nina ekinnyambadde. Kati otuuka mudde nga batugamba omwana taliiko mazzi takula ne twabuuza tetulina pulaani yonna kuba omuvubuka yali ayagala nnyo olubuto ate n'abeewaabwe nga baagala nnyo ne bagamba tewali pulaani. Pulaani eriwo yakugyamu mwana akulire mu byuma.
1: Olwo myezi emeka akaana?
0: 7.
1: Naye ng'akaana tekakula?
0: Tekakula naye nga kalamu bulungi ate naye nga ndi mulamu bulungi siina bulwadde bwonna bunnuma naye ng'omwana mbwe amazzi gaamuggwako. Yetugenda kati ono baaba wange yali mukwano gw'ono nga mubagulizaako nga mugamba ekigenda mu maaso ng'aweereza ssente nga nzikwata ng'ajja nandeeterayo okula mbubizzaako amazzi ku mwana ne ssente nga nzirya naye nga ye saagala amanye na ddwaliro kiri engenzeemu. Kati ne baaba wange ono ndowooza yampalanirako oli gwe yali ayasinga okwagala ewaka kuba gwe baali baagala era nabo baali basuubira olubuto lulwe.
1: Bakukoowa wadde kine oluusi muganda ogwolaba ogaa naye atunu nga asusse gamba Mm-mm. No,

0: Ala baby mtabikola
1: na ye kubaya gana no kumperekera mu dwaliro
0: nga bakowa
1: kati ningenda oyo mukwano gwange omwana netuka mu dwaliro limu bazjane bantwala mu dala omwana ne bamunsijamu namala emyezi ebiri kati awe narabira munze na kati ngamba nti yali Katonda yali anoonya
0: bakunoonya
1: kati sende zeddwaliro ng'eddwaliro lye baatutomeza buli wiiki kakadde ng'eddagala ly'omwana teririiko kati ne basasula sente
0: bamugyamu nga wa myezi emeka
1: musanvu
0: asobole okukulira kubanga amazzi bwe gamugwa kafa boyi gw'olina wa myaka emeka
1: 18, 19
0: yali akola mulimu ki
1: awo nali nafunayo boda kuba akasente nali nkayina nemufunirayo piki
0: kuluno gwo omuteekamu ono ngaolwo omwagadde nnyo omuteekamu
1: olwono ngambye kati gwe ngendo sotolinga naye
0: gwe ngaolina asatu ate osotolingana omwana w'abandi emyaka kumi
1: ate nga neewaabwe bakikkiririzaamu bagamba onoofuna ono omuntu omukulu mujja kukulaakulana ate n'abazadde bano abazadde ffe abazadde b'abaana tulekeraawo okwagala nnyo sente okwagala abantu abayina kuba oba tomanyi yazijjawa kati banjagala lwa sente ze nnina kuba saaluuni yali ekubyeko ebintu
0: walina saaluuni
1: kanti ejjudde noono omwami we n'addayo eri ayongeddemu ebitaalimu anyongeddemu edduuka ne furiji kati yeyongedde kubiri ebyalandiroodi bye yali ataddemu nabano zenzize nfuna nga saaluuni yonna ejjudde kati nabo bali abewaba omulenzi we bajjanga okundaba
0: bajja ne bamukulabako
1: bajjangayo nnyo ne nazaala wange oyo yajjangayo nnyo
0: nga jja n'atuula awo
1: n'aleeta emmere biki nga musanyufu nnyo
0: nayendoza teyamanya myaka gyo
1: gyali tegindabika gyali tegindabika kubanga ejja naali mu sente ng'ate neefaako akaviiri nkasala bulungi ne nkateekamu otuyengo
0: mpulira
1: nga toyinza kutegeera myaka gyennina newe nkugamba ndi 18 okkiriza
0: naye ng'omulenzi yakimanyi
1: yali tamanyi myaka mituufu gyennina
0: ndaga muntu tewagimulaga
1: nali sigiyina era nze nga siva ku 25
0: abakyala kyekibatawanya n'emyaka kiki ekibatawanya n'emyaka
1: ate nga n'omuntu neegya 25 agamba nnimba sigiweza endabika gye nali
0: ndabikambamwagala kusigala nga muli bato nkuba mpulirwa abantu sebo bansindikira message pasita jjajje toddamu kwogera ebyemyaka gyo buli kaseera nga bannange kakati emyaka gibadde ki yogera mwana wange ekikulemeza ku 25
1: saagala kaddiwa 24 25
0: gyokomako naye ng'oli mwasatu ogenze katonda tomusiimako nti mukama nkwebaza olw'emyaka gyange
1: ebyo sinabitegeera
0: tonnabitegeera
1: kati mu ddwaliro eyo natuuka nabo sente ne zibaggwako
0: lindako buli lunaku kakadde kumpi
1: buli wiiki biru y'eddwaliro kakadde ate nga eddagala lino lye bakuba omwana lya 7,000 buli lunaku
0: yali mwana kyoyo
1: yali muwala naye nga eddagala eryo simanyi mbu lyeri mukuza era nga oba toliina bamuyitako ne bakola kubayina
0: kati ku luno olubuto no ddo tewalugaba mu basajja balala nga bataano luno ddo walulekera omulenzi omu gwe wali okkiriza nti ogenda kusatulinga naye
1: awo nali ebyobwenzi ngenze mbikendezaamuko awo nga n'emyaka ndowooza we gigenderera ebintu ebimu otuuka n'obibeera ng'obyesalako kati sente nabo ne zituuka ne zibaggwako n'omuvubuka neyeekyawa piki kuba twali tugitunze awo nga takyalina na mulimu kati nga tuyimiridde kubeewaabwe kati
0: eneewa sente
1: kati eneewa ffe nabakulu bange ne bampaayoko nga ndi mu ddwaliro
0: maama lumu yakukyalirako ko najja n'ayogerako ko naawe ng'omwana
1: maama wange
0: oba yakoma kuwulira nga
1: maama wange mukadde nga tasobola nebukyabaho tajjangako Kampala tagimanyi
0: mpozi muli be 40
1: Neka tuwada mzi district ye kama ingi.
0: Mama agulia buli ze mwala wali yedi azali. Hey. Azali la guanga.
1: Kugana. Na hiyo te yako wakunsa vila.
0: Bambi ya
1: sinasa. Era baba wangono gwenja galinyo.
0: Oyo.
1: Nesa wena alikumpeo. Yenga agamba na ye omubano yoye mwana gwosa vila. Kubanga ya ansa vila nyo. Nga njogera nye rinyari ange musala.
0: Mama.
1: Hey.
0: Nenga mubana bo mukadoyo. Mama sugu wali afuse chizibu.
1: Nze.
0: Hmm?
1: Nze nali chizibu.
0: Mizimu jonanga jiringa gogo jakwa.
1: Hey.
0: Mm.
1: Nze nali chizibu. Kubateri mkulu wange. Nze mugaranda jukira.
0: Kwa semba yo.
1: Hey, na yene ye kulabu chimucho na. Ndozo mlabe yali yetula munzi.
0: Mama.
1: Kachan, bande kayo katibu na mduwa yene mkwano wangande seyo. Na abe familia yange tebagala mmanya.
0: Oli mwana wa kumeka mbana bameka.
1: Mama yatuzala bana 10
0: na nda mubana bame.
1: Naye tuli wo musanvu.
0: Okay.
1: Kati ha. Bane seyo kati mudwaliro. Tewali sente. Bansindikira busindikizi kati. Necho kulya nechituka nechibula. Naye katonda yali amanya. Nantemere kuwo. Na nyunga kubasawo bedwalire eliyo kati ne batandika okumpa ku mmere ya basawo ne batuse ekiseera ne bansiibula ng'omwana wange mulamu bulungi ne bansiibula ne ngenda wenatuukayo ejjukiro olina okubeera ng'omuzza bamucheekingeko bakubuulire kino ky'oba omukolera kino ky'oba omukolera kati mutwala mu maaso bamukebera amaaso Ndozo oliti ya sanitizi nga bulungi ya kuata kumwana mkulu atena kona haka kuatako. Esawe yungwana na atavuka. Ndewa muzayo muhinchu beta.
0: Tuwatuwala pambe wakomu vike.
1: Ate yalisi wako vika vale wa mazo musikula. Katika nino kubera nga muza na inga nino muvika nyo. Na inga kati waneno mkumu kebera. Olia mkuatako nga tako zechi.
0: Ngatanavi.
1: Katinafuna infection.
0: Awo
1: kati banga bamuze mudwayo lyabana kumuzayo ne bakubeeri je nazalira media je ne basindika ambulance ne mpikinga o enzi zayo na dayo mu incubator kati ne bangamba inokebera omutima olwo balinga babiko wana bote bachaina wadde na sente okumanya nti nabe wafe bali banko wateri na yajja kundaba nga nvudde mudwali
0: kolo lubuto lwa kumeka lwa mukaga
1: Lwa kutano.
0: Mm.
1: Nzirai mudwaliro. Mukubira omwami oyo. Mugamba banku atide mudwaliro omwana muyinyo. Banziza yo muyinchu beti.
0: Okuluna okubira mwami ki?
1: Ono ye. Olina nyini mwana. Ono nga nawe na muvako. Na iye nga akole chisoboka chonate girendi rudawa. Na iye nga tasobola kumfuna.
0: Kuluna waliwe.
1: Kubali ne dwaliro lienalimu. Kuba baba ya mugambe dwayo nali mugambe webansindika. Ne bagenda ne banonya nembula. Atenga nze ambulance mazo kuntwala ku dwaliro linsobola.
0: Ati nsene zunza.
1: Banzi zayo sina wadde 10 sina cha kulyanga no mulenzi yanko wakati. Agambo bakana tukaleka mu dwaliro tukalekeyo tugende. Naye nga abe wabwe bagamba kye kitasoboka.
0: Muntu waba muntu.
1: Atenga nange sisobola. Kubulumi kwe naita mune chiso. Kubaho namba zade teba nongo seza. Na yono ba nongo sa.
0: Ono yeba kutadeko maka.
1: Katika tonda ya koze sa dokita. Ayari ajana atu sivula. Na haba wandikira nti ono mwana mutwale wa mkebele chino. Erinya liyo mwana wangiri. Yali rinya liya dokito oyu. Katina gambo ono mwana. Na wakufairo ye. Na mbae halineri nyali yangi. Na kuwate mituwalu munaana. Na ajimba. Na ambo no mwana wagendewa mkebele umutima. Tulabe ngabwe guli. Tumusibu la dewaka. Ezisigade ofune chokulia. Ne transport. Ne vampambiuli nsine ntuwala. Ne vakebele umwana umutima. Ne vamuziza ne vamusibu la ngali ulunji. Yawe mbera ne ingirawo kati na no mwami ono tata wo mwana ndo zarabe miaka ate n'ebizibu byendiko kati bingi. Olaba ntandikidde mu baana batatu, kuse kati oluto n'agendawa. Kati n'addira oli omuwala.
0: Ogenda odiba.
1: Yena ndiba.
0: Kyenjogedde kyekituufu.
1: Hey.
0: Omanyi omulabe. Waliwo tani watuuka wadde akozesezza nnyo. Naye ati waliwo watuuka n'akuwandula.
1: Renti w'ennyumba atuuka, sente zibula. Ate eno akava mu ddwaliro sikola nnyo, tebanzikiriza mu ddwaliro mama sirina kuyimirira nnyo, kuba emirimu gyange gyali gya kuyimirira. Ati tuvuddemu mu nnyumba tugenze waabwe w'omulenzi. Naye ng'omulenzi kati ye yasenguka yadda abeera mu kibuga agamba nja kujja nga mbalabe. Ate n'ono saagala muddira. Namubuulira ekituufu afuna omukyala awase naye nga takkiriza naye. Kati ewaffe ne baŋŋamba byonna obikoze biwedde, kwata ekkubo okomewo ewaka. Ne banteerako transport mbangise mu mmotoka nzire ewaka. Byonna mbikoze mbimazeeyo, nanye nga nfuna emmotoka ng'etiikako buli kimu kyange kyonna nga nzira mu kyalo. Naye nga kapito muyina, byonna ebintu mbiyina eby'omusalo ni biki. Kati omulabe guli omuzimu gw'obwavu ogwali mu famire yaffe. Byonna ebintu ne bikubibwa. Nenzira ku zero. Zero. Kuba natunda ne ntuuka n'okutunda ekitanda. Natunda buli kimu. Nagnaba nga biganye. Jukira omwana oyo yali nnyo wa ddwaliro. Nga buli kaseera wagenda mu ddwaliro. Ng'ate eddagala lye lya bbeeyi. Wenkubirabe waabwe baŋŋamba kimu, watwala omwana waffe. Twamuteekamu sente zaffe nnyingi. Ate wagenda tetukkiriza ogende. Ffe tetusobola kulabirira ng'oli eyo okuleka omwana ng'omukomyawo. Tetugenda kuwa n'ekikumi okuleka omwana ng'omukomezaawo. Fe tunatandikirawo munoonya. Tetwakusasula.
0: Nazaala bwagamba.
1: Omwana mukomyewo. Ne ŋŋamba ye mbonaabonera ki? Buli kimu kyonna kiweddewo lwakaana. Ne musitula ne mutwalayo.
0: Nga myaka emeka olwo?
1: Yali agendaweza myaka ebiri.
0: Waddangayo ko n'obalondoolako kwa
1: baana? Abo bona addangayo ne mbalaba.
0: Abaana bo bonna?
1: Okuleka oli asooka oli.
0: Oli owa rape.
1: Oli ye nali namukyawa. Nga saagala na kumanya. Naye ng'ewaka bamwogerako. Gambagamba nga mbalagirirayo ewaabwe. Kuba baali bamanyikiddwa nnyo. Naye nga ye saagala na kumanya. Naye bano nga mbalaba. Bano bo nali mbalaba.
0: Mikwano gyaffe abalungi munzikirize. Tugenda kuwummulamu. Nagamba nti byonna obisanga wano. Sanga wano ku mwangu sitawanika bulamu bw'abantu bulijjo bwe twewuunya ne gwa bannange ono ki ekyamutuukako ne bannange omukazi aliko muzimu aliko ki eyawaliwo yagamba nti oba eyamuloga tannasambugo enjogera eba nnyingi naye munnange bwe tuba nga mutundwe Katonda agitaddewo okuwonya abantu abafaanana bwe bati eriya zonna bannange Mukama atuwere nnyo omukisa tugenda kukomawo. Wamu ne mama tulabe ye muwanguzi waffe. Manye ebimu abaami mwenna abali eyo, simanyi oba abaami bakyaliko akaseko naye basajja gye waleese eki kino naye munnange abo bakyala abo batawaanya tukomawo tovaawo.

0: Yesu yegwe chiwumulo mikwano ensinga ekutambuza ensinga ekuubye tuchiita kuuba n'ojidde eno ku nsonda naye omusajja ali omu yekka asobola okuwummuza ate n'akwongerako omuwendo n'akwongerako value. Ebiseera ebisinga bw'otambula mu bulamu obufaanana bwe buti nga mukyala Kintu bw'alimu omaliriza buli omu akusalira musango, yali anoonya ki? Yali anoonya ki ekyamuzunza? Naye nga bambi naye alina eddoboozi erimugamba vaawo wano ate nga limuleetera abasajja abamwongerayo. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe. Muwanguzi
1: wange musumba,
0: mpulira.
1: Awo ng'omwana mutwala nga mubawa kati nga sikyalina ate kyakuzzaako.
0: Kati mu bulamu bwo bonna wasigazanga omwana omu yono w'omwami wo
1: ate nga naye sibeera naye
0: nga ye ali ludda wa maama
1: ng'ali waka, naye ng'omwami wange gyamulabirira eyo n'amusomeseza kati nga yamussa mu kisulo abeera eyo waffe asobole okulabirira ne maama wange kuba ye teyakoowa kulabirira maama wange. Ate nga nange bwe mba neetanze obuyambi abumpa
0: ng'omukubira n'omugamba.
1: Naye kati awo we nabeerera noono omulenzi nga saagala kumanya kati nga nasotolinga ku ono. Era ne we nagenda ewaffe ng'embeera enkutte saamukubirako nga neetaaga ssente, awo nali muteeredde ddala nga ndaba mumalidde obudde ekimala. Kati awo nange olwo nfunyeemu okusaasira ne ngamba kyenkoze nkikoze kimala, kamwesonyi wafune omuntu omulala.
0: Watuuka n'omusaasira musajja wattu?
1: Ngamba naye kiki ekindimu, nange mwenyini nga nkyebuuza kiki ekindimu, nfuba nnyo nsotolinga embeere wamu naye nga simanyi ki ekinyingiramu.
0: Ddoboozi lijja buzzi nti wanuvaawo.
1: Kati okuva ewaka awo nga maze otwala omwana oyo siina gwe nasiibula, nga mpulira kati embeera entamye ne ngamba oba nfa kati nfe kuba sikyalina mugaso mu nsi. Nkoze buli kimu siina kye nfunyeemu, siguzeemu kapoloti nti kaakano siina kye nkozeemu.
0: Olwo wagenda okuva okuzaala omwana ono owokutaano nga ndowooza ne saluuni eweddewo?
1: Aa, yaliwo eri era nagenda naye ewaffe ebintu byonna mbiyina.
0: Okay.
1: Naye byaggweerawo eyo kati nenneekyayira
0: ddala.
1: Anti olwo ng'ewaffe maze okuzaala oyo omwana kati nga baŋŋambye komawo, ng'abazadde baŋŋambye kati komawo otuule weba ebyobufumbo byagaanye, sente zaagaanye, n'eno wakola jangu otuule okolere eno.
0: Bambi
1: kati bansindikira maama ye yaliwo naye abo bakulu bange be babiŋŋamba bamba kati komawo, era ne banteerako sente zonna ezantuusa ewaka nga mpangisizza fiso okugijja eno gitwala Kampala n'ebintu. Kati we nabitunda byonna ne biggwaawo olw'omwana ono yali agenda nnyo mu ddwaliro ate n'abampola sente ezo ne baŋŋamba tuzaagala n'entunda ebintu ne biggwaawo. Kati nenneekyawa ne ngamba kati oba nfanfe, nalina mukwano gwange ne mukubira ne mubuulira embeera gye mpitamu. Namba okyali mwana muto, jangu tuyiye ojja kuddamu okole. Bambi mwagala nnyo naye sijja mwogera manya. Yambeererawo nenzija alina ka bizinesi ke. Kati awo biri byonna mbikola olwo nga sikolangako mu bbaala. Omwenge nali ngunywa lwa kinyumo ne ntuuka ne nguvaako nga maze okwawukana n'ekyo ekigurupu ky'abawala ne nguvaako. Kati nyingidde kati mu mabbaala kuba oyo mukwano wange yalina ebbaala, ne mugamba eby'ebbaala nga sibisobola nga ndi mukambwe ng'ate saagala muntu ankwatako. Namba eyange si yakkwatirira, nenzija nembeerawo era tewaali nnyo muvuyo, nemmala nenfuna omuntu omulala n'anfunira omulimu eyo wala eyo saidizeeyo kati olwe chikoli mo chinyongerayo echo kwenjera no wenzi kati nyingi deyo mu balaksi waliyo balaksi yabatendekera abamaje nginze yofunya omulimu ate nagwo gwa bala eringa wali bize nyonyo kuba wali kumpi ne balaksi nga abasirikale bajja olw'omukaaga nga muyinza okukola miliyoni bbiri kitundu kati obwenzi ne bugolokoka buto ate bali nga bagaba ssente tebazeegabya naye neebaza Katonda saafa kubajjukira nali seeguya ndi mukambwe ate njagala ncyangu ono n'oli kati ngenze mu magye
0: nali mmanyi nti omukazi waazaala obulamu obw'okukyanga bukola ki bumuggwamu
1: embeera gy'oba olimu yeekusindiikiriza
0: guli guba muzimu
1: guba muzimu n'owoozi
0: muzimu kubanga bonna abayita mu mbeera bandikikoze naye muzimu
1: gwekwekamuzimu
0: muzimu gwekweka oba kitambo n'olowooza nti nno gw'osinga okuba obubi
1: ate kikwambaza nakiri muli ne weemanya nti oli mulungi lwaki buli omu ajja agamba ku nze ate ng'abawala bangi naye buli omu atuukira ku ggwe ate ng'abasajja ab'amaanyi mu gavumenti
0: olwo be bakutuukirako
1: kati awo gredi erinnyeemu
0: nabo baakuzaalira
1: kati awo nali mugezi kati awo nga nkooye ebyokuzaala kati awo ebyokuzaala mbikooye
0: mpulira
1: kuba nali ngamba oba nfa kati nfe sikyalina mugaso ku nsi
0: ku baana bonna b'ozadde mwana wange nga tolina mugaso abaana olibalekeraani
1: ebyo nga sibirowooza nako kuba buli mwana yalina kitaawe nga siina mwana nti oba anaamenya bazadde bange oba anaamenya bakulu bange buli mwana ali waabwe
0: nga tokirowooza
1: nabakolera entegeka nze ngamba nabakolera entegeka buli mwana ali waabwe talina gwagenda ssumbuwa awo nyingidde mu baamagye naye nga ye omwami wange takoowa kunnoonya naye nga saagala amanye nawe ndi kati olwo ekinsindikiriza okuva eno ngende yewala manye eyo mwekwese nnyo tajja kukola ki kuba ye teyakoowa yasigala nga annoonya nga nsabira nga nsindikira ebyawandiikibwa nenkyusanga zireyini nga nnoonyereza ennamba n'abeera nga nteerako ebyawandiikibwa naye nga sibisoma nga mukubira nemuvuma nemugaa toddamu kunsindikira ebyo ekisirusiru bye byonsindikira sibyagala nga era omuvuma naye nga takoowa biteekako kati wendaba nga ayitiridde nnyo nga nkyusa layini saagala
0: okuzaala okukoledde ki obutaddamu nabaana kubeera yakisa kuzaalira buli omu
1: ng'embuto nzifuna kati awo ntandise okuggyamu embuto
0: kuba mbadde neewuunya
1: kati awo ntandise okuggyamu embuto ate nga sigenda ku famire
0: lwaki togenda ku famire waakiri
1: kati awo nali simanyi kyali kiŋŋaana okugigendako
0: oba n'okozesa ambuleera waakiri
1: baaliwo aba ambuleera ne gweneesize gwemanyi bwayimiriddeoyo nga tugenderawo ate nga lubuto
0: bwomanyi gubwoyimiridde musooka nemugenda nemwekereza
1: awo nyingidde mu basirikale bakulira bakomando abali eno abakulira abamagye kati abo benyingiddemu
0: pozikalo kyamatendo kati gyetuli
1: njogereyeeyo musumba
0: ako kakalo tukoogere mwana wange
1: eyo kinyogoga abasinga bamanyiyo ng'oyisizaeyo gundi Luweero noddeyo munda
0: ogenze munkambi
1: munkambi eyo
0: gyogenza okuteeka fridge
1: kati eyo yenfunye omulimu kati eyo balakisi eziriyo bazimanye ez'abakomando n'ezaabaana ab'amagye zeeriraanye ezo neweesi zoogera
0: tuzoogera awo naye kasita tutegedde nti oyingidde enkambi naye ogitawaanye tulabe kikolimu ba kyakuliko mpulira
1: ekyo kikolimu kya ddala naye nze nga ndowooza ndi mulungi
0: watandika okuzifuna embuto
1: nendufuna olwasooka nendujjamu nga lwa myezi ebiri, nenfuna olulala, olulala lwenafuna nagenda oddujjamu ne luganiramu. Kati olwo nsinkanye ne bosi wange naye wakikoli mu bulungi. Kati ye bosi wange awasa buwasa abasajja.
0: Mwenna muli bakazi olwo?
1: Tuli bakazi. Omubosi wange awasa. Yai, mukyala w'amaanyi. Ate afumba ku mikolo. W'amaanyi nnyo amanyikiddwa. Naye nga tafumbirwa. Bbaawe we yafa teyaddamu kufumbirwa.
0: Awasa buwasa.
1: Kati awasa buwasa kuba ssente yaziyina. Buli kimu yakiyina. Buli kimu yakiyina ekyetaagisa. Naye kati awo nanjagala nnyo. Kumba ow'ekikoli masinkanye ow'ekikolimu. Kati yampa amagezi rujjeemu. Kati ne tulujjamu ne lugaana. Ffe ne tulowooza nti luvuddemu. Kuba lwatulaga sayini nti luvuddemu naye nga teruvuddemu.
0: Olwali lwa musirikale?
1: Kati tugenda olaba olubuto olutandise okugejja. Luwezezza emyezi ena. Ogenda mu sikaani bangamba omwana mwali mulamu bulungi. Talina buzibu bwonna. Mulamu bulungi. Naye nga ebyavaamu byalaga nti omwana akoze eki?
0: Avuddemu.
1: Naye ate ogenda mu sikaani ngamba omwana mulamu bulungi.
0: Walabira ddala breeding ng'ogirabako.
1: Byonna ebyetaagisa okuvaamu twabiraba nga bivaamu naye omwana ye tetwamulaba naye ne tugamba oba empeke zino zimumenye emenye.
0: Mpulira.
1: Gena musikani ng'agamba omwana mulamu bulungi myezi ena. Bosi wange n'agamba kati bano balemeddwa. Kati ne tunoonya eddwaliro ery'ebbeeyi. Gamba oli kafulu. Nanteekamu ssente ne ngenda. Olubuto nendujjamu myezi ena mwana mulenzi nenvaayo. Wenavaayo wenatandikira
0: yali atandise okutondako
1: nga mulenzi kuba lwalugenda myezi etaano.
0: Mwana mba otandise omulaba awo omutima tegukalubye bukalubi
1: kati awo
0: omuntu atandika okugyamu embuto nolaba ku musaayi nga guddawali nolaba ku muntu nga mulamba n'akuvaamu omutima gwete gweyongera kaluba.
1: Gwakaluba nnyo kuba nono gwe nasinkana. Ate kyeyanyingizaamu ye yandaga kati tulina okunoonya ssente. Kubenge gye yali afumba ku mikolo nga ntambula naye nga ngenda naye buli wamu. Buli diru zaagendamu era nga atambulireyo mu basirikale. Kati siryerabira. Nafuna omusirikale yali atendeka ba komando. Nze nga simanyi. Kye nkitegeere kuba nasinkanako omuntu omu n'angamba oyo. Yatendeka ba komando mu Uganda. Kati omusajja oli nga njagala nnyo naye nze nga ntegeera lulimi lumu ssente. Kati nzija mugamba n'angamba agenda kundeetera essimu azzeeko eno Kampala. Essimu ne yeerabira n'atagireeta. N'angamba enkyange nagenda ngigule ne mugamba bireke. Okuva ne leero toddamu kunsemberera. Yayina abakuumi. Yayingira mu mmotoka n'agikyusa enfufu yona n'ekwatirira abantu ate nga omwo mwali mu poliisi naye nga osinga jja n'andabula. N'angamba naye oli mwana muto. Naye abantu boogenzeemu nga bagenda kutta naye nze nga sibuwulira. N'agamba oyo omuntu gw'oliko nga muzibu nnyo kubanga atambula n'ebiso, atambula n'episito. Nze nga munze temuli kutya. Munze nga temuli kutya. Nga ntwala n'eyo mu barracks nga bamanyi nga ngenda naye nga sitya. Nti oba n'atuukibwako kye. Okutya munze nga tekuliimu. Naye ng'omwami wange ono takooye kunsabira. Ng'ate takooye kunnoonya.
0: Mpozi ye yalokoka maama.
1: Nga takooye kunnoonya. Kati ng'afuna mukwano gwange nnyo. Simanyi oba ennamba ono baaba mukwano gwange yagimuwa simanyi. Nagenda olaba mukwano gwange nga nkubira. Namugamba gwe nakugoba saagala oddemu nkubira essimu lwaki nkubidde essimu. Ye namba yange ogiggyewo. Ng'agamba omwami wo konze omwami ki yampadde essimu yo. Leka nkunnyonnyole nze nga saagala nakunnyonnyola nnyinnyonnyole. Ne ngamba oyo omusirusiru yakuwadde ennamba yange. Ye yagiggyewa kuba nali nakyusa ne layini. Ne muyombesa nnyo. kati omwami ono nayo obusungu bwamuluma nnyo nga tamanyi gyendi n'alumba eri gye ntutwala omwana ono asembayo kati ye oba nga alowooza gyendi kati n'atuukayo n'ababuulira buli kimu ekinkwatako
0: na eri gye wazaala omwana
1: ono asembyeyo gwe banongosamu n'ababuulira gye nvudde wange yenna
0: date
1: yenna
0: olwo abuulira musajja munne abuulira nazaala
1: yagenda eri owanazaala awaali omwana n'ababuulira buli kimu okuva ku kisooka paka ku kisembayo n'abagamba n'oyo omwana wange oyo yabalimba jjukira bali bataddemu sente
0: sente zaali nnyingi
1: oba yayagala annumye
0: revenge
1: kirabika
0: mutima wagulumya nnyo n'agaye katukuletete ekisembayo kino
1: kati nazaala wange nankubira amaziga nga akaaba ne mbagamba nze nga siina amukutya mu nsi kuba ekituufu nali nkimanyi n'amazima nga ngamanyi ne mbagamba kati nga wabagambye nti omwana wuwe mugende ku DNA yegenda obako ebbalamula naye nze sigenda kujja
0: mukwate bataata babiri
1: ebege bagende batwale omwana
0: ensi bagiyita batya mulimu ebyeneena ekyotebofuusa ekyawo
1: kati ne mukubira essimu namuvuma nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo
0: n'obusungu obungi
1: nnyo ne mpulira kati neŋgamba oba kati nfiire ddala neŋgamba oba abikoze nga nnoonya kati leka nzije nfulume kati awo olaba twali tugenze ku mukolo ne nfuna omuntu nga tunyumya n'aŋŋamba nti eyo e Rwanda waliyo abaana ababa baagala obayigiriza ebya saaluuni neŋŋamba naye nga siina ndaga muntu naye ye tamanyi bulumi bwe nina ku mutima gwange njagala nziruke muno mu ggwanga ne waali noonya leme kundaba
0: odduka ku muntu w'omutima tewamulogaako naye ng'omusajja afuuse kabaani ku ndongo ye yakwagala
1: anti kati n'aba famire yange be baasinga ndowooza omunjagazisa nga bamwagala nnyo nnyo
0: eyo nefujjo lyewakola
1: ng'ate bo bamwagala kuba yasigala abalabirira
0: abakyala babeerayo bwe bati abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala maama okuva lwe yakuleeta tomulabangako naawe olina okukisabira namuna kyesabira kuba kati ono kyalondawo omu naye nekimutalaaza obulamu bwe bwonna naye munzikirize mweyoka eddakiika zibenga mmeka mweyo eddakiika nga kumi mweyo eddakiika kumi tusooke tulaba ebbalakisi eyo eggwetya muwanguzi
1: wangi musu
0: mpulira
1: kati wenfuna oyo omusajja wavuga emmotoka oyo omusirikale kuba mugambye okuva neyo toddamu kunsemberera avuga emmotoka n'abasirikale be n'abaleka n'abalekawo yasooka nagenda n'agamba boosi wange n'agamba oyo muwala wangambye bw'ati ne bw'ati naye ngenze n'ayingira emmotoka etawuni yo naye yeerolerera kuba enfuufu yasituka engeri gye yakyusaamu motoka abakuumi be n'abaleka n'agenda kati boosi wange kyava jja agamba onkoze ki n'abaana bagundi be ne bagamba kiki kyotukoze nawo kati gwogenda kufa ne mbagamba nga ttaani nze ng'omutima gwaguba era omusajja oyo saddamu mulaba era nali kati awo nange nentandika okutyawo nalaba boosi wange ng'akaaba neŋgamba kati agenda kudda nzite nentandika okutya kati ono naye ate weyajjirawo n'agenda eri n'abyonoona
0: agenzeeyo abannyonnyole
1: buli kimu ekinkwatako
0: olinayo kyewawulira ekyasinga okukola obubi
1: yagamba ng'agamba abo baavu naye waabwe nze mbalabirira ekyo kyannuma nnyo nnyo nnyo ate nga bali engeri gye baali bandabamu ate nga bamanyi nze nasoma era ng'omuntu asobola kimanya nti saasoma ku ndabika yange ngamba abo baavu ewaabwe enze mbalabirira buli kimu. Ekyo kyannuma nnyo nnyo nnyo nnyo. Kati ne ngamba ebyo nabyogedde kuba nazaala wange yankubira buli kimu kyonna nakiŋŋamba. Kati nfuna omuntu nga ngenda kunkukusa ntwale mu Rwanda. Ngenda ntandikireyo obulamu njigiriza abaana saaluuni. Era nga tuteesa nga ntwala bulungi. Jjukira bw'otuuka eri layini zeeno netiwaaka evaako. Ne ngamba ate eno wankoze bulungi. Naye eri teri bwenzi, teri kukola ki? Amateeka mangi. Nga ntuukaawo nga nfuna omulimu, sente z'eri sizitegeera. We natuukira bambi banyaniriza bulungi. Banjagala nnyo. Bayinamu ku ssente. Nenfuna omulimu nga wenkola wenvaawo. Kati embeera ne mpulira nga ate nayo sigisobola. Ne watandika okujja abanoonyerezaako. Biri ebyeri tebiri nga byene ewaffe wetubeera n'emirembe n'otambula buli wamu. Kati ne bajja. Ne bagamba ono omuntu yayingira atya. Ne bansiba.
0: Lindako.
1: Nyingidde mu ggwanga nga bankukusizza.
0: Okuyingira e Rwanda. Tolina bipaati.
1: Sibiina.
0: Nyate ngulabika ng'owaayo. Bakutebereza nagamba alabika oyo waffe nakwata birina.
1: Anti baamanya nti ndiwaayo naye nkulidde eno mu Uganda. Era abasinga nga bagamba ndi Munyarwanda naye simanyi. Era nga abasinga bamanyi ndi Munyarwanda.
0: Kati bw'okulira mu Uganda n'oddayo eri kiba kizibu kyakuyingira.
1: Oba olina okuteeka okuba nga olina ebikwogerako.
0: Tugambe nga kinaki.
1: Endagamuntu eyeeno ate taatawo w'abeera eri alina okuba nga yakuwandiisa okujja okunona wali ku booda alina okuba nga alina ebipapula ebikunona ebimukkiriza okuyingiza mu ggwanga eryo.
0: Tomala gayingira.
1: Tomala gayingirayo. Tobeera mu na Uganda ng'oyagala gendayo. Olina okuba nga olina endagamuntu ya Uganda. Abo bakukkiriza n'oyita ku booda naye nze nayita bampiseeyo bbali.
0: Kati gwe obiseera endagamuntu yo tennaba kujja.
1: Nga neewandiisa era ng'owekikolimu eyange teyadda. Era leka mbabuulira abooluganda.
0: Ndagamuntu yo.
1: Kiba kikolimu. Oyinza okwewandiisa emirundi ng'esatu naye ng'eyo tedda.
0: Okakasa.
1: Kiba kikolimu. Era nze kensumuluddwa, kenasumululwa, wentegedde nti kiba kikolimu.
0: Gwe n'akantu akalako oyisaako amaaso.
1: Gwe ky'oyisaako amaaso.
0: Gwe mu system gwe batalaba.
1: Gwe batalaba.
0: Ne bagamba batya.
1: Eyo teyadda. Ddamu weewandiise buto.
0: Si kya bbeeyi okuddamu okwewandiisa ye.
1: Era bya bbeeyi.
0: Bitwala obudde.
1: Bitwala obudde. Nga mbamala banzigyayo kuba gye nali baalinamu ku ssente. Ate nga bamanyikiddwa. Ne babagamba banzizeeyo. Kati ate nabo nga bamaze okunjagala. Nabo banjagalizza mutabani waabwe ampase. Naye tebamanyi binkwatako. Ate bo bamanyi siina mwana n'omu.
0: E Rwanda gye tugenze?
1: Mu famire gye nnyingiddemu.
0: Kyokka nga ovudde eno n'abaana mukaaga.
1: Bataano.
0: Oyingiddewo nga kimafiya.
1: Kati bamanyi bo siina mwana n'omu kundabika gye nali ndabikamu.
0: Ky'ogamba osobola okweka abaana n'ogamba sirinaako.
1: Tebaabambuuza naye nga bo baali bamanyi siina.
0: Naye ngamba singa babakubuuza. Ya akwagala kuba nti no ayagala omuntu
1: atazaala. Nze nali nnyanjula abaana babiri. Era nze nga sukka abaana babiri. Olwo omwoyo gwe mbuulidde ababiri. Mba ndaba ng'ali siriyasi nnyo.
0: Omusajja
1: naye bano mbagamba ninoomu.
0: Ninoomu. Obukumpanyanga bungi.
1: Ninoomu.
0: Emyaka tova ku 25.
1: Ku 24.
0: Tokka.
1: Seeyongerayo sikka.
0: Kati bwe?
1: Jejo.
0: Kati bw'oyanjula abaana bano buzibu ki obubabeerako? Nti bakulabanga ki?
1: Ng'omukadde. Era oba olabika ng'azadde nnyo. Ekitegeeza yali yafumbirwa abaana bonna kati bo baba bamanyi wabazaalira omuntu omu.
0: Nze mba mmanyi kitiibwa.
1: oba weera bisa yenjogere nyangwe erike nako
0: zi abantu che batye kyala
1: oba weera bisa
0: bati okwera bisa
1: ato obonyirira nyunga no muntu omugamba nino mwana omwa wakana kati wachite we ku mirawo nino babiri
0: ukakasa
1: kati ateri generalaga boba ali bamanyisiina
0: abiri mwe miaka tukka sika yogera abiri mwe tano kukuma
1: akaviri konga tekava ku mutindo
0: eh
1: atenga nange sambala binkadia
0: ugamba bugano mwana omu
1: naye atabo tebambuza kati ate nabo kati banzijeri bagala nfumbirwe mutabani wabwe kati banfunire ebinjogerako mbeere mutuuze ate bonga bali redi n'okujja eno mbazadde bange Uganda
0: bakyale
1: banjule
0: ente
1: neŋŋamba ni yenze bagenda bategeera ebinkwatako sisobola ate nziruse eri lwa musajja ate nzire eno mbw ate nziremu ebyo neŋŋamba omugezi fa
0: kasita oyogera ku kyokwanjula
1: neŋŋamba
0: simanya tugende mbakadde
1: kati neŋŋamba omugezi fa sikyayagala kufumbirwa sikyayagala kuzaala nze njagala bulamu kati bulala siyagala stress kati wabye nali mpisemu byali bingi ate eri waali emirembe
0: nayenga gwobyeyisizamu
1: eri waali emirembe tewali bwenzi teri kunywa mwenge yo mwenge ngwani agugulidde kuba omwenge gweri gwa bbeeyi
0: e Rwanda
1: tewamala ganywanywa mwenge
0: sisitimu yayo ndala
1: tenga n'obwenzi teri kuba eri w'okwatira ku mwana wa bene oba ojja muwasa ku mpaka simanyi bino eno abakyala be Uganda bye tuwasa oba ojja muwasiza ddala n'ebyobugagga bwo bimuwe mu mateeka
0: ologe wasooka okusoma kubanga oba olina okumanya ekiddako tebakukwata
1: anti era nabeeranga eri ng'abakyala mu saaluuni baba boogera
0: watuukira mu saaluuni
1: ng'abakyala boogera
0: munzikiriza emikwano gyaffe abalungi tugenda kutandikira olunaku olw'enkya ku Rwanda atuuse e Rwanda alina emyaka 24 bw'aba akuyambye nnyo alinayo akaana aka
1: kamu
0: ate gwe aba akuyambye nnyo neetazaalangako enso eno nno tetutekungulwa kayimba ako neetaaga okkakubira abantu bafanna bwe batyo nti ensi eno tekungulwa oba yeeyo kayimba ka Joseph oba ensirekoma oba eyo akose omwoyo mutukuvu waliwo omuntu alemeddeko anaŋŋamba musumba muwanguzi mbadde nsaba ku mpewo afukamire yeenenyeze omusajja wadde yakusonyiwa dda olowooza akantu ako takakola emmaaso awo
1: njakakola
0: mumaaso awo atusooke tukwatiriremu katono waliwo wekagenda okujjira kwanza zimanye eyo mpeta nkale
1: mpeta
0: ekyo mikwano tujja kituukako tujja kiraba Yesu amma akaleese ensi koma byensi byakuleka kegamba musoma tomu ate lotugane bwonaamira egisimanyaani oyo era ojja kaddiwa ate mwami Wilson Bugembe n'agamba nti bw'oba olina ataano gikubewo nti ataano
1: abakazi ba Uganda
0: tetunyagale munnafu siima ekyo nno nze kyekinjogeza emyaka gyange nekinjogeza n'abaana kati nze mbulamu bwange omanyi lwaki mbyogera manyi abantu bannenya pasita jjejje ne mwami Jjuuko yali aŋŋamba gwe lwaki okubawo emyaka egyo gyonna kati ffe abaavaako mu nsi ne tubeera abalamu n'olaba nga wavaayo tebakkubye tebakusse siriimu takuyodde togudde mu mbi buli omwaka ogukweyongerako olaba katonda
1: era
0: olaba katonda nogane mukama abalanga bagenze
1: abalanga bafudde
0: gurupu zetwalimu abalanga bagenda kwegamba yensonga lwaki bannanga abatuuza abampulira emyaka nze gyange gimbeera kumpi nnyo era bwe njogera guno omwaka pasita jjajja agenda kweza emyaka 43 abaana 8 buli wenyemerera nkyongere kubanga bannanga abamu tuli kunyongeza ya myaka obulamu bwe tuliko bwakisa kya Katonda. Munzikirize mikwano gyaffe abalungi, tugenda kubanga tetugenda ku masimu obumbuuzeeko. Nagambye muwangu sitawanika aleeta buli kintu kyonna. Gwe baali bavuma, gwe baali gwe baali bajajinga. Osobola okuwulira ebigambo bino ku 0759 MM 987 ne 03 03 9 3 8 8 5. Yitako tumuwulire kibuuzo kyo kyoyizeemu. Onagamba muwanguzi, tell muwanguzi not to forget to invite musajja we ku muwanguzi tawanika. Ngenda musaba munnange. Abasajja mune babadde bajja oli yamala emyaka 11 nga talabika naye n'amala n'alabika. Obadde ogamba otya taata? Hello? Hello? Aweewe ekitiibwa munnange. Nyongera ku ddoboozi.
2: Katonda nga waakisa.
0: Wuuyo.
1: Waakisa.
2: Katonda waakisa, banango muwala nga yafa wala.
0: Baabo
1: wala.
2: Kati era bambe ajja ayetondera omusajja.
1: Era. Mu maaso.
2: Ate ne disitulikiti ye Fort Portal yo bagita Kabarole. Kubanga nange ndiweeyo.
0: Taata.
2: Wannanga yabale kuwangula.
0: Akikya, beba akikya dieri.
2: Amanya yetu mwesipetone.
0: Amina. Unagami atia. Hello.
2: Hello.
0: Mwanji mnange. Hello. Oh.
2: Hello.
0: Mwanji sebo.
2: Sige tanya.
0: Mbulonji tata.
2: Webale kuweleza.
0: Kama atuwa date sa mnange.
2: Amanya agange. Kala nge. Kanaba.
0: Ye tata.
2: Mwili ya uwe nisabi. Omuntu asobola okubeera nga alina yeetaaga mbulamu Katonda nga sitaani
0: akirwanyisa
2: aliko omuntu amwetaaga abaana b'abantu gye bali batawaana mu nsi tebamanyi lwaki batawaana nga balina endagaano ze baakola ze baatambulyamu ze batamanyi muziro then olumu nakyakeo awewa alabako naye nina ekintu kye nakyomugira nempya ewuunya ti abantu bagenda mu makanisa bakimayo kijoga asinza kino nakyakize muyina ebbibi ezo etandiki yabapya yabaka nalabanga buli muntu yeana kiseetoolola tulina kuddamu emukaaki etandikwa
0: baddeyo mu kalasi y'abapya. Amina taata.
2: Kimanyi oba ontegera ki? Omuntu asobola okubeerawo ng'alina bwakyatambula wulugo omukyala agambye alina empisa njagala mpulira empisa nekisawa agifuna.
0: Tujja kugiwulira ndooza lunaku lwankya taata, ebuukabuuka naye tujja giwulira. Katulinde nkya nkale taata. Katulinde nkya nkale taata. Onagai, praise God, Pastor JJ, our muwanguzi. It's me, Freddy Nansana, opposite ULOK Hospital. For sure, the biggest problem we are facing, serious relationship, even mine. At first, she was fine, but now she changed, lucky the phone, many things. Na yaba chala veteleze, yaba chala bali nebi tambo, banangi. Oyotaba mchala wabuli, jaba kechi ntu. Ndambi jaba kechi ntu, gulaba mama okuzunga. Hello? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Mwanji tata.
2: Mbana nge mwanji yebazi.
0: Aiwe chiti wa sebo.
2: Mbana nge. Mbana nge mwanji. Mbana nge mwanji. Mbana nge mwanji. Mbana nge mwanji.
0: kujitugamba obachi alimu abiri mweta na akalimi ngakasigalawo akalimi kabachi alakagana okukula eva abiri mweta no ona agambi atia Agnes Mukisa Boston Passage J okwogera emyaka it's worship. You can decide to worship God with all you have me to 15 za ine miaka 5 mugumu aina omwana omu ataina naba grants basatu onagame nti msumba nze nina 12 naye boogera ate nze ndi Bungereza aina abaana 12
1: mwateta banjawulo
0: oba mbataata bameka maamo jabambuulira ate ali Bungereza community ye Bungereza Boston ndowooza tesobola butoogera muko onagambye atya Boston tuli mu America wamma tuli Bungereza. Hello.
2: Hello.
0: Amina ta, amina mnani.